0: naman, mga katorpa, there's no need for ordinance. We have existing policy on curfew. Let's stick to it, no? And intensify. Ang problema lang, kakatropa, hindi ni makaya sa pulista, Lodlow, manakot sa sobra 300 kagabi, eh, no? Ti ang intervention sa aton ng mga barangay dapat, no? Sa pag, sa why, no? Why man tagahambal nga dakpungid kag butangangid sa mga penalidad ng bugat, ah? Ang aton lang di, ha? Masaway kag hindi mapabayan mga kabataan ta. Mga internet cafe na tundre mga katropas bilog nga Negros Occidental, ho? Oh? Okay. Check on to me. No? Anyway, mga katropa, unahon ko na ito may flash report si katropang Fran, si katropang Winston Villanueva dito sa Kabankalan. Kay may ara to kinawatay sa siyudad sang Kabankalan, no? Matawag tanay kay katropang Winston. Pero kung pwede kanta ni Blamanay, mga katropa, ang kinawatay di ang ini mga kabataan ta. Importante mga katropa ang aton nga ano, aton nga presensya, no, sa mga kauturan ta na may ara sang ano, may mga concern bala sa ikaayo sa aton nga kabataan, no? Pero ang kisa ng mga katropa, kantuan tanay sa Kabankalan, wala to ko nung kinawat tayo doon. No? Check on tanay, pinaka-latest development with katropang Winston Villanueva. XFM Live Reports. Katropang Winston, may aga.
1: Katropang Win, may aga sa imo, sa atong mga tagsakatag palamati. Katropang Win, daw hindi na masiling natin nga, ano ni, no, bago. Daw sige-sige na lang ini karon kay Katropang Win ang pagkinawatay, no, sa dili mismo sa mga Aris City proper, ha? City proper sa siyudad sa Kabankalan, daw hindi na maiisip ang mga nagkaradula ng mga motor. Tumagay ka Katropang Win, ang iban ano pa na nakalak ang iban makuha kag madala sa mga wala pa makilala kung sin o gining mga kawatan nga nagalibot. Sa gabi, diri sa amon area.
0: Amon sa video?
1: Motor, intawat sa isa ka sentral. No? Sa sentral, sa sunod ko, naka-park ini, nadula. Nadula na Katropang Win, so nag-report. Ang biktima, isa naman, Aerox. Aerox na pula. Ginaparang iyan, inisang isa kanigusyante, pinark niya lang, pagpark niya lang, wala biriguro mga tatlo kawas na Katropang Win sa guwa sa ngayabalay. Nadula man. ining area, ara malapit ini sa Dakunga Mall, walang tawag natin, ara mismo sa sudad, nadula, sa tinalikdan nga gabi, dili sa may atubang mismo sa dati mo nga ginapawel.
0: Dara, kapinanada. Kapinanada.
1: Pagdunag, sa tubang, hindi mismo sa ngapawayan mo sa una.
0: Oo.
1: Imagine sa tubang rin, ginparking, dara, nadulaan naman isa ka motor. Sa ginlagas, paglagas ka Katropang Win, ang direksyon nga nakita, paglagas, padulong sa barangay Salong. Sa sinalik, maging padala ko na nga mga video.
0: Ari, amunay subukong.
1: Inaya Katropang Win, kuha ina sa isa naman ka grocery store nga rais mo sa barangay Salong. Sa tinalikdan nga mga binulan. Isa ka salakyan nga taga-Mursia, dira na recover mismo sa sinaman nga barangay Katropang Win. Uy. So nga ginhalantaw na ito, nakaroon nyo nilantaw. So nga nga, dira pirmi ang direksyon. Dira pirmi ang direksyon. Ining store nga ginsulod, nakuhaan inis ang kwarta, kag mga sigarilyo nga baligya abi Katropang Win. Kagabi, all-oils kagrinas ang kagahon. Isa naman ka store sa barangay Tapi. From Salong, ang next sinang barangay is Tapi na. Isa naman ka Tsanggi ang ginsulod, nakuhaan naman inis ang kwarta man, kag mga sigarilyo Katropang Win. So kung natawon aton sa angot-angot lang ang lugar, ang estilo sa pagpanulod. Apang Katropang Win ang problema karon, wala sang may nadakpan pa ang aton mga kapulisan sang asud-asud na nga kinawatay nga nagakatabo. Sa dira lang na kung natawon sa sudad sang Kabankalan. That's why gapanawagan ang mga biktima na kung tani nga idiron sa aton mga kapulisan. Although, Para man ang police visibility, may mga checkpoint man sa ginapatigayon, garubing man sila. But sometimes, sa itong mga kawatan, katupang win, yung mga kawatan, ang ilan ang ginabantayan, ang ano man eh.
0: Ang police man?
1: Ang likod, no, ang buli, sa nga itong mga kapulisan. Tika-tika, wala. Galing, ti, gakatabo ang pagkinawatay, usually, sa gahon. Sige pa, why na itong mga kapulisan.
0: Why na roving? Katapang Winston? Agwain lang.
1: So, amin lang katapang Winston. Amin na ang sitwasyon. Posibleng ginabantayan lang. Problema naman ko kay sa katapang Winston. Sumayara na kawatan. Hindi mo nag-file kaso.
0: Pasensya.
1: Tapos, pilalang kasi ni Mana. O pilalang kadlaw.
0: Mangawat naman.
1: I-release mong gapon ang kawatan. Kaya pag-release, mangawat naman. O may... May isa gidaya ang 30 niya kasupog.
0: Gani ka kamang-kamang po niya
1: kasupog. May ara na gani. Kita mo lang video.
0: Kita ko ang iya ang isa di sa gwa ang motorsiklo na park. Pagkatapos nagsulod siya. Amon isa.
1: Nagsulod siya.
0: Pagsulod siya. Nagkupo-kupo. So? Di ni siya.
1: Siling ko gani. Katropang win. Siling ko. Wala sang imposible nga lugar. Sa gabunan nga kawatan.
0: Nagkabalusa ka may CCTV? Nagpanakop? So,
1: yes.
0: Kita e pang CCTV?
1: Posible. Nakakadto na siya da. Nakaagi na siya da.
0: Oo.
1: Tag na pattern niya na. Ang isang baligyan. Actually, along the highway lang na ang baligyan.
0: Oo.
1: Damo na yung stock firmy. Damo na stock firmy. Daw ang nakuha da sa ila. Daw isa ka karton eh. Isa ka karton sa trupang win. Nga sigarilyo. While sa katambi nga barangay, sa barangay tapi, daw tunga sa kakarton naman ito ya, ang nakuha si Sigachanggi.
0: Sigarilyo?
1: Oo. Mahal-mahal magalina, no? Mahal-mahal may kwarta. May mga kwarta nga nakuha, mga nakalabilis ng hapon sa inasang tawag ko siya si gabunan nga kawatan.
0: Pero itsura ya katropang Winston do bata o do minor pa ano man
1: mo nang problema karon. Usually ang gapanulod minor pero ang naghandle sa ila mga amtong na kay kabalo kita nga kumadakpan sila. Hindi man sa gapon priso. Kaya na priso kay minor sila. That's why pwede sila gamiton ng isa pa 13 kapigid doon siguro subong. Nagpaminsan sa mga pwede sa langit ka ito pangwin.
0: Pagkatapos grillyong yung kawat siya, ano ibaligya ni o yopiopo niya ni?
1: Posible ka ito pangwin. Damo subong niya katanggi, subong ka muna ang ginapagpost. Nakaladulaan sila, ginsulod sila. Mayo lang ini, ini sa salong, may CCTV siya. Naka-install ang CCTV, that's why may ara siya yatang awid. May ara siya ang pamatuod, yung ginsulod. Imaginable lang nalabayan pa sa mga salakyan. Walang ito man din paraan ito, Parwin.
0: Pawala na ko. Grabe nga guts ang kawati nga niyo. Nagpapanaog. Nakita niyo mga katura sa ato nga Facebook page. Ang hindi nga video, triple, walang kabang kawati. Ho. Sa salong ni sa katurpang Winston, ho? Anong update ni sa pulista?
1: Subukan nga ito mga kapulisan. Sige, ibisigara nila. Ina sila yan, may lista eh. May actually, mga kapulisan aton, may gallery ginaya sa mga kawatan nila sa sudan.
0: Pero lang
1: basta wala complainant kung tayo sa, hindi man Japon ma-prosper, hindi Japon pa sa kaansang kaso. Muna nga abisan na nung sa mga pulis, na kung tani, kung may ara madakpan, pasakaan din naman, pahil gisa kaso, para may disiplina katropang win.
0: Nan. Waita ka balokon sa taga di engage man isa pero terrible ga kamang kamang kupo-kupo so way gid may nakasita mga ang oras alas 11 pa lang katropang Winston.
1: Yes sir.
0: CCTV, alas 11 pa lang
1: mag-upo pa lang nagsara kay ang ina nga sangge katropang Win ina nga so nga sarain na sila
0: oo
1: pang alas 8 Tapos, so, pag alas 3 may kapanghimo, so sila, alas 10, medyo maglabay ka na, sarado na. Huwag yung timing, huwag yung timing, yagin ina, nga siguro, kamo pala nakapawayway ang tagiya, ang wala yan ang galing guro na anticipate, na makakuha, although kita niya posible, nakita niya nga may CCTV galing, the white hand, look ah, white hand pa nga bata, mula nga, gisulod
2: yung ginang
1: lugar.
2: Oo. Ay, nako. Pero mas mayo kung may nag-roving taning e police. Galing kunang taon tabing sa Long, Kabangkalan. Why, sa mga, why sa mga police stations da? Nga Paris Bacolod, mga police station 1, police station 2.
1: Layo eh. Actually, na tani Retro Pangwin. Tani ubra na nasa nga barangay. Nga barangay Talod.
2: May roving.
1: Yung maglibot-libot. Ang mula galing nag-roving. Eh wala. Ang aton may compact sa una. Nagbutang compact sa una sa barangay Tabugon.
2: Oo.
1: So layo na to kayo.
2: Oo.
1: Galing kay butangan nila to isa kabilog pulis, duwa kabilog pulis. Labayan sa mga abyan naton, papuliyon, balik. Wala. Naon tatang compact, no? That's why army yang sa babaw.
2: Oo.
1: Dira yang barangay, wala gidabi, layo na na katro pangwin. Ang Salong is 10 kilometers away from the city. That's why hindi naman ang butato ng kapulisan.
2: Layo-layo na ng Salong, Abi. Pagkatapos, Katropang France, Katropang Winston, ato blag in-mention mong kinawatay, kanto direksyon sa Salong. Damo, Abi, sangada, no? Damo alagyan, lusot-lusot, makalusot ka sa bisandiin lang alagyan, da? Katropang Winston?
1: Yes sir.
2: Kung gusto mo magpalagyo, kadto ka sa Salong, kay damo da sa mga ano, damo da sa mga gagmay nga mga eskelita, lang pwede palagyuhan, pwede pa laksan.
1: Pwede ka, kung ara ka sa Salong, may ara lagyan, exit mo, pwede ka sa Mbiral, Delicioso, Ilog.
2: Nan.
1: Pwede ka man kagwa sa Sunid ko, gwa mo barangay Kamansi.
2: Oo.
1: Kung masaka, katibato ka Tabugon, tapi, pwede ka man ka pa Tabo.
2: That's why. Ay, grabe. Di wala itong taring developments ang Kabangkalan PNP, ho? Tsakto, to get mentioned, ito na yung barangay tani mo. Ang barangay tani, may gihota, may arata sa mga tanoda.
1: Kabay pa nga manginangkat ini sa aton mga kapurisan. Sa barangay mismo, na tani, atagan Manila sang nakakaigo. Nga alawan siya para hindi mo magtinama na ato nga mga tanod. May mabtik mo na ato ng tanod. Siyempre, siya ang tanod niya mapulaw, ang tanod niya mabutang silang kaugalingon sa ital-ital. Tapos ang sildo galiya,
2: kinintos
1: ang bulan, di sino ba natin man?
2: Oo eh, butang mo sa langalang kabuhi mo to, tapos batunon mo, kinintos lang. Ano mo, pisog-iso ka ba na? Ay.
1: Nga niya. Tapos ang dalang adan batuta lang o ang muna ba lang nga budlay sa ilang abahin pero te kay obligasyon tani asang barangay gidang mag-grooving man para maproteksyon naman ay ang pumuluyo.
2: Ang
1: tulad sa Trupangwin ha, ang panugyan sa aton mga kapulisan o sa aton hepe, kung anong plano nila sining asod-asod ng mga kinawatay na nagkakatabo dari karon sa sudat mismo sa Kabangkalan, Katropangwin.
2: Sige, Katropang Winston. Tanawang tanin da son, base makilala mo na siya. Panggit-anggit na lang nga ang itsura mo. Na may mga record naman mo.
1: So, ang mga sinig ko, kilala, posible kilala na nakatropangwin. Sa ating mga kapulisan, galing inaulat lang nila na madakpan kag may aragid, mag-files ang kaso, matok sinin yung mga suspektado, Katropangwin.
2: Oho.
1: So, muna matang natin ang update sa sitwasyon diriya sa Sudan sa Kabangkalan para sa Gogyon ng Pilipino sa Pilipinas. Di si Katropang Winston Antonio Villanueva. XFM News, Kabangkalan.
3: XFM Live Reports.
2: Salamat kay Katropang Winston. Tsakto to ginmention kay na ang aton nga mga tanod, ma-roving sila, ang kawatan, equip, may armas, may buno, may motor. Ang aton nga mga tanod, kalabanan, may tricycle. Ang tricycle, medyo running man. Running kundos on. Tapos, alang-alaman kung kisa. Kaya ti, daw ay pa gasolina. ang ginatumod ta ang kapasidad sa aton nga mga barangay tanod sa pagsita sini no sa mga kauti ngini ari klaro-klaro kayo triple nga kalabanan abi mga katropa mga minors ang nagaka-involve sina di na mga minors ang ginagamit sang ambot kun sindikato na or may ara sang ginakabig ta tao sa likod sini sa pagpangawat pero ang indikasyon gataas ang numero sang kinawatay sa mga barangay dira sa Kabankalan. I hope tani matutukan. Galing ang sitwasyon abi mga katropa dito unlike diri sa Sudan sa Bacolod, Haile or Mirai City nga may ara sa mga police stations nga naka-station dito, no? So it would be easy for the police to respond kag mag-dakop sa mga mga kauti or kawatan, no, sa mga barangay. Dito ya katropa, isa lang kabilog police station to, no, headquarter lang. Ang the rest galagaw da is army. Mga army dito man at smoked mo, no? Karaw ay manakaroon nga garuving da army, dukulbaan ka man din. Ang hatag da barangay. Ang gakatabo da, matabuan ay ang insidente antes madakpan. Ha? Hindi marespondihan or hindi masita tungod sang wala man sa presence ng aton nga maragas kapulisan, no? Nagkakadto sa mga barangay. Tapos nga ti ang aton nga mga barangay tanod hindi pa ni magpa saga-saga kay ti makon mo kinabaton mo kinyin kay sa kabulan tapos butang mo na kabuhi mo butang mo sa lakalang kabuhi mo. May pamilya ka pa. May parangitan-an ka man. Ti ano abi? Siyempre, automatic nung siya niya, no? Sang mga lain ginhawa nga maghimo sang katarantaduhan dira sa lugar, mga katropa. Especially sa Kabankalan.
4: Damo pa ka mo to?
2: Gadamo sila gani. Good morning. Anyway, oras na ito, mga katropa. 8:19 na sa pagpapakagat natin morning. Sa kay Shirley Revelo may aga, Happy Mother's Day. Tristan Yet Gulay, Sir Epe Helye may aga, thank you. Kay Sir Lloyd Davales, good morning, Happy Blessed Mother's Day to your mom, thank you, salamat gid. And to all the moms out there sa Bilog Kalibutan, Happy Mother's Day. I hope this Sunday makahimo man ta pamagi, even just a word of saying thank you para sa aton nga nanay, tatay, para mapalabot sa ila ang ila ang imo appreciation sa paghatag sa kabuhi sa aton kag pag hatag sang hatag sang chance nga ma-explore nato ang kabuhi nga may ara kita sa mga katropa whether na naman ka piot na naman ka budlay ang importante kabuhi, no? So gamay lang no nga mga pamaagi to say thank you para sa aton nga ginikanan. Okay, oras na mga katropa, 8:22 Stray Anthony Caron, because pinakalatest mga byan ang nagluntad ding istorya, may nagwa na kunong arrest warrant no sa ICC again patuyo sa kay Senator Bato de la Rosa. That's why medyo nagalma pila ka mga kuturan ta. Sige ba, si may tuod, no? May warrant of arrest, panago. Muna yung kalatabo mga katropa mo, no? Sa lugar. Pero huwag yung klaro, ito sa ICC nga wala. Why isang arrest warrant mga katropa? Naging issue, batok sa kay sinuman nga mga public officials or individual diri sa Pungsod, Pilipinas mga katropa. Ang pinaka-latest development because nga ti samtang ang trial, ang kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte dito sa ICC, Crimes Against Humanity, mga katropa, nagapadayon matapos nga rule ang ICC nga there's always reason to proceed sa trial kontra sa aray presidente, mga katropa, angot sa sining ginahambal nga pag-committer no sa anay presidente sa kaso nga pagpamatay no sa pungsod Pilipinas kapukpukan sa pagpatuman sang drug war diri sa aton pungsod katropa no. So medyo may mga assumption, may ara sa pila ka magkinala ng tao, pila ka makuturan ta. Angot sa mga katropa, istorya-istoryahan ta rin, anong paglantaw nyo, anong pagbasa nyo sa mga sitwasyon. Because nga ti, si Senator Bato de la Rosa may panawagan man eh, no? Nga to step down sa iya posisyon matapos nga gindeklarar sa nga, ano, sa Senado nga siya ang pinakadamo nga mga... nga senador nga may pinakadamo nga absent sa Senado mga katorpa. Inilang sa pagpamahog sang sang ICC pamahog sang Juan Tavares batok sa senador mga byan. Suriyan ta rin kay sa pagpakalagad naton oras naton 8:22 no sa aton para tudan. Let's pause for a commercial break. Balik kay ta sa pag dugang pangatarakayan naton diri sa aton nga lugar mga katorpa sa aton programa plus ari pagidla para sa mga kuturan. It's something to do about discipline no para sa aton pungso para sa aton syudad. In many occasion, in many times katropa, kadamo kita nga nakwa nga mga video sa naghahaboy sang basura diri sa Bacolod City mga katropa, no? May mga lugar nga nakita to no videohan na ano gapanghaboy sa basura. Nagdukinahakot pa ng basura dito sa lugar para ihaboy lang. May atutungan medyo na kitaan dito sa reclamation area nga may ara man to sang naghaboy sang basura mga katropa, ha? And then, ang natabo is nakitaan na videohan, nag-alma ang aton sudad sa di mga katropa, no? Because nga ti, hindi basta-basta eh, no? Ang basura ang ginahaboy, hindi truck, motor ang ginagamit mga abyan. So, kung maghambal kita basura, laing kiniya, may epekto na si kayong lawas sa ating mga residente. Hindi pwede makahaboy kita sa basura sa kundiin. That's why may ara kita gani sanitary landfill. Pero ano ang pila ka gina-concern sa pila ka mga abyan naton, no? Is it really be the problem in waste, basura, ang pagpanghaboy, or ang collection sa basura naton dari sa Bacolod mga abyan, no? Para mabalanta, no? 8:24, let's pause for commercial break. Balik kita sa pagpakaragad naton pagkatapos gilaman sa mga panunod. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
5: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Ako si Franz, ang panitang kapis. Nerbioso git ko, mas nagani gay nung ko sang ordinaryo nga kape. Dato kang pagit pagka-nerbioso ko, ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
8: gari sa ka-service ko. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sis the Pain. Tatlo pa lang kami, Sis. Na nagtumara kasi. Badyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako.
10: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen.

0: example sa protein kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu kwaon sa nuts, seeds, pagabot naman sa aton sa calcium dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium sir Josel di ginaupod man ni siya sa dietary approaches di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado kag mga madahon man kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton sir Josel sa ginatuwaga protein, calcium naton, potassium and magnesium ara gid permi mga madahon kag biyerde nga mga utanon.
1: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sining digestion bala kami ara tao madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala ikaw sinya do grabe gid ya kabaho ihaw. Bangod man kiti amakon mo na ang garok nga karne tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sering at tiyan.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secret of Health.
1: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambalari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na inom na lang sila si Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood Doc Leo.
0: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule timera sa sambalunggay tinga daan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension among kakulang sa potassium among kakulang sa magnesium kulang sa calcium kaga iban pagid nga mga mineral which is sambalunggay may ara sina nga mga mineral Sir Josel idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon niya sang phycocyanin isa ni siya ka antioxidant anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod naman sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagyan ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nagaangkon niya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pagpahanunot kag may manami man Sir Josel nga efekto pagabot sa aton sininga lipid profile sa aton sining cholesterol sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trial Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration at babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
0: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw pero kung ga-inom ka sang Santon Gold Coffee Mix extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josel eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secret of Health.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Balancing ang mga komentaryo.
6: Pwede,
5: yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagderetso sa mga punto.
7: Nga medyo isog pa sila yan.
5: Ini ang bullseye.

0: Balik na rin mga katropas, papakaragan natin sa aton para tuturan ang ano ang aton winners ang aton nga Santon o kung Santon ng XFM libu-libong pa premyo mga katropa. Ibantayan nyo because we will announce that sa pinakamang public affairs programs ang XFM. Ang sadya, kati kinamo sa managdala o gusto mong mga katropa sa aton nga papromo. So we just have to ano to announce it sooner para mahatag natin dugay-dugay sa inyo mga katropa. Pero keep on sending your entries no para dugay pa ni, malabot pa nato ni ang damo nga promo no ang aton nga promo pwede makahatag sa inyo mga katropa sa cash prize eh, no alin sa 3,000 pesos weekly pagkadto sa grand prize naton nga maghatag sa inyo sang third prize naton is 20,000 pesos, ang second prize naton is 30,000 pesos, ang aton first prize naman for the grand draw is 50,000 pesos in cash. Kag sa grand draw naton mahatag man kita mga katropa sang 10 consolation prizes sa tag 5,000 pesos. Pero matabo pa na sa mga katropa within this year. So nga ito naman ang ginahabal sa mga abyenta, magpadala ka mo sa interest nyo as soon as possible, not today. Masulod na ta sa week 11 sa nga itong draw katropa. May ara na nagdalaog sa mga papremyo, may ara na nagdalaog sa aton nga mga kauturan nga nagbaton sa cash prizes mga abyan. Diri sa ano sa aton nga istasyon, okay? Paano mag-entra? Ariyo, pinakasimple lang gid. Pabalo naton sa mga kulturan ta. Isa ka blister sa Santon Plus Gold pwede na sa isa ka entry. Isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule pwede naman na isa ka entry. Isa man ka blister sa Turbo Dieter Herbal Supplement for Men, isa ka blister pero mas magkala kamo isa ka blister da sa nga turbo isa aduana na kabilog no nga blister kag at the same time katropa kun nagapulo pangapi kamo just like for subong aga nagapangapi kamo da sang kape ang aton nga Santon Plus Gold Coffee Mix katropa pwede kamo ka tipon sang 5 kabilog sachet sina. Tapos i-drop nyo di sa aton nga istasyon. Pag-drop nyo sa aton istasyon, tipunon nyo anay ang 5 ka mga sachets nga. Paano mag-intra sa aton nga draw? Ariel, simple lang gid. Paano maghimo sang isa ka entry? Siyempre may ara kita sang legal size envelope. Pamatiin nyo palihog kay kadamo sa mga nag-drop di sa mga entries nila nga sala ang label bala. So ginapabalik na ito nila para ipakorek sa mga nagpadala sa mga entries nila no ang ilang ang envelope kundi envelope nyo na isulatan nyo sang inyong sa ngalan ang Santon and XFM libo-libong papremyo ha pagkatapos sa tunga sina sulatan nyo sang inyong ngalan or butangan nyo anay week number like for example Santon and XFM libo-libong papremyo week 11 na ta ma-week 11 na ta pagkatapos ng isulatan nyo na no sang inyong ngalan address signature contact number alright muna sa nabal ko pirmahan nyo tapos i-drop nyo sa mga radio stations malapit sa aton nga mga lugar katropa. Okay? Una is diri sa XFM Bacolod. Pwede ka mo ka-drop sa mga entries ninyo. Ari kita sa Earth Street, Puente Villa Subdivision, Barangay Tacoring, Bacolod City. Okay? So drop your entries diri sa aton nga istasyon mga katropa. Sa diri man sa Kabankalan, pwede ka mo ka-drop mga katropa sang inyo ka mga entries ha there is a JL Crosspoint Building Adela Street Barangay 1 Kabankalan City no you can drop as much as damo nga entry kay kun sa ano the more entries you send the more chances of winning mo okay para sa pinakamakuturan ta sa aton nga mga lugar mga katropa, no? Diri sa Sudan sa Bacolod kag Bilog ng Negros Occidental. Sa Sagay, kung ato kamo to, pwede ba kamo ka-drop dito? Ara man to XFM Sagay. Ang San Carlos, may ara man to mga katropa, pwede niyo hulugan sa mga entries ninyo. And sa Canlaon, XFM Canlaon, pwede ba kamo ka-drop dito? And may mga winner man sa mo, no? Every day dito mga katropa. Okay, so basically, amore aton promo, bilang pasalamat sa inyo sa pagbulig sa amon, pagpamati, kag pag-suporta sa XFM Network, mga abyan, no? Kag sa pagtangkilik man sa mga produkto sang XFM Philippines o kung sang Yes to Health Incorporated sa paggamit nyo sang Santon Gold Capsule, pag-inom nyo sang Premium D3, pagkatapos pag pangapi nyo gamit ang aton Santon Plus Gold Coffee Mix. Mga katropa, mention ko lang niyo, hatag ko lang ni gamay ng emphasis para sa kape because nga ti nakita nato nini dako nga bulig para sa mga kamakuturan ta nga maka maluwas sila sa mga masakit kag pila pa ka mga makabig naton delikado nga mga sitwasyon na, no? Tungod sa may pre-existing conditions na high blood na, taas ng kalamay, may mga sakit na sa tagipusoon, no? Magpangapi, mataas ang palpitation, ang ilang kalamay mataas naman mga katropa. That's why na-create ini mga kape. Okay, may premium D3 kita, may Santon Plus Gold Coffee Mix. But ang Santon Plus Gold Coffee Mix, mga katropa, amo na ginatangkilik sa pinakamakuturan. Tapos mong ginapangita. Because may ari niya isang collagen kag glutathione, no? Ang estudyante naton ng mga kuturan, pwede na kapangapis na di, no? Pwede na ka-enjoy sang kape. Nga, because nga ti non-caffeinated, mga katropa, tapos gatuon-tuon ka da, pa-rutay ka to sang basa mo sa mga reviewers mo, tapos hindi ka comfortable, no? Ang iba nagpangapi, galing problema, kung magpangapi, bilog naman nga, ihas na mag-aga, hindi kakatulong. So, decaffeinated mga katropa ang kape, no? So, ang aroma sa kape arada, importante mga sa mga kape, subong nga ang iya aroma, mabatsagan mo, no? Grabe, ginasimot-simot mo pala gani, mabalsabukan namin. Ka-swabe, no? Daw ka-agagit, no? So, ari, amo na yung aton nga kape mga katropa ma-offer, hindi ka mo magkabalaka. Because kung ano nga mga ingredients nga ara sa Santon Plus Gold, ara man sa Santon Plus Coffee Mix. The only thing is that may ara sang glutathione kag collagen. So mga diabetic persons nato mga katropa, para man sa inyo. Because ang ginagamit naton nga sweetener is stevia. Kag natural sweetener. Why problema sa ginakabig naton na delikado para sa mga may ginabatsyag sa aton nga lawas mga katropa. Okay? Oras naton 8:41 sa pagpangalagad naton sa aton platuntunan diri sa programa Bullseye, okay? Balikan ta pila ka ba update naton sa mga sa mga basura di. Sometimes makita tani nga naghahaboy sa basura mga katropa. May establishment to nga naghahaboy sa basura nila sa kanal, dira sa mga creeks naton mga abyan. Until now ha, katuan nyo na, kita ta ka mga responsable man kung kisa, no? Muning disiplina kinanglan manaton mo ang insakto nga paghaboy sa mga basura naton, da? But often na mga katropa, ang pinaka mga problema naton is mismo ang koreksyon sa basura ta, no? Damo sa mga nagreklamo nga mga barangay nga hindi na masudlan sa mga garbage truck mga katropa para magkolekta sa mga basura. Kag how frequent it is mga katropa nga makitaan kiti amo ning pabugal sa aton nga sa aton syudad mga katropa sa una nga dapat fully monitored gid sa nabal-an pila kalilog ang na-dispatch ng mga garbage collectors for that certain time, for that certain period, mabalaan, may automatic report, I don't know, ang digital aspect sa sining collection sa basura na ito, na monitor sa aton nga syudad mga katropa, no? Kay amuning reklamo sa IPM, sa mo, no? Hindi masudlan, pero with all due respect, ha, para sa mga official na ito, na, at least ang una, ang mga lugar masudlan, tagduwa, duwa ka hugnat sa isa kadlaw, sa isa kasmana. Pero subong mga katropa, sa ice swim, tag-isa na lang, no? Anong kakalatabos na da? Even ang mga subdivision, hindi masudlan insakto, no? Hindi ba korekta mga basura? Nagatiner mga basura naton as much as isa kasimana, no? ti dua kabagay kita ta may maara sa naga haboy sa masura. Siguro there's point always to check kung base may ara bala sa kakulangan kita bra mga katropa sa pagkolekta sa mga basura. Because base epekto barang ni sang uncollected garbage sa mga lugar, that's why gila dispose hibad sa higad sa dalan para hindi na mabudlay sa pila ka mga garbage collectors nato nga magkanto pa sa mga barangay para magkolekta sa masura nila, ibotan lang sa higad sa dalan para makuha mga byan, no? So epekto nga kung kisa makita nato kalaw ay disiplinahon ta hambal kung kisa makambal ta nga dawal ay disiplina ang tao-tao pumloyo tas makulo daw gahaboy sa mga basura bisan diin lang hao. Pero wala kita great kabalo ang ini mga basura diri ni sa una sa mga eskeleta, diri ni sa mga sityo, diri ni sa mga purok sa una mga katropa nga hindi makatuan sa aton nga garbage collector, no, sa mga lugar madugay na, no, nga problema tanisa. So kinahanglan siguro i-medicate naton intervention sa aton nga Benroho, no? Kumusta monitoring ta sang kolektas basura? Base may kulang ta, no? Pagkatapos sa mga barangay naton, siguro information drive noon balik ta, no? Sa mga panawagan sa mga kuturan ta nga hindi ta pagpinagusto sa basura ta, haboy sa mga iskelet. Ta may ara kita sang waste recovery areas sa aton barangay nga pwede haboyan sa mga basura. Dira kamo haboy sang basura. Dira kamo haboy sa basura kay dira ginakantuan sa mga garbage collector eventually ang koreksyon sa basura naton, no, nga hindi maglapta, no. Pero ti pabaluman sa mga purok officials nga dapat hindi ta maghaboy sa mga basura to. Now may certain penalty daw, no, sa ining hinabuyay sa basura naton diri sa Bacolod. Okay. Okay na sa, no? The best na, okay na ang mga pamaki. Pero ti sa nambal ta, balik ang taanay, ang koleksyon sa basura ta, kumustayahan, no? So we can call the attention sa ICEWM to double their effort. Lantaw ang mga oras nga ginakantuan, mga katropa sang ICEWM para magkolekta sa mga basura, para maklaro, bla? Para hindi lang kita mag... kumod kag maga sige na marang kita parabot sa aton sentimento sa aton syudad, no? Tungod nga ti ang basura way makorekta sakto, no? Nagatambay to, nagabaho to. Ang health hazard nga matuga sa mga katropa. Amuni ang delikado para sa mga residente ta. Ariho, no? Kadtoa daydaya nyo ang circumferential road. Kag ang area sang aton nga economic highway, kag dira pag ito sa handumanan baka 2012 ang hinabuyan ay basura hindi waita kabalo kay sa tunga sang gab-e tungang gab-e dira sila ay naghaboy sa basura, dira sila naga sa basura nila. So disiplina man tani no, so pinaka mga kuturan tabla. Disiplina tuod, pero ti mga katropa, of course, we check man sa mga ginihimo sa ICEWM na kolekta mga basura tayo tsak to. Base, amo ni mga basura to nga ginpagwa na lang kay ti di makolekta sa ICEWM to. Di ba na? No. Oras ta mga katropa, 8:46 na. Ma'am Juvie Abilet Amudente, good morning from New Zealand, Disa. Watching live at home, thank you. Kag sa kay Ma'am Lilia Lobrado, Happy Mother's Day to all mothers. Happy Mother's Day, Ma'am Lia. Mayong aga sa inyo. Salamat sa pagpamati. Kaga sa mga nanay, Happy Mother's Day today. Alright? Oras na ton, 8:46 mga katropa. Ang saka sang gasolina, katropa, may mga indicators nga daw masaka sa 9 pesos. Mga abyan, no? Ang... latest pero mga katropa, ang aton di ginalantaw is may nubo pagnubo sa presyo sa petrolyo, sa diesel. Dako man sa mga katropa ko lang taon to. Ang implemented nga cap sa aton nga gasolina, posible may ara sang pagsaka, no, halin sa 3 pesos sa gasolina, katropa. Kaga may ara naman niya sa pagnubo sa presyo sa diesel, no? Ang ginalantaw di is probably though 9 pesos. Ang pagnubo sa presyo sang ano sang fuel next ano next Tuesday. All right? So bulo bantay-bantay lang kita, no, mga katropa, angot sini, kay ti amo man lang ginabantayan ta permi mo, no? Kag gina lantaw naton every Tuesday nga may ara kita sa pila ka mga fuel adjustments diri sa bilog nga Negros o bilog nga Pilipinas, mga katropa. All right? Lantaw to man ang posibleng epektos ni in the next few weeks. 9 pesos to 12 pesos sa diesel, where ang ginalantaw naman di is expected nga increase sa gasolina is 2 to 3 pesos, no, sa pinaka okay 160 to 2 pesos sa gasolina, mga katropa. So may mga pagsaka dira around ta, no, ang pinaka mga latest dira, mga katropa, no. Anyway, diyan mo na sa pinaka mga latest update, mga katropa. Lantaon ta because nga ti may ara sa pag withdraw ang lead council ba sang anay presidente sa ICC nagwithdraw as lead council, no. Kung ano mga rason, waita ka ba, no? Kung ano ang iyang rason gid nga ma withdraw sa, but well, depende naman sa pamilya Duterte kung sino piliyo nila nga maging lead council nga magrepresentar sa atong presidente tungod well, nagapakatubang sa kaso to, crimes against humanity, iban pa mga kaso, mga katropa, ay sa idalom sang mga tulubanan, no, sang International Criminal Court. Pero contract record lang, mga katropa, terrible man is Kaufman mo, no, ang track record sang abogado nga makita ta terrible man, no. Pira ka bang lideres, mga katropa, sang kapungsuran, no, na apa-acquit jaman nag-eskwela, no, sa university, nag-eskwela sang law sa University of Cambridge, mga katropa, kag nag-representar, mga katropa, sa presidente dito sa ICC. Siya ba ni, ang pinaka ang mga membro sang council sa kay Jean Pierre Memba sa Congo, sa, no, mga kabiyan, no, prime minister, kag isa sang leader dito sang Revolutionary Army, katropa, nga ginakusahan man, mga abyan, sang kaso, no? Pinapakabali dress, no? Maxim Mokom, Charles, hindi ko di ka ano sang basa sa ngala, no? Pero mga katropa, there were four, no, leaders nga ginuyatan sa idalom sang Council Abi, no, ni Kaufman. Membro lang sa, okay? 2025, kung balik-balikan ta, 2025, ginapoint ni sa bilang defense counsel, no, ni former President Rodrigo Duterte, mga katropa, matapos kinagdagdag to sa warrant of arrest, no, ang International Criminal Court, no? Ang si Kaufman, ari ay ang iyang mga pagpakigbato sa mga argumento niya sa korte, no? Una to is madumdumanta, no, nga gina-question niya ang jurisdiction sang ICC sa pagpatigayon sang proseso sang hearing. Ikaduwa man, mga katropa, gina-question niya nga ang statement during sang drug war, mga katropa, na misinterpretar lang sa mga pinakama prosecutors sang ICC, no, and there's no need to proceed to trial. Habalya, no, kaga ginhambalya insufficient ang ebidensya sang prosecution sa pag-establish sang crimes against humanity. This happened during sang pre-trial sa pre-trial chamber, mga katropa, to establish sang kaso gid nga crimes against humanity, mga byan, no? But eventually ang kaso nag-rule ang ICC ngamay ara sang rason para magpadayon sa kaso sa crimes against humanity sa aton presidente mga katropa. Pero duman yung talk nga wala man sa naghatag sang kunano pang mga statement pero makita ta in several hearing nga dapat ara ang presensya sang anay presidente nagparindugan niya presidente ta nga hindi iya anay presidente ta nga hindi siya magtambong to no hindi siya mapakita dito sa ICC court no wait ta kabalo kun amo gid man sa no but humble niya sang ining lead counsel siya nag apply ako o kun nag nag-motion siya to withdraw mga katropa and depende ni Japan sa sa ICC kung batunon mga katropa ang iyang withdrawal pabalaan tenis Lunes boss pero ti hambal sang ni Kaufman siya kung naghalin kid man ko ara na butang sa insaktong kamot si aray presidente Rodrigo Roa Duterte huwag takbalo kung ano gid man ginmin niya no kag kuno ano mga rason mga katropa sa sining pagwithdraw sang lead counsel diri mga katropa no istoryanta ini mga buwas mga katropa mga konsultata sa pinaka mga abogado kay ti bala ang sa ICC sa mga kaso mga katropa grabot din sa tagpulo kabla ka tuig ya no ang iban dira na nagakalamatay sa ICC dira na nagakawadans kabuhi nagamasakit mga biyan no tungod sa kaso ginapakatubang nila ang presidente ta lapit na sobra na 80 nga nag-ara subong na detain sa ICC mga katropa okay oras naton 8:55 na sa pagpagragad ta wenta oras buwas naman na no sa aton panatuntunan mga katropa today Sunday don't forget to go to church not this to fund our things on matters to concerning sa aton nga pagpangabuhi mga katropa sa aton nga pagtuluhan man no aton security and protection at this point of time so we need it subong ang mga kusog nga at least makapadayon kita sa aton nga pagpangabuhi mga katropa despite sa mga challenges kita tubang naton no sa ngalan sa aton technical partner mga katropa katropang Judery Villegano sa ngalan sa aton station manager Mr. Mitch Lipa ako naman sa katropang Win Salinas sa ngalan mo sa aton nga CEO President Dr. Remily Tuoy no buwas mga katropa para sa Bullseye God bless happy weekend
1: Bullseye XFM 90.3 Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Turbo Supplement for Men.
6: si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na soon ah. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect, swabi gaid. Kamutol, testing ibala, kampiyon di dyan, Turbo.
7: Turbo, supplement for men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maka at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.
7: Sister Pain.
9: Ako balay si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Mga katrupa, exciting!
7: Supple Plus Gold.
12: Ako si Vivian Rosales, meron akong mayoma. Na siya ang kaibigan ko na uminom siya ng Santong Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya din sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santong Plus Gold.
7: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako po si Jenny Ling, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santon Vitamin C ang uminom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
14: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gig magpangape pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gig sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gig ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gig din siya sa may diabetes.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puson.
15: Desminoria.
17: No more.
15: Santon Plus Herbal Oil.
5: Chronic pain.
18: Ang sakit.
5: Mag-sister pain.
18: Muscle fever.
5: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
5: Basta pain.
18: Mag-sister pain.
5: Tanggalang pain.
18: Fast and safe.
5: Yahoo! Sister pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sister Pain.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: Sariwain, musikang sariling atin. Sunday, Pinoy Classic.
1: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si Grace ang silay. Sang na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix ngayon dito kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious dito ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na din ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
4: Dali lang ko hapuon kag maulanan lang ko gamay. Maubo ako dayon. Nagpasalamat ako sa Premium D3. Nga naayo nga akong balatian.
3: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3. Nga may VCO kag moringa.
1: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Zaton Gold Coffee Mix.
2: Si Grace ang silay. Sang na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix ngayon dito kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious dito nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na din ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sunthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sunthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sunthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sunday Pinoy Classic with the Mummy G sa XFM.

0: The best of Sunday Pinoy Classic on XFM.
1: You wanted a station that played more than one song per artist? We deliver. Gold FM.
2: Suave.
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold.
4: Ako si Bibot. Ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, pindistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3.
7: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako gani si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangustin na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
17: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
17: Santon Gold Herbal Tea.
16: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
17: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
20: Luzon,
19: Visayas,
21: XFM Cebu,
22: XFM Bacolod, XFM
19: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
0: The best of Sunday Pinoy Classic on XFM.

0: The best of Sunday Pinoy Classic on XFM.
1: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si Grace ang silay sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix niyandit ko kay my glauta technology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Xanthan Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Aton pamation si Senator Ronald Bato de la Rosa, user sang Xanthan Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Xanthan Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Xanthan Plus Coffee Mix.
10: Xanthan Plus Coffee Mix. Available nationwide.
11: The best ang Xanthan Plus Coffee Mix.
12: You wanted a station that played more than one song per artist? We deliver. Gold FM.
13: Suabe.
14: Mamayagpar, mamayagpar sa anong sulok ng mundo.
15: Luzon,
14: Visayas,
16: XFM Cebu,
17: XFM Bacolod, XFM
14: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
0: Sariwain ang musikang sariling atin. Sunday, Pinoy Classic.

0: Sunday Pinoy Classic with the Mummy G sa XFM.
1: You wanted a station that played more than one song per artist? We deliver. Cool FM.
2: Suave.
3: This portion is brought to you by Clear Skin. Hydrate, brighten, and glow up naturally. Mabakal sa mga Mercury Drugstore Outlets, TGP at Generica Nationwide.
2: Handumo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
6: Ako Galicia Arjo, isa ako ka panday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tritis sakit sakit gid yaon mga kasukasuan. Maayo lang mayara na Sister Pain. Dasig lang madula dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatilaw ko sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Xanthan kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sa health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasog sa atong natunan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Xanthan nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa warm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: warm. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph. Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.
5: XFM 103.9.
6: Ah, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: XFM
9: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
10: Ko si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
9: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Buzz Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Plantum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Plantum Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Plantum Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
4: Ako po si Junelis, isang gym instructor. Katuwang po sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain.
5: Ang sakit.
3: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kalang pain. Fast and safe. Yeah! Assist pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Assist pain. Bibili sa mga butika.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Yung adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpanamatisang programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka episode sa ato sa nga pagparagad para sa pag palinton sa inyo sa mga puslanon sa nga mga health tips and information. Ang ato sa nga tinutuyo sa nga programa, good to nga mahatagan ka mo sang ideya sa mga dapat tahimuon para maamligan tang ato sa nga kayong lawas. Ikaduha ang mahatagan ka mo sang informasyon kung anong mga pagkaon nga dapat nato sini i-prioritize, ang dapat nato sini nga likawan or eat moderately. Kay kun kaysa din patong manamit gani nga pagkaon na mo pa na kun kaysa may dala nga side effects sa ato sini nga lawas kun masubrahan kita mo. Ang mga pagkaon na bing masustansya, kung hindi man kadamuan sini, malaka abi ang availability pagkatapos may ara man niya very very available adaw-adaw. Hindi naman kita kauyon. Kung kaisa may ara man nga gusto tagid magkaon kagadlaw-adlaw gakaon kita, ang problema sini kay hindi insakto nga to sini nga preparasyon. Ang tinutuyo sini nga programa, mahatagan ka mo sa nagakaigo sini nga giya para ma-maximize ta makuha nga mga nutrients aton nga maginakaon para makalikaw kitas pamalatian. Amo nang pinakaimportante sa tanan ang paglikaw nga maglala ang ato sini nga balatian kun may ara na gid man kag makalikaw kita nga magkabalatian it malala. Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, amuman sa bilog sini nga Negros Island region. Basi kun may mga palamakutanon ka mo dira, may gusto ka mo i-clarify, may gusto ka mo sini nga mahibaluan sa kutob sa masarangan sa ato sini nga consultant. Tinguan naton sini nga masabat ha, EPM lang ina sa ato sini nga live Facebook streaming or i-message ina sa ato sini nga live Facebook streaming labi na gid sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani i-text sa 0950975-6970. Amo na nga ito sa nga text hotline. Kag syempre nga ito sa nga pagparagad, upod ta sa gihapon nga ito sa nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa nga pagparagad.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, upod na naman sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati nga nagaangan-angan naman Sir Josil ano. Kung nanonuman na nga aton sa nga share sa ilang topic ko sa edisyon sa aton nga pagpangalagad.
0: Sa aton sa nga pagparagad today, ano ini, damo ang makarelate. Labi na gid subong iyang summer season or tawag na ton hot and dry season. Madamo sa mga okasyon, may family gathering, may ara dira sang mag-classmates nga naga kadtukon dinto nga lugar para mag-celebrate, may mga fiesta and other occasions sa siniyang hot and dry season no kon summer time. Because we'll be talking about this paborito actually sang nagatinipon-tipon ni Doc Leo. Labi na gid ang mga okasyon bala kay hindi kumpleto kon ang okasyon kon why inom Doc Leo.
1: Correct.
0: So sa inom sana sila na naton di tamalikawan ina nga makainom gid kita sa mga makauyon niya sang ilimnon. Pero ang pinakapunto lang da as always nga why ta ginasapak permi ang dako nga label sa ilimnon drink moderately Doc Leo.
1: Gaumpisa mo na Sir Josil sa isa anay ka shot or isa anay ka bote.
0: Oo.
1: Asta nga madarangan na ka magsigisigi na.
0: Reality check ka. Barrios ni karon mahagaran ka lang. Ay pre, hapit anay. Mari, hapit anay. Siya ma one shot lang di ho ah. Pag one shot na gani, mahana na matindog niya. Ay Mari, pare ano ganitong ano to ah? O, mapungko naman ah. Kapin pa kon, it arouses sa iya sining attention. Pagkatapos niya, sige bla, istoryahan tari. Anay, second shot mo ah. Asa sa uli, tumbalay ng isang botilya, isa nakalapad or isa nakalong neck, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil, no? May nabalaan ganit ko sa unang umpisahan niya bang ka, isa lang ka junior mo? Isa lang ka junior lapad mo?
0: Oo.
1: Ate, ang iban, di man gusto mabitin.
0: Oo.
1: Ate, dugangan nila eh.
0: Nahimoy sa kakarton. ang isa kalapad kon kaisa. Di tagid man naman ni Gar, mayara ya mga tao nga makachimpo gani kag daw ganahan. Sila nga daga matamat na serum. Sila nga maparumatay tanay ugat. Pampapatay ko nobla kapoy sa ugat. Siya ma one for the road kita. Ang problema o galing kung masimpunan na sang sunod, ay sila niya pre, ako naman isa ka round. May magsimpo naman nga isa niya pre, ako isa ka round. Tikon pulo kamuda karon kun beer ang inainom ninyo, nahimo pulo botilyang imo sining mainom do kleo. Kiti kada isa may isa ka round mo.
1: Timunan Sir Josel nga siling mo nga one for the road, two for the canal. 3 for the Invernal.
0: Pero tiyang istoryahan ta subong party sa pag-inom. Pero ma-focus kita sa epekto sang sobra nga pag-inom. Amo na ginatawag ta nga hangover Dok Leo.
1: Yo, pagkatapos inom si Sir Josil, ang ibang daw nagahinulsol man. Kay kalain sa pamatsyag, nagamala ang tutunlan, nagamala ang baba, lingin ang ulo, sakit ang ulo. Kag hindi mapahamtang Sir Josil.
0: Oo.
1: May nabalaan ganit ko sa nga bago pa lang nagdoon to ni Noma. Panumpa sa mong hindi na sa mag-inom liwat.
0: Sama na kasimana. Napagsunod yung simana sila nga. Gakadula ba lang natawag dato sini? Gakadulang gana mo actually mag-inom kung mataman kagid man. May hangover ka Dok Leo mo. O galing kay kung madula na ganing hangover ka makarecover ng emosyon ng ilawas niya, may gamay ta na lang. Basta nga mahagara naman, ti damo-damo na yung gamay-gamay.
1: Ati mo na sila yung Sir Josil nga ang pagkahanas ko, darap na nag-umpisa sa practice-practice.
0: So, so makarelated ka mo sila, no? Babae kag lalaki, abin nyo, lalaki lang nag-inom. Abin nyo, lalaki lang permi nag-apatabuli botilya. Hindi, may mga babae man nga kung kaysa gani tumba pa nilang kapasidad sa lalaki Dok Leo mo.
1: Tama.
0: So babae kag lalaki may hangover, may ara lang o galing hindi mag admit ya publicly sa mga grupo nga lain na pamatsyag ya kay may hangover. So actually ang hangover naga set in pagkatapos sa naton sini inumang pawa na kita the following day. Pero specifically if we speak about hangover Dok Leo, ano ining plastada gagakatabo sa ato sining ilawas sa Dok Leo?
1: Mag-inom mabikita Sir Josil sang alcoholic drink. Gina-convert ni sang aton sering atay sa acetaldehyde. Toxic ni sa Sir Josil mo?
0: Naghambal ka acetaldehyde ang gwa isini ano lang ni manghod sang formalin Dok Leo?
1: Di man makadali-dali patay. Amo ni sa Sir Josil ang responsable bala nga makabatsyag ka sa mga symptoms kung sobra ang pag-inom mo Sir Josil. Pero kinaklaro ito Sir Josil ha, depende niya sa threshold or sa tolerance ng isa katawo. Gano'n may araya ako ni Sir Josil nga pala inom pero hindi pala hubog mo.
0: Hambal ya lang na.
1: Istorya lang gani.
0: Oo. Siya, nag-inom ko to, puli man ko sa balay. Siya, hindi ko yung hubog ha. Kung hubog ko, tultulan ko pa balang balay ha, hindi. Get?
1: Pero ginhulat siya balay ang mag-abot. Kaya nagatiyaw ko nung palibot. Ang punta sa rin Sir Josel, kung masubrahan kita inom, tungkol siya ng acetaldehyde, no? Ang gina-convert sa aton sa rin liver. Nag-abatsyag kita Sir Josel sa kasakit sa ulo kung too much ang alcohol na gininom naton. Tuma nakakapoy, sulitong nyo gamalang ba-ba, daw masuka, kag pangkabilugan Sir Josel, balang nga kaluya sa aton sa rin pamatsyag.
0: Kaya ang pamangkot si Dok Leo, nga ah, amo nang mabatsyagan ta after kita nga matamaan sang inom ha, too much na to sining intake sang alcohol Dok Leo.
1: Bangod ang alcohol Sir Josil, nagapamala sang aton sininga lawas. Ginakuha man ni ko nagapagwa man ini sang importante nga mga mineral sa aton sininga lawas. Nagapanubo sang aton sininga energy pati blood sugar naton affected gani sini. Kaya nag-irritate sa aton sini Sir Josil nga tiyan.
0: So kung namo nagapaluya sa aton is because of na depleted na ang aton sininga potassium sa lawas Dok Leo.
1: Isa Sir Josil.
0: Okay, so isa sa bad ako nga factors no. Bangod sang depleted ang ato sininga potassium, amo ni nga nagaluya man kita. At the same time dehydration Dok Leo, pagkaaga sina makainom ika, maka ano kabe may hangover ka. una nga sapon mo sina ice cold water gid laban-laban dok layo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Ang problema sini kay kun mag-inom ka sang ice cold water hamal mo do hindi ko ma-satisfy. May inom ka naman ininit. Maalabab mo tubig do hindi ka man gyapon satisfied. Amo nang iban sini nga taris dayon sa talamnanan dok layo. Hamal nila mangita ta tugbo sini sang gabi sini kaglagaon ho.
1: Mangita abalong.
0: Oo. Damoy nang kalabanan. But if we speak about potassium dok layo. Parang ang ano bala bulong sa hangover ti ang masami sini amo na ganing hambal ta abalong gid ang ginapangita nila sini sang kalabanan sini may hangover pero abalong lang gid ang kinanglanon nato. If we speak about potassium dok layo, there are fruits and other vegetables nga maka-offer sa aton lawas ang potassium dok layo.
1: May isa Sir Josil ka bunga nga ba pala pa solo sekreto lang gid Sir Josil pero makabulig sa kwan sa hangover.
0: Kag wifi ni halos madiskubrihan sang kadamaan goro dok layo.
1: Hello Sir Josil, kay ang ginapangita si Bani pasabaw mo. Kun ma hangover bala?
0: Oo.
1: Pero ang balsang kilala ko jam laglit na malabag-labag.
0: Kay actually ginauna tap masami ang tawag nato sini available bala nga pwede naton matambal dayon sa ato sini nga kauhaw dok layo because of dehydration tubig dayon ang imnunta.
1: Correct.
0: Gali kay kinanglan sa lawas sa potassium kag may prutas gali nga makabulig dok layo sina sa pagpabalik sa kapagsik sa lawas ta.
1: Correct Sir Josil, kay kun mahangover kita sir, kung may hangover kita Sir Josil, dehydrated kita. Ang potassium pag iban sa ning electrolytes na tonti dalaman didto sa pag pagwa Sir Josil ano disturbo nga aton sa ning sugar glucose, that's why nagaluya kita. Ang ining pruta Sir Josil may ara sang potassium para ang muscles nato nagang nerves magpanumbalik function properly. May natural sugar para nga ang aton sining kaluya maamat-amat balik sa kabaskog. May vitamin B6 nga makabulig para nga ma-reduce ang tuman naton nga kakapoy. Lakip na sa aton sa paminsaron kag may fiber Sir Josil nga swabe lang sa aton sining atyan.
0: So kung ano nga bunga ini dali lang gid balaki pamangkot ka na kay Dok Leo kon nga importante ang potassium pagkatapos ang too much consumption sang alcohol Dok Leo.
1: Dumduman ko Sir Josil may isa ka case nga nagnubo ang potassium as in tumbalay Sir Josil. Waay pwersa. Hindi ka tindog. Amo ni Sir Josil no kun magnubo ang aton sa ninga potassium. Tuod na potassium nagabulig Sir Josil para magcontrol sa aton sa ninga muscles. Ma-reduce ang aton sa ninga kaluyahon kag mabalance ang fluid sa aton sa ninga lawas sa Sir Josil. Ya kun nagainom kita sa makahulubog ng ilim no ng potassium naton Sir Josil naga nubo. Kag ang ining pruta Sir Josil amo ang mabulig ya batak pabalik matamat sa aton sa ninga potassium.
0: Very very abundant ini. Especially subong sining summertime. Tama ka damo. Ini even during rainy season. Daw amo ini yang prutas Dok Leo. Nga daw ay isang off season.
1: Ito rin natawag ni Sir Josil nga kung may iban seasonal, area perennial. Magambal kita seasonal, tag-ilinit o kung tag-ilulan lang. Pero area mapaulan, mapainit. Magluwas na kung malukas ang bagyo Sir Josil, mamunga hag mamunga gina niya.
0: That's why nga kumo kay all season ini nga prutas. Actually pwede naton ini ma substitute ta. Bisan 1 meal lang no a day Dok Leo. Let's say for example we are having 3 meals. Either breakfast o kon ang imo sining dinner, ma-convert nimo nga instead of eating yasang kanon, rice, pwede naton galing ni ma substitute Dok Leo.
1: Pwede Sir Josil.
0: Pamangkot ka mo ano nga bunga ini, ano nga prutas pinaka abundant ini kay bisan din ka lang subong nga bangga kag tali pa pwede ka bakal saging.
1: Correct Sir Josil.
0: So maghambal kita ng saging boko damo sang variety abi sa saging. Ang pinaka available diri sa aton labi na gid sa Visayas area amoning sab-a. Tawag naton sab-a.
1: Correct.
0: Pagkatapos miara man ning mahal ano gani ning
1: mira nga lagba.
0: Oo.
1: Nga humot lakatan.
0: Pagkatapos sa uma tawag naton sini birial or tundal. Damo pagid may ara pagid sang tawag na lady fingers, upon daw kamot sang dalaga, bla.
1: Ang tawag sang ibang sana, senyorita, ning gamay.
0: Senyorita, pagkatapos may, sa uma, mga terminis, uma, brininas, tawag ning granate or violet, balang color, yadok layo. So, amo ning mga available dari sa aton, nga sahi, yasang saging, tikon sa Mindanao, katoya, may mga stampil ko, kato nga, variety sa saging, no? But ang balanda na karon kon ano nga saging ang pwede naton makaon para nga mahagan-hagan ang epekto sang hangover sa aton. Ang symptoms ini sang hangover, Doc Leo, moto, headache, tiredness, dry mouth, nausea, and palangnuya. Ano naman ang mahimo sang saging, Doc Leo, sa may hangover nga tawo?
1: So kung nagapalang luya ka, Sir Josil, buligan niya nga matamat balik ang imo sining energy tungod siya sining natural sugar. Isa ni sa mahimo niya. Makabulig man siya para nga ma-replace ang potassium ni mo, Sir Josil, nga na-deplete o kung nag-nubo sa imo sining lawas tungod man sa dehydration. Makabulig man, Sir Josil, para sa aton sining stomach, para magnami man ang aton sining digestion dira. Aton tinae para magnami aton sa ring absorption dira. Kati mahumok mali si Sir Josil mo, kaga easy to digest, kaga siyempre ang eventual effect ni Sir Josil ang benefit, makabulig dya para nga maumpawan kita sa ginatawag mga sintomas ang hangover, tungkol inasuportahan niya sa ni ang matama niya pagbalik sa aton lawas sa balanse, Sir Josil.
0: So with the presence of potassium, may sugar, pagkatapos makabulig man, rehydrate sa aton ang saging nukleo. Anong kinahimo iagid sini sa lawas naton after makabatsay ikaw bisim tumasang ang over? Magkaon ikaw sang saging. Anong ginahimo sang saging, Doc Leo, sa sulod sa ato sining lawas?
1: So nagapanghikot ni Sir Josil sa aton sining lawas. Ginabuligan niya nga ang nagkulang dito, especially ang potassium, pati ang sugar na ton, Sir Josil, nga na-disturb tungod sa alcohol, nagaresulta sa pagpalangluya, pagkadula, pwersa na ton, Sir Josil, tuman sa nga kakapoy, ginaamat-amat balik, o kung ginabalikan, ginapunan ina sang saging kung aton siya kaunon, Sir Josil.
0: Pero ano, Doc Leo, nga

0: Kasi na yung mga mailinom, kaya nila ang kilo, kalakatan ko, no, mas mahal pa sang sa junior lapad mo.
1: Eh, bakal ka nalakatan eh.
0: So, kung sa tun, kung sa ano, Bido Clare, sa Saba, advisable man nga magkaon kita tinanok or dapat hilaw ang pagkaon ta?
1: Luto, Sir Josil, nga hindi gin tanok. Amo nang aton sa ni dapat niya kaunon.
0: Okay, ti sa tanan nga may mga hangover da. Oh, natuloan ka mo kung paano bulgon yung hangover. Basi magpinagusto naman sila kainom bala, Dokle, yung mambalo. Damo to saging sa balas niya, bira-bira ti inom. Ah, buwas siling niya, maudak naman ta saging bala.
1: Salutin niyo lawas niya.
0: Kay basi ni na masarangan, replenish ang saging, ang kinanglanon niya potassium sa lawas ta, hindi na masarangan sang pagkaon sa saging, nga ma-remove ang simptomas ang hangover, baladok layo, kon halos adlaw-adlaw na lang, gabi-gabi na lang, may gainom kay mo, kag may hangover ti mo pagkaaga.
1: Correct, Sir Josil, no? Hagkapin pa kung sige-sige ang pag-inom naton, Sir Josil, posible ni nga magpahamak sa aton sa nga atay.
0: Mm.
1: Like, pwede kita sa nga magka-fatty liver, like alcoholic fatty liver disease. Pwede kita magka-alcoholic hepatitis. Pwede, Sir Josil, maghubag aton sa ninyo atay, magpalanig, cirrhosis of the liver.
0: Hmm.
1: So, di mo kita magkumpiyansa nga ang aton sa ninyo focus, may saging kita or may abalong kita or anong dira ngayon nun aton for hangover, abi Sir Josil. Mas pinsaron naton dapat kung ano ang eventual effect, nag-result, sang aton sini adlaw-adlaw nga pag-inom sa makahulubog ng ilim nun.
0: Ang aton, if we speak about hangover, na kung kaysa mapilitan ka bala because, hambal nila, may choices ka man.
1: Mm-hmm.
0: Pero nang mapilitan ka bala kung kaysa pag-ibagay, kung kaysa ti upod-upods grupo bala mahagaran na karon parehas ni lagaw ka mo, naupod ka man lang sa salakyan sa amigo mo, siya minom tanay, pero do kahuluya man nga masakay ka lang sa salakyan niya, pagkatapos siya pa madrive or hindi gani may driver man, hindi ka gini mo magkumplaser bala, Dok Leo.
1: May nabalaan ko na sa kuna, Sir Josil, sanya updi lang ko bala.
0: Mm-hmm.
1: Basta minom ka lang, okay no. Lang ko.
0: Kaya may araw na kung kaysa, labi naging kuntagayay bala, nagabot na gani sa chimpo, medyo hubuy-hubuy ng tanan para hindi siya mahubog. Selling niya ako, selling niyang driver,
1: mm-hmm.
0: Siyang manugtagay. Ti laban-laban siya ng manugtagay, may cheat na. Kung sabi mm-hmm. niyo, computer lang may cheat.
1: Mm-hmm.
0: Ang manugtagay, may araman. Pagtagay niya imuni, pagtagay imuni, pagtagay imuni, kon apat bika mo, tatlo na tagayan, pagtagay liwat, hatag yung liwat din sa una, huwag sa iya. Kay tinalingaw ang istorya mo, kung iya na gani tagay, pagtagay ya, istoryahon niya ka mo na, lingawon niya ka mo, ay siya lingaw, gapang gamot na imuna pre. Ti malakturan sa bala. Amo ni nga ang driver, kung hindi lang man gida, kung kaysa, ambal naton, hindi ka malang gidalok-dalok sa ilim nun. Ang driver, kung kaysa, manugtagay, amo ni ulihi hubog.
1: Correct, Sir Josil, no? Kaya ang ideya sa iman niya driver, kung manugtagay, Sir Josil, damuon ang iya sa mga upod niya, eh.
0: Ang laban.
1: Pag-abot siya, gamayon niya.
0: duham lang nakabagay, Dok Leo mo. Kung gamay ang ilim nun, sigurado ang una batyag driver.
1: Mm-hmm.
0: Hindi sila nga gamay ni birabirahan ko.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung damong ilim nun, una or ulihi mahubog driver o kung manugtagay.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ti damong ilim nun, siya bastante ito ilim nun, hugbunta na isla para sila nga may sustainer tapakaron niya, tultulan tampuli.
1: Tapos uyaan niya pa mga upo niyang kalahubog.
0: Pero ti, sa mga kauturan ta, amo na ha, hilaw, luto pero waay kaagitan nok.
1: Correct.
0: Kung sab-a ang inyo sininga kaunon. Pero pwede ka mo kakaon, senyorita. Whatever nga sahi man sa saging kanon ninyo, basta wala lang kaagisang tanok. That's it.
1: Kagluto siya.
0: Oo, luto siya. Kitikon hilaw na, tuli, nagamit sa iba na labi na gid kon magka-LBM bala.
1: Mm-hmm.
0: Ginakaon nila ng mga upload. Kaya mga ma-upload na sometimes makabulig agud to nga hindi bala matamaan ikaw sang pagpamuhin, Dok Leo.
1: Correct.
0: Pero if we speak about this hangover, dari kita sa point kung ano ang mga dapat na to sini i-take. Buta mo na sini imnon if we speak about recovery sa hangover is concerned. Anong makabulig, Dok Leo? Listen, for example, why ka na gid? Why man saging sa balay nyo? Kanto kas kusina, balikas mayor, balikas kwarto, tubig lang gid ang makuha ni mo, Dok Leo. Pero may mga sangkap sa balay that could help, Dok Leo, para makarecover kita sa epekto sang hangover.
1: Oo, kaging ban, Sir Josil, balantin, di lang mapahamtang sa tubig lang mo.
0: Mm.
1: Amo gini nga nagalata si ban sa kabangliran ka.

0: mga katalamnanan sa kay pangita sa kanunong ila sininga maremedyo nga masabawan Sir Josel no. Ang problema balaan sang over nagakadehydrate ang aton sininga lawas nagakadeplete kita o kung naganubo aton mga vitamins and minerals nagakairritate aton sininga tiyan nagaluya kita so kinang lano aton Sir Josel sininga amat-amat mapabalik ina tungod nadula na sa balanse masusulod sa aton lawas. Ang isa galing nga sangkap sa aton sininga kusina nga makita Sir Josel nga makabulig para masuportahan ang aton sa nga liver para nga ma-process ining toxin ba lang ini may antioxidant para mabuligan ang ginatawag ma-reduce ang stress sa aton sa nga lawas at ma-improve ang aton sa nga blood circulation diragali sa aton kusina Sir Josel amo ni ang sangkap nga ahos
1: ha? Ahos dok?
0: Correct Sir Josel
1: pamangkot siniti ano usapon mong ahos para nga makarecover ka?
0: Usapon mo Sir Josel. Usapon kasing mayo.
1: Damo naman mariklamo. Sinipaim na lang ko sa niya whiskey. Nila ko pagpusapa bala ahos.
0: Kaya nga, Sir Josel, ta nagabulig, tani ni mo. Ginabuligan niya nga itong siningalawas para matinluan pagkatapos, Sir Josel, sang alcohol stress. Though, hindi sa instant, Sir Josel, nga nagabulong o kunan magatap na sa mga symptoms ng hangover mo, pero makasupport yun si Sir Josel sa imo pagkaumpaw.
1: So, sa mga may hangover na, kung waigin man saging sa balay ninyo, ahos, usapon nyo lang ahos, that could help, ha? Galing kiti may apat yaguro tatlo ka cloves bala ka binilog sa ahos nga mausap laban naman sila gabaga-baga dila mo nukleos ka kainit sila kakakahang
0: ah iban sa Sir Josel gahalhal na eh.
1: Masakit man lang sini kung may ara ikaw sang digestion problem
0: correct
1: may ara kaw sang tawag nato sini may pilas na blang imo sininga tiyan. Kay laban na ban hapdi an gid ang imo sininga tiyan Doc Leo.
0: No, sa mga may hyper acidity or may GERD kay laban pagid nga stomach condition or sa intestine man. Hindi kita advisable Sir Josel posible sa makaperitate.
1: Inang pagkaon ro ha. Kay kalabanan ni sa mga palainom gid man hambalon tanan Doc Leo. Siguro most of them may aragid sang stomach problem.
0: Tungod Sir Josel sa sige inom sa makahulubog ngilim nun.
1: Oo. Oh. Ti iban sini hamal ka sakit tiyan ko sa linya while ang kuguro kinanaan gali mo may pilas na to ang unod sang tiyan Dok Leo. Ang lining bala sa ato sa linya tiyan or tinai na may pilas na ano pa kung magkaon ka ahos man bala sus sininga di na ko magkaon ka ahos mainom na lang ko maginom ko ay gasakit magkaon ko ahos gasakit
0: may istorya sa Sir Josel mo kung gainom ko no kung libre nga ang daw ay mga batsyag yat yan pero kung siya gabakal ko no Sir Josel do, kadali sa mahubog kaglain matsyag yan
1: siguro kasing ka lang alkohol kung ikaw gabakal Dok Leo no paris na whiskey 65 proof basi gahimo siguro tag 95 proof kung ikaw gabakal
0: hambal ko no sang manugbulong Sir Josel mag-amo na nga sintomas nipis ko no ang hapian sang tanae pero damo limuguya.
1: Kung dali ka man ko nung mahubog ka kung ikaw ko nung gabakas niya ni pisiling yung hapin sa bulsaya guro. Pero ti ahos ha, nakita niyo sa inyo sining dalapugan na nga kusina rada. Ang isa dali ka ginahimo nila, abalong perming paliwan sa nangid. Popular gini sa mga nakaagi balahang over. Abalong gid na pangita nila, dahon sang abalong. Pero ti abalong lang gid, if we speak about sa utanon na being nga aspeto, Dok Leo, makabulig sina para makarecover kita sa hangover out.
0: Isa sa Josel nga makabulig sa utan, magluha sa balong-balonggay. Dagasugpon na Sir Josel, no? Balong-balonggay.
1: Pamangkot sini, paano mo naman ang masapo ng balonggay? Abi kay, kung pait ko ng whiskey, sobra pag ikapait ko ng balonggay mo.
0: Ari Sir Josel, no? Pwede nila ni actually sabaw-sabawan ng balunggay. Basta gusto lang ang pagluto, Sir Josel, ha?
1: No.
0: Hindi man nila lataon, pwede may gupo na sabaw sa Sir Josel mo. Kaya nga man, ang balunggay, nagaya ni Sir Josel sa nutrients like vitamin C, pro-vitamin A, may calcium, may iron, may antioxidants ni siya. Nga makabulig si Sir Josel, no? Para sa tuman niya pagpalangapoy. Paghina sa aton sa nipamatyag ay kita sing enerhiya tungkol dyan nadula ang balanse ang balunggay makabulig Sir Josel refill sang missing nutrients pagkatapos Sir Josel nagbatyag sang symptoms tungkol sa pag inom sa makahulubong ngayon nun
1: For example Abidok Leo ang ahos no magluwas sa pagkaon na bisang hilaw. Ang himoon ta sinay papaunta.
0: Mm-hmm.
1: Pagpapaamo laton mga 10 minutes para magawa ang alisin.
0: Mm-hmm.
1: And then nilunod bisag bukal nga tubig pagkatapos makabukal bisang mga kalabanan sini mga 5 to 10 minutes no, 10 minutes. Samtang kabukal lunod mo ang dahon bisang balunggay da pitkam nang gamay lang gid nga sin ha. Kay ti kalabanan sa aton nga pitik asin, pero kun way asin much better. Pagkatapos bak ito na dayon na bidok layo kag amo na lang nang imo kanon dahon sang balunggay gin sampaw mo sa lina ga mo sining ahos dok layo it could also help
0: makabulig Sir Josil.
1: Mm.
0: Though depende hon kaysa sa preparation naton posible Sir Josil lang yasa ring potency is maapektuhan.
1: Mm-hmm.
0: Tungod sa aton sa ding preparation mahimo sobrang naga sobrang init.
1: Mm.
0: Pero kung gusto nga pag-prepare Sir Josil makabulig especially kung ang pag-consume tani sang garlic is in raw form.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa punto Sir Josil nga gusto mo na lang ma-neutralize ang yas ning kakahang sabor kon ka lang to, pwede mo sa actually Sir Josil ma-combine sa ginsabawan mo nga dahon sang balunggay.
1: Sabawan mo dahon sang balunggay, sumsumanan mo sang ahos dok Leo.
0: Malaguan ta ha.
1: Gwantahan mo ganin ng whiskey nga may hangover, inapaya nga makapayo sa imo sining hangover dok Leo.
0: Gusto.
1: Oo. Pero kung gusto nyo gid mang shortcut, mambar nga ti, hindi nakon magkaon kaahos. Hindi man ako kuna magkaon kabalunggay. Inom ka na lang Santon plus gold capsule, Dok Leo. Pwede.
0: Correct, Sir Josil. Isa sa pinaka-conveniente nga mahimo na ton sa may mga hangover, pag inom sa Santon plus gold capsule. Kay ining mga sangkap, utan kag ining sangkap sa kusina naton like ahos kag moringa o balunggay, ara Sir Josil, sa sangkap sa naton sa ringa Santon plus gold capsule.
1: Ang inahambal naton is recovery, ha?
0: Mm-hmm.
1: Maka-recover kita. Especially kung, well, hindi magin man mapunggan kung kaysa from time to time makainom ikaw, pero kung daily ang imo sa ninga pag-inom bala sa Santon plus gold capsule, ang guwae sa ni Dok Leo, madasig ikaw nga makarecover or if not, hindi ka too much magbatsyag sa hangover, Dok Leo?
0: Posible, Sir Josil, no? Tungod nga ang depletion o kung ang pagkadula sa balanse sa tubig, minerales, electrolytes, dira, ang mapunaan ang adaan, Sir Josil, sang sining Santon plus gold capsule, I mean, tungod sa mga sangkap niya sini. Katika mo lang ang problem natin, Sir Josil, eh. Pag ang potasyum mo, iban mong electrolytes ni tubig sa imo sa lawas, iban mong mga vitamina sa sa lawas, wasi mo masyado sa Sir Josil kung maupo dito, pagwa, at tungod sa alcohol, maihi mo, nagaluya ka Sir Josil. Tiyang ubra iya sang Santon plus gold capsule tungod siya mga sangkap Sir Josil, nagadugang. Sang nagkulang ng mga sustansya kag nutrients sa aton sa ning lawas, lakip na Sir Josil, vitamin C, vitamin A, kag iban pa gyud Sir Josil nga mga minerals, lakip ang potassium.
1: No. Hindi lang potassium nagka-deplete Dok Leo kon mag-inom kita. There are other vitamins and minerals nga because sako ihi ta.
0: Mm.
1: Most likely, instead nga ma-process pa sa lawas, taupon lang sa ihi na ton, Dok Leo.
0: Oo, pati vitamin C mo, wag tang man eh.
1: Oo. Oh. So, mo nang galuya man ang lawas ni mo because somehow, kulang rakaw sa vitamin C, Dok Leo.
0: Correct.
1: Okay. To ang makabulig sinadara, if you want nga, why na ka mo sang pait nga madamilan, why na ka mo sang kahang kag mainit sa baba nga usapon na sang garlic, inom ka mo sa Santon plus gold capsule kaina may garlic, may balunggay plus mangosteen, may ampalaya kag may spirulina. Almost daw complete meal man na Dok Leo, no?
0: Correct Sir Josil, kay ginasiling gani na ton nga kunang isa ka super food o kunang ginamention lang na ton Sir Josil sa ton discussion na kaysa di ba may mga single plant, herb or fruit kita na ginadiscuss dere. Kung ina gani, beneficial sa ton sa ningalawas, mas dako pagid ang bintahan naton Sir Josil kag mas lapad ang mabenepisyuhan, mas damo nga sistema ang makabenepisyo sa sulod sa aton sa ninga lawas kun kombinasyon pagid ang gamito naton Sir Josil.
1: Oh, kag isa pa ha. I've read an article nga ang balunggay it was already proven by scientists, the Department of Health, the Department of Science and Technology nga may medicinal value.
0: Mm-hmm.
1: Soon i-release ini Dok Leo ang mga tawag nato sini ang mga requirements in terms sa pagtakos bala milligrams, kung pila ka milligrams ang balunggay, pero dapat, ano, Dok Leo, ha, air dry, specially processed sa mga laboratory, duly approved sa Food and Drug Administration, kagsang DOH. I-air dry, pamalahon mo, hindi pagbulad-gid sa init.
0: Correct.
1: Pagkatapos buk-bukon, and then, ina siya, much better kung maupdan pagin sa iban sininga mga fruits and vegetables with medicinal value, which is may synergistic effect with that of malunggay, Dok Leo. It was already released partially ang information sa Department of Health and the Department of Science and Technology, Dok Leo.
0: Kag isa na, Sir Josil, sa dako ang ginatawag tanaw naton nga bulig sa aton sininga ikayong lawas, Sir Josil. Kati imaginable, dira pa lang sa balunggay, dira mismo sa aton sininga tupad balay or mismo kita sini ang may tanom, malabot na naton, Sir Josil. Pero kung hindi man, di ara readily available ang mga capsule, Sir Josil, nga may ara man sang ikasang kolokon kapasidad nga magbulig sa aton sininga ikaing lawas, both prevention kag support sa kung ano man nagidabatyag na ton.
1: Ang isa pagid nga araman sa sangkap sa Sunstone Plus Gold Capsule, under study right now, mga estimates ni mga 2 years from now or maximum 3 years nga makapagwa naman sang kompleto gid nya detalye sini sa ginatawag sini clinical study. A Department of Science and Technology and the Department of Health is this ampalaya, Dok Leo. So duha ini ginatutukan kaya mo nang pinaka-abundant dari sa aton malunggay kag ampalaya as far ang ila sininga medicinal value is concerned.
0: Correct.
1: Tiko magkambal kita medicinal value buta malo sini bulong na Dok Leo.
0: Correct.
1: Indi la ni mahambal suplemento bulong na gid niya if we speak about the study conducted by the DOST, our scientists and the Department of Health.
0: Correct. Kati sa pagtuon nga ni Sir Josil, nakita niya ang ampalaya, it is may insulin-like effect para sa mga nagataas ang blood sugar tungod sa insulin resistance.
1: Kag hindi lang ko gid ka memorize, pero at least napulo inisubong ha ang mga prutas and vegetables nga understudy. Ara na sa ikalima nga tuig, ang ibang pito na katuig, inog-release ng result. So, ang clinical study, nagalabot kong kaysa 7 to 10 years eh. Basta magagi sa proseso sa gobyerno. Pulo initanan ka mga sangkap, most of the sangkap, ara tanan sa Sunstone Plus Gold Capsule, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Actually, may iba ng mga medicinal or ginatawag herbal medicine, Sir Josil, available na sabong sa market. Nga pwede na itong nabakal. Ang sinaw-sinaw, isa na dira. Para sa may mga gouty arthritis, ang sabong isa man, Sir Josil. Nga makabulig man sa aton sa nga problem sa lawas, like makabulig sa aton sa nga kidneys, sa iban pa nga mga health benefits.
1: Ang isa pag Dok Leo, dari kita sa recovery sa hangover, ha? Now, sa effect naman sang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo, nga may virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Anong ara sa premium D3 nga makabulig para sa madasig nga recovery ta sa hangover, Dok Leo?
0: Mismo, Sir Josil, ang vitamin D3 makabulig si Sir Josil, no, para nga aton sa nga energy levels bala mamatamat naton pabalik. Especially yung nami niya sa premium D3, Sir Josil, kay long-term ang iya sa nga beneficyo sa aton sa nga lawas. Kung nagasigi-sigi, bila kita inom dira na ni siya ma-appreciate. Especially, Sir Josil, kung nang over-irritated ka mo. Hindi ka mabugno kung kaysa mo. Ultimo gani, abri, partahan ka pagsira nga daw, sumala lang, Sir Josil, sinya ang paghaop. Daw ka sakit na sa dulunggan sa ni Sir Josil mo.
1: Kag kon istoryahon ka bala masinsinan ga loading nga Dok Leo.
0: Teka, isaman ka rason, Sir Josil, tamaran ka magkwanti, tigilte ka mo. Ako ka isabla kabi mo kon istoryahan ng ginubra mo bla. Resulta sa imo sa nga pagpahubog bla. Nagabulig, Sir Josil, sang mood balance ang vitamin D3. Kag ang isa, Sir Josil, ha, sang eventual effects ni sa pag-inom sa makahulubog nga limnon, nagaluya aton sa nga immune system. Which is a buligan, Sir Josil, ang vitamin D3 amat-amat pabakod makapulupanimbang bala, Sir Josil, hindi sa siling na direkta nga may benepiso kung makabulong sa hangover, Sir Josil, kundi ang mga effect to sa sigi-sigi na to na pag-inom sa makahulubog ng linon, nag-resulta sa hangover. Ganagin loop na bala, Sir Jose. Ganagin cycle na bala. Nagabalik-balik bala kita nga. Eventually, dira kita sini magka problema. Nga amuni ang mabuligan sa vitamin D3, isa sini Sir Jose, pulo panimbang nga hindi mag-down na nga to sini nga immune system.
1: In short, sini dapat loaded kita, Fermi Doc Leo.
0: Correct.
1: Maghamag kita nga loaded, may karga na kita antes magka-hangover. And sige, hunta karga, despite ya may hangover kita, inom sa Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule, Dok Leo.
0: Promise namin kay Sir Jocel, kung loaded lang kung tanik kita sa Santon Plus Gold Capsule, premium D3, hindi lang sa alcohol eh.
1: No. Tani eh. Amo nang hambal ta nga, ang iban sini, gahambal nga, asil nga, samtang may unod ang Changi, pero remember that, ladies and gentlemen, hindi nyo maubos ang produksyon ni Lusutan.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
0: Yeah, kalipay, ganis na mo.
1: Kaga damugi ka mo sa lalikwon nga balatian if in case masubrahan ka mo. Pero speaking of vitamin C, Abidok Leo, makabulig ang vitamin C sa recovery ta sa hangover. For example, ang Sunstone Vitamin C, Dok Leo.
0: Ariyan, Sir Josil, damo. Kagala, duna sa tao, Sir Josil, na kung nagbatsyag kita sa simptom, gusto na ton sa isa kapiso kung may mo palang madula ina.
1: Mm-hmm.
0: Pero ay naton, ginahuna-huna na bago kita maghimo sa isa sa nikabuluhaton, Sir Josiel, ano?
1: Mm.
0: Like, tani, ginuna-una na to na yan. Tapos pag kita mag, Sir Josiel, mag-tagay sa una na to, nga tagay eh.
1: Mm.
0: O kung mag-labok sa una na to, sa nga buti eh. Ginuna-una, tani na to din na. Pero sa ilit nga ara na yun, ha, ang vitamin C, Sir Josiel, tumanigalikad ako niya sa nga bulig. Gaman. Ang vitamin C is a strong antioxidant. Makabulig para ma-reduce ang stress sa aton sa nga lawas. Kaya kaka-stress lawas na Sir Josiel kung nag-iinom te.
1: Oo.
0: Ang over amuman, nag-suporta sa aton sa liver. Kaya makabulig Sir Josiel sa aton lawas sa pag-recover faster. Gaman. Kaya nga aton sa nga lawas, kinanglan sa vitamin C para nga mag-repair sa damage faster.
1: Mm. So, kinanglanon ta ni vitamin C, ha? Hindi ka mo magbulag sa vitamin C, mahambal nga. Kasakit ang sulok-sulok ko, base kon sa acid reflux nyo man inabala.
0: Mm-hmm.
1: Pero bisan pa may acid reflux ka mo, sige yun yung take sa vitamin C. Pero piliin ninyo, katulad sa Santon Vitamin C, nga alkaline-based.
0: Correct, Sir Josiel. Kaya ang problema lang sa may mga stomach issue, digestive system,
1: mm.
0: Kung mag-inom sa vitamin C, nga nagabatyag, piliin nila, Sir Josiel, ang alkaline-based nga vitamin C. Pero kung ay malang yung Sir Josiel, alkaline man na siya or ascorbic man na siya, depende sa inyo. Kag kung anong available dra, okay lang. Ang ato lang sa ni, kung may issue ka sa tiyan, pagkatapos mo inom, may mabatsagan ka, alkaline ang mas piliin mo. Pero kung gusto, kaya nga mas panatag, kapag ito, sanay ka sa ginabatsag, at least alkaline gyapon, mas okay yun, Sir Josiel.
1: Okay. Kung sa mga pizza pa, Dok Leo, may looted kag fully looted.
0: Mm-hmm.
1: Maghambal ka nga looted. Ang tanan halos nga available nga sangkap nila sa pizza, ara da tanan.
0: Mm-hmm.
1: Maghambal ka fully looted, pati ang iya sini nga crust may feeling.
0: Mm-hmm.
1: So, mag fully looted, ikaw Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule, kag Santon Vitamin C. Taken all at the same time. Antes mag-inom, and even nga nagabatsyag na kamo hangover, what would be the effect? Dasigid man ang recovery sini Dok Leo sa hangover?
0: Madasig, Sir Jose, recovery. No? Kaya kung naliba, timbon, no, bala ining aton sa nga ultimate trio, bala Sir Jose, di ang garlic nag-support sa detox process. Ang moringa nag-restore sa nutrients. Ang vitamin C nag-fight sa oxidative stress. Ang premium D3 na to nag-support sa overall energy and health. So resulta, Sir Josiel, ang isa sinisang mangin efekto sa lawas, mapahagan-hagan, Sir Josiel, ang mga symptoms sa hangover.
1: Mm.
0: Kag madali man kita maumpawan sini kun halimbawa ara na kita nag-experience sa sining mga sintomas, Sir Josiel.
1: Okay, so kinanglanon naton ini sa gihapon sa nagainom kag saway nagainom, ha, especially sa managainom, hindi lang kamo maginom Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule, Santon Vitamin C inang may hangover na kamo, much better nga sige-sigihon ninyo inom, so that kung mapilitan gid man kamo mag-inom, ang simptomas ang hangover hindi tama kasakit sa inyo sininga ulo kag pamatyagan og layo.
0: Correct Sir Josil, kag tagon ta lang wa kita naga-advise diri Sir Josil ha. Nga tungod nya may Santhon Plus Gold kamo, premium D3 capsule and Santhon Vitamin C, magsigisigi na kamo inom.
1: Amo na gani bisan sa butilya sa ilim nun ta, dako gid na napakit da drink moderately.
0: Di na kanchindi sa na Sir Josil kung medyo galingin-lingin na ulo mo.
1: Kag wa gid na ginabasa dok layo. Kay gakakonsensya kung isa ko mabasahan mo bala. Kapin pa ko kada tagay sinabaw nagatuban naman sa ako ng drink moderately. Sa sunod sinaman og tagay patalikuron niya na si imo ang butang bala sa label nga drink moderately.
0: Di mo na makita.
1: Oo, para nga daw hindi ka konsensyahon. Ang isa pa gid dok layo ang iban sini nagapangapi. Sa linya mainom kita sang upper. Kiti ang kapi ang epekto ya upper mo tuli ang ilim no ni ang alcohol downer ni siya ginapakapuya ka ginapaluya ya ka santo is ginapatuyo pa ka tawag sina effect ya is downer ang kape is upper. Now if we speak about kape Doc Leo, Santhon Plus Santhon Gold coffee mix ta with the coffee beans pero may sweetener ng stevia plus ang ingredient ya Doc Leo. Ang premium D3 naton came from real coffee beans gidya. Plus ang sweetener is also stevia plus may add-on pag inisa nga mga ingredient. This could also help Doc Leo.
0: Makabulig si Sir Josil no, pero hindi kita ma-expect nga kwaon ni Sir Josil ang alcohol. Or kumbaga i-wipe out ya dayon ang mga symptoms nga nabatsagan naton Sir Josil. Pero at least mo lang kung mag-inom kita sang coffee, may mga sangkap ini nga maka-complement Sir Josil, makabulig sa aton sini mga kakulangan sa lawas.
1: No.
0: Like for example, ang isa nga makabulig sa aton suning mudo vitamin D3 Sir Josil eh. Te ko nagapangapi ka kag premium D3 ng imo suning ginagamit te ko may bulubintaha ka compare Sir Josil iya sa plain mo nga coffee. Kapin pa bala ko ng imo suning kinaugalian panginom sang cafe Sir Josil tunga sa kutsarita nga coffee powder or granules.
1: No.
0: Tapos apat ka kutsarita nga kalamay.
1: Naginom ka uno kalamay, ginsimbugan kape. Hindi kay nangapi, ah.
0: Nangalamay, eh. Kagang isa pag yun sinin Sir Josil, nga dapat man aton sinin talupang doon, nga ang coffee actually, why na nagapadasig sa aton sinin liver process para nga madula ang mga symptoms or ang mga nabatsaga naton dayon nga ma-shorten si Sir Josil. Same ang gyapon na mag-process sa aton sinin liver. At least man lang, kati mga pika na man lang, ari ng kape nga may benepiso sa lawas bisan paano Sir Josil.
1: Oh.
0: Makadugang tulo timbang kag bulo balanse sa makakulangan sa lawas. Like for example, ang aton sininga Santhon Gold Coffee Mix. May garlic man na Sir Josil. May ara man na sang moringa. May ara man sang ampalaya, may superfood pa ina nga spirulina, may santhon pa ina Sir Josil halin sini sa mangustin nga nagabinuligay ina sila Sir Josil sa kun anong kakulangan sa lawas mapunaan nila kay mabulo balanse Sir Josil. At least ang punto nato nagapangapi naging man lang kamo, at least may sustansya sa lawas. Pero ang isa pagit kabintahan Sir Josil kung Santhon Plus Gold ang imo sa naginainom, Santhon Plus Gold coffee mix, may edge kayo Sir Josil. Kay may ara sa sang duha ka beauty ingredient.
1: No.
0: Amo ini ang glutathione kag collagen Sir Josil. Ang isa balance ang efekto kung sige kinom Sir Josil gabagtik panit mo gamalamo. At isa nga mabuligan sa ni Sir Josil ano sang glutathione ug collagen nagapanami ni sang aton sa ni Sir Josil nga kutis. Nagabulig sa pahinay sang ginatawag temprano o nagabulig Sir Josil palikaw sa temprano nga pagkurinot sa aton sininga panit kaya nagabulig man Sir Josil para nga magtrabaho sang maayong aton sininga atay sa pag-detox.
1: Why na ton darigin simpo ng Santhon Plus Coffee Mix? Kay niya waya caffeine Doc Leo. Kay niya specifically intended para sa whole family nga kape.
0: Correct.
1: Kay pating bata sini pwede makainom. Kay may niya coffee beans sa Santhon Plus ha, nga coffee mix, mangustin powder, moringa powder, kag soya powder ang unod ya sini. Pero amo ning ina siling naton nga nakakape ka na, nakabulong ka pa Doc Leo. Kun Santhon Plus coffee mix ang imo sini nga imnon.
0: Correct Sir Josil. Kapin pa ako ng problema mo sa Sir Josil medyo pagka malipaton bala. Mabuligan na Sir Josil mo nga mahinay-hinayan bulong Sir Josil mo. Sa mga estudyante, sa mga may edad-edad na Sir Josel, parang magdasig bala ang ginatawag cognitive decline o ng memory, bala bisan paano Sir Josel, hindi magdasig bala ang pagkamalipaton. Less thinning isa nga makabulig sana eh. Sa may mga problem Sir Josel sa hormonal imbalances, isoflavone man ang makabulig sana. Kag samtang nag-edad Sir Josel, especially kinanglan gid Sir Josel ang protein. Pero kung di kita kabalo magpili sa protein Sir Josel, kung kaysa ang protein nga may upod man nga uric acid Sir Josel, nagabatsak makita sang aton sa mga joints. Sa makabataan Sir Josel, kinanglan nun man ang protein para mag-build sang muscles. So kinanglan ini Sir Josel no nga ma-provide naton sa aton sa mga lawas nga bisan sa pagpangapyo lang gali, pwede naton nini makuha kun Sunthone plus coffee mix ang aton ginagamit Sir Josel.
1: May nagapamangkot diri Doc Leo, silingya katropan Josel, Doc Leo. Tama kasakit ang ulo ko kung magka-hangover ako. Tisiling niya, in kaso, pwede ko na maimnan sang sisdapain.
0: Te, mangita agad sa ni tubi, mangita agad sa ni sabaw. Te, padalong doon mo sisdapain eh.
1: Pero it could help, Doc Leon.
0: Makabulig, Sir Josel.
1: Oo, para makuha ba lang right there and then, on the spot, sining, inabatsyag mo sining, kasakit sang imo sining ulo dala sa hangover.
0: Correct, Sir Josel. Kaya hindi lang hangover, Sir Josel, ha? Dog na suot ka sa tarangkaso, clog nose, dumarado imo ilong. Mabuligan kung mag-inom ka sa sisdapain, magluwas ka makuha pang sakit sa ulo.
1: So initanan mga quality products ng Yes Health Incorporated. Damo pagikita sa mga produkto sina Sunthone Plus sa Coffee Mix, Sunthone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, and our ultimate trio, Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Sunthone Vitamin C. Tuli mga quality products of Yes Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. Di ka mo pwede kabakal sa mga branches bala sa Mercury Drug Store available na Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's pwede. Pwede ka mo ka-order na sa Shopee kag sa TikTok Shop. Sa Bacolod City, available rin sa Yes to Health Store. Ara na napahamtang ang Yes to Health Store. Ngalan niya sina is Yes to Health Store sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang niya sina is Marayo Bank. Di ka mo magtalang. Ha? Available ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center. May libre nga konsultasyon na sa clinic, may consultant kita dira. Arada si Dr. Raim Pinado. Kadto lang kamo sa Yes to Health Wellness Center. Ang location, A Young Building, Yulo Street, sa city proper. Atubang ina sang hotel, dako dang hotel sa Yulo Street. Kadto lang kamo dira, ara da ang ato sini nga Yes to Health Wellness Center. Libre dira ang konsultasyon. Sa iban sini nga mga lugar, probinsya kon banwa nga wala sang Yes to Health store kag Yes to Health clinic, sa suki nyo mga butika pamangkot lang kamo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Na, ang isa dari Doc Leo sini nga kada tapos ko inom, sila yung natingala ko nga nagapalamalang akong sininga panit. Siya mabuligan na yan ako sinikon mang habon ako gamit ang habon sang Yes to Health, ang Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Soap kag Clear Skin Beauty Soap, Doc Leo.
0: Ang pagmalas ang panit, Sir Josel, ti kung habon niya mo gamiton, superficial lang na, Sir Josel. Ang isa sang dapat niyo mo sinihimuon, inom gagid sang damo, sinibastante nga fluid. Kagang isa sang pamagi na ton, para bisan paano ma-retain fluid sa ton sa ringa lawas, Sir Josel, pitkan mo gamay asin. Kung nag-inom ka sang tubi. Para nga mabalaan mo Sir Josel, mga daw halos why blan nag-retain lawas mo sa tubi. Hindi blang kung ano kadamo sa ginainom mo daw mo mga kadamo blang balik-balik mo sa CR bla. So pag-ihi kaya suppose Sir Josel, hindi amuna mo kung nag-retain ka sang fluid sa lawas na magamit sa aton sa cellula. Lain naman na yan kung may fluid retention kang nagahubag ni mo mga bati eh, Sir Josel. Kaya mo sa nga mga tiil mga buko-buko. Lain naman na yan may problema pag hindi yan separado. Ay na. Pero ang punto lang sa ni inom ka sang damo nga tubi, bastante nga tubi o kung may mga fruit juices kabi panalagsa. Pagkatapos ang sabon na gamiton, may isang sabon bala Sir Josel nga maka-moisturize pagid sa panit. Like Sunthone Plus Gold, Sunthone Herbal Soap. Kami ara, Sir Josil, sa mga sangkap nga natural ina mo, may balunggay, may bayabas, may kapayas, kag iban pagid sini nga mga sangkap, Sir Josil, sa aton sini nga lawas. Pag-abot naman sa guya, siyempre, dapat tinasahi ang aton sini gamiton o kung separado ang gamiton naton sini Sir Josil nga sabon. Nambal ganit ni Sir Josil nga ti dapat itong magsabon ka mo sini, hindi nyo pag-direkta lughod sa inyo sini nga guyabla o kung panit lang sabon, kundi diri anay sa inyo sini nga palad, ilather ninyo, pag-abukal gani, amo pag-apply sa inyo sa nga guya, kagbintaha kung gamiton, Sir Josil, is clear skin herbal soap. Kaya nga man, magluwas nga nagapahumok sa panit, nag-moisturize kay may VCO, amo ka makabulik ba si Sir Josil nga bisan paano magpulupugi sa ton panit kay may glutathione and collagen.
1: Ini daw, mablubod lang ini sa abtonog layo, pero ipamangkot ko lang ni Selenia. Anong ipikto sila niya sa akon, sila niya mata, ang pag-inom sila. Kaya tiga, inom ako, permi-permi man sila niya ako nag-inom. Pero ga-maintain ako sila niya, ga-inom ako sa Visionix Plus.
0: Ako nag-inom sa Visionix Plus, tapos nag-inom sa makahulubog na ilimnon?
1: Oo.
0: May benepisyo lang gyapon, Sir Josil. Kaya kung nalimbawa, nag-blur na nga dani mo sila nga panulok, tapos ay ka pa nag-tumaras ang Visionix Plus of gel capsule, Sir Josil, nakulangan ka sa vitamin A, kulang ka sa vitamin C, kulangan dyan pagin sa niya sa potassium, kulangan dyan pagin sa beta-carotene, lutein, zeaxanthin, vitamin E pagin mismo, Sir Josil. Labi nga nagtempranong pagkawagtang sa mata mo eh. At least alam, bisan paano, may pulupanimbang ka. Pero ang punto mo, Sir Josil, ang mentality na to nung kaisa nga daw nag-asalig bala kita, Sir Josil, tungod may ginatumar o kung may ginainom kita, bisan paano, may benefit gyapon, Sir Josil. Pero ang full nga benefit kong tani, isla na ton sang maayo, ang mga hindi maayo nga habit na ton, Sir Josil, para full ang beneficyo na ton. Like kung nagtumar ka sa Visionix Plus Soft Gel Capsule, magluwas kung may problema ka nang adaan sa mata, ya, Sir Josil. Magluwas kung nalimbo, may katarak ka nang adaan. Hindi na basta-basta madalaya sa Visionix Plus of gel capsule, Sir Josil mo. Pero, mabuligan, Sir Josil, nga medyo mapahinay ang madasig na pagburon sang aton sa nga mata.
1: Okay. Ang isa, Dari Doc Leo, sila niya, kung mag-inom bala ko, dasig ako, ya, sila niya mag... mamubod pa to ni Doc Leo, ni Kula Pagkas. Mamubod pa to. Gahana sa akong paginawa. Pero sila niya, kagi ako sila niya, singutan ko lang ang Santon plus herbal oil sila niya. Nagdami pamatsyagan ko.
0: Tungod, Sir Josil, ang isa sina nga nagabulig sa aton, ang mga sangkap. Sang Santon plus herbal oil. Ang peppermint oil nga dan, Sir Josil, nagap... Ang nami sa peppermint oil, Sir Josil, nagapa-relax, kaya nagapanami man sa focus. Kung kinanglanon. Kung kinanglan mo nga may tutukan ka, nagabulig man sa pa nami sa nga ton sa nga memorya. Kung gusto ka mag-relax, makabulig mo sa Sir Josil. Kagang isa pagit siya na is may, ano pagit sa Sir Josil, may VCO, kag may moringa oil. Pero hindi man tanaga silin, Sir Josil, na samtang nag-inom ka, kundra sa limnan, balon ka sa Santon herbal oil, ha? Santon plus herbal oil. Okay, magkita nag advice na. Pero kung nalimbawa, kung daan mo na imo masawaan, te depende sa imo. Balon ka sa Santon plus herbal oil. Kasi kung kaisa, Sir Josil, kung nag-inom ka, hindi ka kabatsyag, gutot lamok mo. Aray, connectable lang. Para makalikaw ka ba, Sir Josil? Alimbawa, Sir Josil, ginom ka sang makaulubog yung limnon. Amat-amat mo ginadamage sa tayo mo. Makagtang ka pa sa lamok, nakadinggi infection ka pa. Tito sa nobulay na. Pero kung para sa imo, nag-relax kaya ako makasimot ka sa Santon plus herbal oil. Maproteksyonan ka pa batok sa nisa infection nga dalas ang lamok na dengue infection, Sir Josil.
1: Nagkiblanan ka kung na makainom ka, kaya kung kaysa ginagurinat ka na ni misis mo, hindi ka kabatsyag, huwag ka garagoy mo.
0: Tige, nanganam pa matsyag mo.
1: Pero ang isa dari Doc Leo, sila niya kung mag-inom, sila niya tiga palang luyang lawas. Tiga sila niya nakainom ako, pagkatapos niya napuli ko sa balay niya, kung kuhiton ko sila niya, imnan ko sang turbo, makarecover ayan ako.
0: Aray, Sir Josil, case by case na niya, Sir Josil. Hindi ka tayo makagarantiya, sina. Pero may ara ko niya, Sir Josil, kilala nga nakainom, nga nag-inom sina, nga nagtumar sang turbo, ha?
1: Oo.
0: Sige, bisan pa, nadukaw luhakbot gyapon, ha? ti miyara, Sir Josel, yung nakainom nga ti, waigit mo. Bisa na nun mo kauyog-uyog, bisa na nun mo kakuhit, Sir Josel, waigit response. Prato yan, makahunak, what mong yapon ko na Sir Josel. So, ihulog na Sir Josel sa case by case. Depende sa tao. Pero pinakamanami, kid ko nalimbawa, especially kung nagaplano ka mo, like, gusto ka mo sang healthy, balang sexual activity, Sir Josel. Especially kung nagaplano nga mag-busong. By the way, may mga nabuligan, nag-uyog Sir Josel, nga nakabuo sila, nga nagamit sang turbo dietary supplement, ha? Tungod nga, siyempre, ang pwersa, ang gana, gagang kondisyon, ara. Untatan, anay ang pag-inom sa makahulubong ngayon nun, Sir Josel. Kung plano, bala nga magbuos ang bata, bala Sir Josel. Kag more sa fruits and vegetables ang aton sa ninga, pagkaon, pagkatapos inom sang turbo dietary food supplement for men. Pero pag-abot niya, Sir Josel, sa hubog, matumar sang turbo para dira, hindi ta na magarantiya. Pero ang masaling lang naton, may nagamit sina nga mayugya po ng efekto sa iya.
1: Okay. May pagunta ni Dugangan ni Nikag, may mga clarifications pakita kay Dok Leo, pero lang alam na tas tiyempo, abi. So again, sa mga nagapamangkot, dara sila niya ti, ano abi, nakainom ako sila niya pagkatapos may gahulat sa control, sila niya pwede makaturbo. Ang aton sila niya is testingin ninyo. Depende sa ginatawag sila niya pagkahiyang.
0: Medya-medya halang inom mo. Walaan mo galing may gahulat.
1: Oo, pagkatapos. Basi bala kung hambal nila, kabugtaw ko nung kamaturan, pero tulog ang katawan.
0: O, kung hindi ganyan, Sir Josel, balibad mo na lang hubog ka.
1: Oo, kay why na ganyan, hindi naging kaya. Salamat kita sa inyo, sa rin pagpagigupon si Sana Man Gadison sa ato sa rin programa The Secrets of Health. O, anta na lang lastly sa iya sa rin parting words sa ato sa rin certified naturopath practitioner and consultant si Doc Leo Amos, Doc.
0: Sa normal nga pagpangabuhi, Sir Josel, naging malikawan ng kaysa, makatagay-tagay, makahuluhit-hit, kaysa tungod sa influences, kung kaysa tungod sa circle of friends naton. Pero tandaan lang naton nga hagan-haganon naging naton, kung hindi maging malikawan. Pero, para mabuligan nga bisan paano, may defensa nga ton sa nikalawasan, ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, kita sining mabuligan nga ma-defensahan. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin, aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay sunupas sa kinisiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat gid sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tubtob sa masunod naman nga edisyon sang programa The Secrets of Health. Ha? Para naman sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: sa XFM and Mindanao now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
7: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili or ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
11: Exciting!
12: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinanakas, Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansaun Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sansaun Gold Coffee Mix.
6: Sister

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbe. Siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa Wormo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubil pa sang na-wound.
0: Santon Gold. Coffee

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rudy Lintacuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy ng nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement from
1: gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong iliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
4: System pain, tanggalang pain, fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Sunthorn Gold, Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadag

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka-raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka-white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift ka lang sa Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santo Plus Gold, Santon, Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eri, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon, Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Iaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramahan sang Vitamin D3. Kag pampapasog sa atong natulaan. Pampagana sang uto. Kag pampaimprove sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na. Super healthy pa.
0: Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty.

0: Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
0: Herbal Oil.
1: Chronic pain?
0: Ang sakit.
1: Mag-System Pain.
0: Muscle Fever.
1: Acute pain.
0: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain.
0: Mag-System Pain.
1: Ang karang pain.
0: Fast and safe.
1: System Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: The pain.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: Mga katupa.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.
3: Hala, kaya

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lala ka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Sunthorn Gold. Live. Testimony.
3: Juanita Badajoz. Taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Sunthorn Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Sunthorn Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sunthorn Plus.

0: bumibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Usgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga, usgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pabili sa mga butika.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Exciting, bro!

Alright, maayong hapon, Negros Occidental, kag maayong Sunday afternoon, mga kaabanse, kag sa tanan nga mga Facebook viewers, kag tagpalamati sa radyo sang XFM 96.7 Bacolod News and Public Service Authority. Welcome sa programa sang pinakagwapo nga gobernador sa bilog nga Pilipinas, ini ang Abanse Negrense, a priority development program of Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bonglacson. Kag ako si Christine, ang inyo kaabanse.

0: nagapahanumdom sa aton nga ang ginatawag nga nourishment hindi lamang sustento sa pagkaon, kundi sustento sa aton panghunahuna kagwas damdag. Ang edukasyon sa madamo nga pamaagi, isa sa pinaka-importante na mahatag naton sa aton mga kabataan. Ini nga Educational Assistance Distribution Program, isa ka pamatuod sa aton ginapatihan nga wala sang estudyante nga hindi maka-eskwela tungod sa kapigaduhon o kon anuman nga rason. Nga ang talento, determinasyon, kag ambisyon nagakinahanglan sang insakto nga suporta agud makabulig sa taksa ka pamilya kag sa bukos nga komunidad. Sa ato mga beneficiaries, ini nga programa hindi lamang bulig pinansyal kundi suporta kag pagsalig sa inyo potential. Isa man ini ka panumdum sa inyo nga importante kamo kag may mga tao kag mga institusyon nga nagapati nga malabot ninyo ang inyo mga handong. Nagapati man ako na ang suporta ginaubdan sa responsibilidad. Magtingwa kamo nga makatapos sa pag-eskwela paagi sa kahigayunan nga ginahatag sa inyo. Inyo man panumdumon nga ang bulig nga mabaton ninyo subo, mabulig ninyo man sa iban sa palaabuton. Sa Catholic Minwang College, kag aton mga partners, madamo gid nga salamat sa inyo pagbukas sa inyo eskwelahan kag tagipusoon para sa aton programa sa edukasyon. Ang inyo katutom magahatag sang oportunidad sa madamo pagid nga mga kabataan. Bilang isa ka probinsya, misyon naton ang kauswagan sang tanan. Ilabi na sang mga Negrosanon. Nagapati kita masanag nga buwas damlag yara sa mga kamot sa mga kabataan nga may insakto nga edukasyon kag paglaom. Paagi sini masiguro naton ang kauswagan para sa tanan. Padayon kita sa pagbuligay agud ang taksa ka Negrosanon mahatagan sang tsansa hindi lamang sa paghandom kundi sa pagtuman sang ila mga handom. Thank you and may God continue to bless all our endeavors. Abanse Nigrense.
1: So today, the invitation to you young students, regardless of what you hear, see around you, politically, economically, with all the crisis that challenges us, dream big, Gyapon. The dreams are free. So dream as high and as big and as exorbitant as you can. When we did work on encouraging the students, you know, 4 years later, may ara na kami graduates who already are working in Malacañang. We have a doctor, we have a lawyer, we have an engineer. So it did not stop them from dreaming. And nakuha nila ilang handong. So the encouragement is, one, do not waste the scholarship you are given. Treasure it because education is something that you can always go back to and can never be taken away from you. The second is share. The way our society is structured is we are recipients, gabaton kita, we receive. Seldom are we taught to give and to share. So one of the most important things you can give back as a student or as a recipient of the scholarship is to study hard and to graduate, to finish. The second part of sharing is, and paying it forward, is you will land a good job and then help family, second, help community. So now our own scholars are giving back to community. May tag-isa man sila ka scholar because it pays it forward. And when you pay it forward, it creates a balance where you also, when you are not only recipients of abundance, you share by keeping a balance na you also share the abundance. Lastly, thank you, Father, for the community you've built here. I gather it was 20 years ago when you started this. We are more than grateful and appreciative. And in return, we also support whatever the education mission that you have here in Negros. We hope you can grow it wider in the Philippines. God bless your community with the same abundance.

Congratulations, Holy Family Home, Bacolod Foundation Incorporated, kag sa tanan nga mga nag-participate sa 3rd Inter-Foundation Sports Fest. Kag sa bahin sang sports, nagbukas kag nagsugod na ang National Private Schools Athletic Association o Konprisa Ag Games Negros 2026 kahapon sa Panaad Park and Stadium. Kag para sa mga updates sang Prisa A, bisitahi ang official Facebook page sang Negros Occidental Provincial Government.

Amuyad to ang Sunday Devotion halin sa opisina sa pinakagwapo nga gobernador sa Bilog nga Pilipinas. Kaginaagdagid kita ni Governor Bong Lacson nga pamalandungan naton ini sa pagsugod sang sini nga semana. Sa pagtapos ng aton programa, amon ginapasalamatan ang mga suki nga tagpalamati sa radyo kag Facebook viewers ang Avance Negrense program. Sa pamilya Callejas, Dungues, Chungson, Regla, kag Kanday Army, Jonard kag Elena Angay. Salamat sa mga OJT sang PIO. Kag happy birthday kay board member Rita Gatoslao kag kay Teresa May Dulman. Madamo nga salamat kay John Paul Militante, Roniel Tanguan, Richard Malihan, Jomar Aplaska kag sa Creative Coverage and Documentation Team sa PIO under sa Office of the Governor sa mga graphics kag sa videos para sa Avance Negrense program. Kag thank you so much Attorney Ray Frando Diaz, our Provincial Administrator, kag kay Miss Charina Magallanes Tan, our PIO head. Kag diri nagatapos ang 30 minuto nga puno sang update sang priority development agenda ni Governor Bong Lacson. Salamat sa paghatag sa inyo oras sa pagpamati kag paglantaw sang live via XFM Facebook page. Kag para sa Avance Negrense program, ako si Christine Pelayo Dinglasan. Avance Negrense!

0: Exciting! Shuffle Plus
1: Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort. Tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga

0: Resist the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Resist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bilis sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups at law-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka ni collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. XFM Network Philippines.
2: Mga katropa!

0: Mga katropa, yan na ang programa sa Negros Occidental Police Provincial Office nga magahatag sin kaalam batok sa mga krimen sa atong sosyedad. Nukpo, katropa mo! Education and Information Advocacy!
1: Sa tanan ng kapamati sa XFM Bacolod, sumuman sa galantaw sa Facebook Live sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kaga sa Facebook page sa Negros Occidental la PNP. Sa ngalan sa aman Provincial Director Police Colonel Dennis Wenceslao. Kaga sa aman Deputy Provincial Director for Operation na Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kaga sa amon nga Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kaga sa amon nga Chiefs ng Provincial Community Affairs and Development Unit, kaya gini naman ginapumunuan ni Police Major Binuman. Kaga sa amon nga Snapping nga Chiefs ng Public Information Office, Police Captain Judicis Catalogo. Mayang hapon mga katropa, kagkaupod ko subungad law si Police Staff Sergeant Jane Talatala. Classmate, kumusta man?
2: Yes no, mayong hapon sa... Yes no, mayong hapon sa ton mga tagpalamati no. Welcome naman sa isa naman kay edisyon sang ato na programa Nokpo Katropa mo. Classmate mayong hapon si mo no. Happy
1: yes.
2: Mother's Day.
1: Happy Mother's Day man yes, classmate and also sa ato ni kaduwa nga Eloy sang ato nga Negros Occidental Police Provincial Office yes. Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong ma'am. Yes. Happy Mother's Day. Kaga syempre man no sa Chief of Police man sang Himamay Ila, no? Si yes. Ma'am Pico, Ma'am, Happy Mother's Day. Kaga sa tanan ng mga officers, no? Sa nga Negros Occidental Police Provincial Office, no? Happy Mother's Day man.
2: Yes,
1: kahapon.
2: No.
1: Ay, naging Iloy man sila, no? Sang ilang mga area of responsibility. So
2: yes,
1: far,
2: so.
1: Si Ma'am Pico, kaga si Ma'am Cabuena, ang mga babae, ang mga chief of police.
2: Kasi si Ma'am Onyo.
1: Ma'am Onyo, yes.
2: Sa
1: Valladolid. Happy Mother's Day man kay Ma'am Onyo. Ma'am, dira sa Valladolid Municipal Police Station.
2: Yes. Pag siyempre, no, sa tanan naton nga katropa, dira nga nagkapamati, no, atong mga Iloy. Happy Mother's Day sa inyo, tanan, no.
1: Yes.
2: Especially, siyempre, sa akon nga Iloy, dira, no, gina-greet-to-greet, no, si Lia Mendoza. Happy Mother's Day kay sa akon, mga tiyaan. Kay sa akon, lola, siyempre, si Phoebe Andujar. Happy Mother's Day. Enjoy lang kamo, dira, no, sa inyong celebration.
1: Yes. Happy Mother's Day man sa akon nga Iloy, no? Nga ara sa subong sa balay kapamati kag sa akon mga tita, no? Si Mama Ninet, sila ni Tita Totong, kag sa akon nga mga cousin, si Michelle Marpa, kag sa akon tita, Tita Benita, kag sa mga kaparintihan na mo, no? Happy Mother's Day. Kag Happy Mother's Day man sa akon Tita Marites, no? Nga naging Iloy man na mo, nalinsang gadmay kami nga, which is siya nag-support man sa amon nga buli kay mama, sa amon
2: yes,
1: nga finances, especially sa pag-eskwela. Kaga syempre man, sa tanan ng mga teachers, no? Mga maestra nga naging Iloy man, no? Sa ilang mga estudyante, Happy Mother's Day
2: yes,
1: sa inyo.
2: So, sa tanan nga Iloy, kag sa tanan nga mother figure, bisan pa sa aton nga mga single mom, kag mga single dad, no? Happy Mother's Day. Ila yung responsibilidad sa classmate, duwag na yan. Iloy, kag amay sang ila panimalay. Basta sa tanan-tanan nga katropa naton dira nga nagapamati, Happy Mother's Day sa inyo tanan.
1: Yes, yes. Kag Happy Mother's Day man gali no sa kay Mamolas no nga gapamati man sa subong hapon. Kag syempre sa akon nga mga nanay-nanayan man no sa PCR community na mo no. Madam ginada sila ni Ma'am Barquilla, sila ni Ma'am Redoblo, man Happy Mother's Day sa inyo man.
2: Kag yes.
1: hindi ko ginaya makalimtan ang ilang mga guidance no sa mga ulo brown naton sa PCR kag syempre manaw ang akon nga mother si Ma'am Biasa. Yes,
2: kag Biasa, syempre, happy Mother's Day.
1: Yes, kag syempre mano sa aton nga chief clerk mano sa PCR. Si Ma'am Nancy. Kaga syempre mano ang ako mother man si Ma'am Ma'am Ginalon no, si Ma'am Tilihin kag sa tanan-tanan dang ang mga mothers no sa akon nga buddy si Sechel Okana di Jose. Syempre mano sa akon man nga buddy mano si PSSG Vanessa Marie Awakay.
2: Yes, kay si PSSG Gimo.
1: Oh, si Pabalinas. Yes, Ma'am Emmy. Basta sa tanan-tanan, no, kakapoy na isa-isaon mo na wagon sa rooster na to. Pero, happy Mother's Day, gidya sa tanan. This is amuni ang day nga ginaselebra na to nga bilang isa kita ka Iloy. Hindi yes. Ang sa ibanda, no, nga naging Iloy man nga. Although, hindi halin sa ila mismo, no, ang mga kabataan. Pero ginkabig nila ng mga kabataan na ang ina ng mga bata na mo nagasugod na sila bilang isa ka Iloy.
2: Yes, no, hindi ginasilibrar na ito no, ang sakripisyo, pagpalangga, kaga pag-amuma sa aton mga Iloy mo no, sa aton nga family.
1: Kaga bilang isa ka Iloy, no, dako gid nga isa ka Iloy, isa ka pa ka pulis, no, dako gid nga responsibilidad, no, especially sa mga chief of police na ito, no, nga na sila ang Iloy no sa nga seguridad sa ilang mga lugar at the same time no sila man ang Iloy sa pamilya naman ang kinatawag no kag Iloy man sila sa mismo sa estasyon no. Yes. Congratulations ma'am no sa inyong mga achievements no dira sa inyong mga narisari nga police station kag syempre no ang nag-iisang provincial director no sa Police Regional Office Negros Island Region nga the Rose Among Thorns gani ko mo. Siya ang babaying provincial director sa Sikihor Police Provincial Office. Police Colonel Emily Santos. Ma'am, happy Mother's Day. Yes. Mas mayara ka pa'y dugang ano da na to na classmate Jane, no?
2: Oo, no? Sa okay na no, katanan, nag-greet na naman tanan, no? Ato, no, pasalamatan ang pagbisita ni Sir Okobo sa
1: yes.
2: Friday.
1: Sa Friday.
2: No? Isa, gidyaka, maswerte ang Negros Island Region nga ginbisita kita ni Sir, no? Makamusta niya man ng ato mga tropa dira sa region. Kaga syempre gina-inspire niya man ang aton mga kapulisan dira no. Damo siya ginhatag sa aton nga mga advices, mga informations. Kaga syempre naghatag sina sa inspiration sa aton mga kapulisan nga ara dira naga-duty no. Thank you kid sir no. Kaga classmate mi ara kapag ano no aton subong regional director bago naman no.
1: Yes.
2: Welcome, good sir.
1: Bag-o na aton nga regional director yes. Sa Police Regional Office Negros Island Region. Kagati, syempre, ang ini naman nga activity na to, no, nga aton na gina-welcome ang aton nga regional director, no, ang aton nga acting regional director sa Police Regional Office Negros Island Region, Police Brigadier General Romano Villano Cardenio. Yes. No. Kaga, syempre, no, gapasalamat gid kami sa service ni Sir Iba. Yes, no.
2: Chak to gina kasbit ang ginhambal the phenomenal general.
1: Yes. The phenomenal general. Yes.
2: Kay siya gid ang first nga regional director sa Negros Island Region. Or in nga ang Negros Island Region is the youngest regional office.
1: Youngest kita gid 1 year yes. old. Imagine 1 year old pa lang ta but we are aiming for the top, no? Yes. Yes. We are rising. Yeah. Yes. Kay di siya pagating uha gid ang ato na regional director.
2: Yes. Very competitive si Sir Sir Ibay. Yes. Kaga very gid si Sir Ibay. Sa community kaya once nga mag-conduct yung activity ara gadyang yung presensya classmate no amo nang isa kadako nga pasalamatan naton diri sa Negros Island Region no nga at least no bago ang aton nga regional office pero ang serbisyo sa tao is sobra-sobra gid sa
1: yes kag sa aton nga mga katropa dira no hindi kamo masubuan kay amo ginaya ang transition sang ang ginatawag namon nga pinulis no may ara ginaya mga assignment, designations nga ang mga officers naton nga pag-assign na nila. Flexible na sila no sa mga assignment nga kadtuan nila. Kagati syempre no, though memorable gid ang experience ta kay Sir Ibay kay siya ang first na part of the history gid yes si Sir Ibay no nga naging provincial director sa nga Negros Island region. Though miara kita sa una region 18 ano na yes, naman tong history, but then this one naman is a history naman sa Police Regional Office Negros Island region that it, sa pagka ano ko kay Sir Ibay is namian ko kay Sir kay ka approachable kid kay yes, Sir so, yes
2: kaga syempre no aton man niya kina-welcome no kabay pa no nga ang aton nga bag-ong regional director bululigan man na ako ano ang suporta nga ginhatag naton tanan sa kay Sir Ibay aton inaigahatag kay Sir Cardinio
1: yes kaya siya ang father naton yes, sa security so, naton diri kagakabaluman kita no ang iyang serbisyo diri sa Negros Island region maghahatag man sa aton sa nga serbisyo nga para gid sa pumuluyong Negrosanon kag syempre sa whole Negros Island region no ang suportara naton ang bag-o naton nga regional director sa mga katropa ta dira sa mga kapulisan ta dira kag sa pumuluyong Negrosanon no aton pagasuport ang bagong at aton nga regional director. Yes.
2: Kaya kabaluman kita kasmit no ang aton nga magasulod nga provincial director. Oh, magasulod man kay siyempre wala pag gid man siya naka-assume sa iya gid nga duty no kay wala pa siya. Buwas pa ang iya kabay pa nung mangen blissful ang Negros Island region, mangen peaceful kag ang unity ara Japon. Kay para nga ang aton nga regional office is masaka pagyud. Kaya kita man nato no bisan bago kita ang pinakayang guest wala Japon kita nagapabilin sa aton nga serbisyo publiko sa mga pumuluyo nga nasakop sa Negros Island region. Kasi syempre ang Negros Island region hindi lang na iya kay dire lang sa Negros Occidental no. Ang aton nga sakop sa aton nga region is ang Sikihor, ang Bacolod City kag ang Negros Oriental. No, amo na saya ang apat ka province nga nasakop sa under sa regional office ang Negros Island region.
1: Kag madugang pagid nato no kay ate syempre madamo pagid kita sa mga plans and programs and activities to kag pagdayon noon man gyapon sa aton regional director. Kag sa tanan nga mga dira nga gapamati sa subungapon kagalantaw sa aton Facebook Live. Let's continue to support the Police Regional Office in Negros Island Region. Kaga classmate no balik kita no sa aton nga ginisuryan ang Mother's Day celebration naton sa subungapon no. Bilang isa ka babayi miara man ikaw karapatan, di ba la? No, hindi lang tungod nga Mother's Day celebration subong-subong lang nga mag stand ikaw no bilang isa ka Iloy no. Dapat everyday gid na iya. Yeah, no, hindi ka magpasugot nga maging membro ka sang RA ano gani 9262 na so hindi no bilang isa ka Iloy ikaw ang ilaw ng tahanan ikaw gahatag sang kasanag sa susunod ninyo panimalay hindi nga ikaw ang gub-an bumbilya sa nga padre di pamilya o kung sino man dira nga tawo kaga ang WCPD naton and women children protection desk naton open sila 24/7 to cater your problems no sa bisan diin ka man nga station diri sa Negros Occidental no open sila magabukas sila kag pamatian ang inyong mga sentimiento sang kaboy so for your classmate Jane bilang isa sa una ka WCPD no sa Morsha ano ang pinakabudlay so far na madumduman mo lang ang pinakabudlay mo nga ng eksperyensya dito sa Morsha
2: yes ang pinakabudlay hindi mo sila nga pinagid kabudlay no kaya ang amol ng dire ang experience is kabalo kita no sa mag-asawa gainaway no normal na siya sa mag-asawa ang gainaway pero dapat maging chitihanay may ara dito cases yung ang tsura sang asawa ano na gid as in bugbog sarado na gid may mga pilas na ko ya pagkadto sa office ma-file siya kaso sa yabana istorya hon sa namon sige ma-file ka kaso istoryahanay ang istoryahanay kamo ni isang bana mo sa kay mapag sa kaso istoryahon guys istoryahanay kami pagkaaga hamba ko balik kini sa akon pagkaaga kayo tapos ang tingin mo nga
1: kaso.
2: Papiles pagkaaga pag-abot ko sa station nakita ko sa ara na sa prisuhan diha ko sako sa yabana.
1: Nay, napasensya.
2: Yes. Amo na siya pinakabudlay nga ng mga obligasyon sa isa ka WCP.
1: So dapat
2: buligan nimo ang client nga mo na. But then tungod nga ang kaso is 9262. Maistoryahan na yung na Japon ang bana kagang asawa. Dira ginaya makadto ginadira ya nga bisan do patyo na sa sang iya nga bana.
1: Patawaray.
2: Ang pagpalangga ara Japon.
1: Pero dapat no sa aton nga mga kababaihan dira no. Once na decide ka na pamisaron mo man da ba ang effort sa aton nga mga kapulisan nga gapulaw inabugta magubras nimo IR, di ba? Kagati syempre no kay hindi taman na siling kay tungod sa kainit naton makadesisyon kita dayon sang hindi man nami. Paminsaron tagid no kag sa aton nga mga kabataan. Gusto mo ba lang maging ikaw isa ka ehemplo sa imo mga kabataan nga ginasakit ikaw sa imo nga
2: bana
1: o kuna partner dira no hindi no dapat makita ikaw sa imong mga kabataan nga ikaw isa ka strong no maging inspirasyon sa imong hindi lang dapat basta-basta nga ginasakit ang akong nga iloy. Yes, kag sa aton man dira nga mga kabataan no sa mga ginikanan no nga sa mga nanay nga ginaabuso ang inyong mga kabataan kamo ang mas stand sa inyong mga kabataan kay kun vulnerable gini sila no weak gid ni sila when it comes sa ilang mga decision pero hindi man halos tanan pero once nga may experience sa hindi mo dapat ang parents ang mother ara gid permi nga maghatag guidance no.
2: Yes
1: amo na ka importante no. Oo. Ang rules ng isa ka nanay.
2: Yes.
1: Kita ang mga superheroes sa aton nga mga kabataan.
2: Yes.
1: Syempre ang ilang man tatay ginakabig pa na heroes pero kita ang dulungan no.
2: Yes.
1: Dulungan sa aton nga mga kabataan.
2: Kita gid jan dalang pigan sa aton kabataan especially ning mga babae nga kabataan. Amo na balak is a classmate no. Si pinagagi ko sa WCPD. May mga cases kita balang E353 na ang nanay naman naliwat. Then ang bata biktima sang E353, ang nanay hindi magpati siya bata. Isama na siya kadako ng problema bala sa aton no sa WCPD no. Kaya imbis nga buligan yang iya bata nga ginabuso. Ginbuligan niya pa ya ang suspect nga nag-abuso sa iya bata. Kay tungod nga abi niya ang bata iya gaminutig na. Ang aton kabataan hindi na magbinutig. Especially nga ang stepfather or ang ano dat. Ang iya nga gina-complain. Amo na sa aton nga ginikanan na balang agapamati subong. Kamu ang number one nga ma-protect sa inyo kabataan especially ang kababaihan. Especially kung may mga stepfather.
1: Yes. Gina-shout out dagaling namon ang classmate namon nga sa Ireland subong no. Si classmate Morden no agapamati gid sa subong hapon. Hello manda kay nang ami kag sa inyo nga bata nga si Amara maying hapon landa sa inyo. Amara.
2: No, happy Mother's Day.
1: Yes, happy Mother's Day ng ami. Ari isa pag inisa ka strong woman niya. Kay nga aman, no, ara siya sa abroad, no, nag-nurse siya, nag-sacrifice siya para lang sa future sa niya family. Grabe, ginibilib. Mako, sa tanan nga mga OFW, nga mga Iloy,
2: yes.
1: No, amo ini pinakamasakit nga layo ikaw sa imo nga mga kabataan, pero ang guide.

0: Pero napadako ang mga kabataan, no, nga mga Mayo, nga mga kabataan. Mm. Yes. So saludo gigo sa mga OFW da naton. Yes. Te wala gid chocolate na. Na mi wala gid chocolate na.
1: Amo dako-dako ang sakripisyo
0: sa. Oo. Abi ko gani igang man baka dako-dako okay na dako-dako nga Toblerone. Okay, no. So grabe.
1: Dako-dako nga sakripisyo kasi.
0: Yes. Oo. Imagine
1: mo nga pila ka tuig layo ka sa pamilya.
0: Oo.
1: Okay tuod nga may social media kita may kontak kita pula ingig nga makos mong imo kabataan ng imo nga bana
0: kada gabi
1: oo magpuli ka mo nang lain gid sa dako-dako nga sakripisyo mo nang chakto si classmate Jolino salute gid kami sa mga FW nga nagsakripisyo para sa pamilya nila.
0: Yes, kagati syempre imagine no pila ka ka years ago OFW tapos sa puli ka di tag 1 month lang pila ka lang ka month ka stay no ang kilala na ta naman liwat ang aton mga kabataan. So ano bala kabudlay no bilang isa ka OFW, so sa natanan nga mga kabataan tira be appreciate maging appreciative ka mo no sa inyo nga mga iloy nga ara sa gwa. Grabe gidyaya ang sakripisyo nila sa inyo as isa ni sila no sa mga tao nga gabulig no sa aton nga country. Yes. So saludo gid kami sa mga OFW dira naton. Kag syempre OFW naman subong sinong morden no. Yeah. Salute gid no ang kagahalong gid kamo da kag syempre
1: diri. Sakripisyo man sa kasmit.
0: Oo.
1: Para nga mabuong ila.
0: Oo, di ba? Nang subong noong party, hindi ka init sa Philippines, hindi ka dito na magpuli. Kaya maitom kagid. Pero no, sa tanan nga mga kabataan dira, no? Nami gani kay ti, pero no ang mga kabataan hindi madalas sa mga materials nga bagay pero kanami sa mga efforts sa mga parents nga OFW no kanami gidyagang sa mga ginikanan nga take chance gid nga makapuli bala hindi ka puli Christmas year basta makapuli during graduation di ba isa ina sa pinakamanami nga ano sa isa kabataan makibot na siya ara iya mama kaga papa sa likod. So congratulations sa tanan nga mga OFW nato no nga napadako sa ngintsaktong aton nga mga kabataan. Yes, kagati syempre no ang Negros Occidental Police Provincial Office ga support gid no sa mga tingog sang aton nga mga kababaihan. Kag amo gini ang ano nato no ginatagaan importansya nga mapamatian tagid sila. Kumiyara kamo mga reklamo nga nahuya kamo ikadto sa istorya sa bisan ko sino may ara kami Facebook page no. May Facebook page, pwede kamo ka-message ko na pwede namon kamo tuduan, kung diin kamo makato, pwede kamo ka-message ang Negros Occidental PNP Facebook page, pwede kamo ka-message sa amon sa inyong mga problema, nga kung sa diin no, mabuligan kamo namon, kung sa diin kamo insakto nga tao ang makapamatik sa inyo. Ito. Actually, damo na nadaga reklamo, gina-refer namo na sa insak yes, sa insakto nga tawo. Kagati, syempre, mamba sila, ma'am, hindi lang ko sa police station, kay nahuya, gid ko. So, miara kita WCPD, no, nga maka-istorya sa inyo through phone, no? Or pwede man may istorya na sila, kadto ka mo sa opisina. Or kung gusto niyo naman, no, guidance, no, maka-istorya kami, para may medyo mag-anay nyo bala, tiyagun, miara kita Facebook page, no, mga pamatisin. At subong nanggang kanami, gidya, alin sa una sa subong no ga-reply gitay sa mga yes, so. Kagang no sa aton nga page kadamo pagid gapon sa mga na scams na bala biktima sang scam no ga-message gapon na ginapapangita sa certain na mo ni no hindi na naman basta sa kadamo-damo sang tawo diri no hindi na pagkabuhas sang buwas o kun karon sa hapon makita ang tawo nga ginapangita mo kay nga kis hindi ina amo ang tuod nga pangalan nga ginasugid kag sa tanan man da bala nga hindi nyo man kilala nga mabakal ka mo si items kilala no nyo danay pa-legit check ka mo diba
1: kaya ito od ng kasmit na mo kita na receive ng mga complaints so. Kaya sa aton bala nga mga katropa dira nga mag-complain ka mo ibutang ninyo ang address kaga municipal ang complete address kid kay kisa ang ginaang nabato naton nga address is barangay lang o isa ka balo kung ano nga city ano nga municipality example ang barangay naton poblasyon do halos karabanan nga banwa kag syudad sang Negros Occidental is may barangay poblasyon ang mga lalaki sa problema kay wala na ba na naton kung ano ang city or municipality. Dapat kung mag-ano ka mo, hatag ka mo sa address, at least mahatag ka mo namon sa insaktong nga tao.

0: nga maka nga mag-guidean ka muna mo sa insakto nga tawo nga makasolve sa sinang problema ninyo.
1: Yes, no. Kagafi Mother's Day man diragali kay Ma'am Faith Deli, ma'am, ang isa sa pinaka-idol ko nga senior, no, na sunsuring sangga madug scout pa lang kita, no, ara na siya, no, kag siya gini-permi akon ka storya kung may mga reklamo ko. So, ma'am, happy Mother's Day kay Ma'am Kumpra, ma'am. Happy Mother's Day, no, ikaduwa mo na nga baby. Happy Mother's Day sa tanan naman ng mga classmate, no, sa mga katropa dira nung agapamati sa samo subong hapon kag nung morde, no, ano gidjaya gina force kagid namo ni Jane, no, ipasalubong gid kami kag sa mga katropa nato, no, wala na kita time pero kita ay kita liwat sa madasol nga Domingo. Gapasalamat kami kay Doc Remilito Oyser sa imo paghatag sa amon sang tsansa nga mabatian kami sa kahanginan. I-like at i-follow ang Facebook page ng XFM Bacolod News and Public Service Authority kag ang Facebook page ng Negros Occidental PNP. Kita ay kita liwat mga katropa sa dasun naman nga Domingo, alas 3, tub-tub alas 3:30 sang hapon. Kag inyo kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office, magaservisyo sa inyo sang tampada kag matuod-tuod mayang hapon kag madamo gid nga salamat mga kasimanwa.

0: Sister Pain. Ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix. The

0: Bacolod City College. Nagdaog sa sports competitions at tunga sa mga city kag local colleges. Napilian man ang Bacolod bilang host ang sining isa kadako nga sports event. Nakuha sa Bacolod City College o kung BCC ang first runner-up sa bago lang natapos ng Association of Local Colleges of Region 6 and Region 18, Alcor Games 2026 sa Pasig. 25 tanan ka medals ang nakuha sa mga athletes ng BCC. 3 ka gold, 15 ka silver, kag 7 ka bronze. Pangaduwa sa Pasig ang champion kag host ng competition. Sa flag raising ceremony kaina, ginanunsyo ni Mayor Greg Gasataya nga napilian ang Bacolod nga manginsunod nga host ng Alcor Games sa 2027. Ini ang nagapakita nga ginakilala ang Bacolod bilang sentro sa mga tako ng sporting events. Samtang, nag-preparar man ang Bacolod sa pila ka tako ng kompetisyon lakip ang National Prisa Games sa May 10, Tubtub May 15. Hindi magnubo sa 12,000 ka mga atleta kag delegado ang mag-aabot sa syudad. Mag-host man ang Bacolod sa FIBA Under 18 Women's Asia Cup SIBA Qualifiers sa June 2, Tubtub June 6. Kagbatang Pinoy 2026 sa December 12, Tubtub December 18.
1: We would like to congratulate also Bacolod City College kay nag-person up sila sa Alcor Games dito sa Pasig. And I was texted by the regional director of CHED that I think they unanimously voted Bacolod to host next year's Alcor Games. Isang ko lang yung problem. Fourth, we will start the National Prisa ini nang semana. Kahapon may nakabot ng teams coming from Region 3, I think. So we're expecting a lot of athletes and delegates to come to Bacolod.
0: Dugang pa sang alkalde, ang pagdagsa sa nagkalain-lain ng mga delegasyon ang magadala sang benepisyo sa ekonomiya kag turismo sang syudad.
1: Ang benepisyo sini sa aton kwartigit ka dako in terms ang pag-giho sang aton sini nga ekonomiya. That is why we continue to support all these activities na ginahiwat din sa aton sa Bacolod.
0: Ang alkalde nagapanawagan sa tanan ng mga ahensya sang gobyerno kag magpaninguha gid nga masiguro ang seguridad kag maayo ang eksperyensya sang tanan nga bisita kag atleta sa syudad. Padayon na ginapakita sa Bacolod ang kapasidad sa pag-host ng national kag international nga mga kompetisyon samtang ginapaligo ng sports development para sa kabataan. Gerald Aragon, Servicio Patrol.
2: Tatlo ka mga children at risk ang na-rescue sa Ate Manika si Task Force sa palibot sa isang commercial establishment sa Lunan Avenue, Barangay 39, kahapon sang hapon. Ang mga pamatan-o nag-edad 11, 13, kag 17. Base sa report sa aton social worker, sila ang mga out-of-school youth gikan sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport. Sunod sa Department of Social Services and Development, sila ang nagkinhanglan sang intervensyon. Bugod na tukiba niya, sila ang nagagamit sang inhalants pareho sang rugby. Sa subong DSSD, kaupod ang BCPO Station 1 Women and Children Protection Desk akon WCPD kag ang Barangay Singkang Airport VAUCI Officer ang nagpakigangot na sa mga pamilya sa sining mga kabataan. Sila ang ginpatawag agud pati sila ang mapaidalo man sa counseling. Si Mayor Greg Gasataya ang nagapasalamat sa aton mga pumuluyo nga nagbulig report sini sa aton nga opisina. Siya ang nagapanawagan sang padayon nga pagbuligay agud maulikdan kag mapalayo sa risgo ang aton mga kabataan. Kagamuyag to ang balita sa sining oras. Ako si Ali Benedicto, Servicio Patrol.
0: Si Mayor Greg Gasataya kag ang Aboitiz Foundation naglunsar sang programa nga Elevate IDA. Ini ang magabulig sa mga kababayenan sang Bacolod nga makaangkon sang palangabuyan kag obra agot ng pabakod ng nila economic empowerment. Sa idalom sang pag-eskwela to pagtrabaho o kon P2P initiative sang alkalde, 20 ka mga kababayenan ang atagan sang 20 ka adlaw nga libre nga training sa virtual assistants, artificial intelligence kag data annotation. 4 ka oras kada adlaw ang training. Ang mga partisipante makabaton man sang 5,000 nga allowance. Ang gobyerno lokal kag Aboitiz Foundation nagpasalig nga madasig makakita sa obra paagi sa pag-eskwela to pagtrabaho o kon P2P program.
3: And pareho sa akon nga single mom kag may duwa ko kabilog nga kabataan nga kinang nako gid mapaeskwela, dako gid nga mulig para sa akon. Ako ipasalamat ko kay Mayor Greg Gasataya sa niya gin offer nga Elevate IDA program. Kagang Aboitiz Foundation.
0: Ini nga partnership ang isa lang sa madamong mga proyekto agud mobiligan ng aton mga kababayenan sa syudad sang Bacolod. Gerald Aragon, Servicio Patrol.
2: Bak- Bacolod handa na sa pag-abot sang 12,000 ka mga delegado para sa PRISA 2026. City DRMO nagtakod sang dugang mga water tanks sa 5 ka mga billeting areas. Nagsugod na ang pagdagsa sa masobra 12,000 ka mga delegado halin sa 17 ka rehiyon sa Pungsod para sa National PRISA Games 2026 nga paghahiwaton subong nga Mayo 9 tubtub 16. Halin sang Lunes Mayo 4 masinadyaho naging sugata sa City Tourism Office ang mga naginabot na mga atleta ka opisyalis paagi sa pagpasundayag sang masker dancers. Agud masiguro nga komportable ang aton mga bisita, madasig ang nagiho ang aton DRMO para sa pagtakod sang dugang ang mga water tanks sa 5 ka mga billeting areas sa nagkalaindain niya PRISA Avenues. Antes ng pagsugod sang kompetisyon, ang City Engineering Office ang nagamat-amat na sa pagpatching, kag-repainting sa mga dalan pakadto sa mga venues parihas ang Mises Gym sa Vista Alegre. Natapos na Manila ang pagpreparar sang baseball field sa CHMSU Alihis kasubong man sa Miguel kag Jaime Elementary School. Sila ang nag-deliver man sang dugang ang mga generator sets sa mga venues. Ang City Government sa pagpamuno ni Mayor Gagasataya nagalokar sang 1 million pesos na financial assistance. Kaupod ang logistical support para sa transportasyon, playing venues kag traffic management. Nakaposisyon naman ang BTTMD kag ang aton nga kapolisan agud masiguro ang peace and order sa sulod sang 8 ka adlaw nga kompetisyon. Sunod sa alkalde ning dako nga sports event hindi lang pagpakita sang talento sa mga atleta, kundi isa man kadako nga bulig sa aton lokal na ekonomiya ilabi na sa mga vendors, transport sector kag magagmay nga mga negosyo sa tunga sang sigisiging kapagsaka sang presyo sang petrolyo. Iningat ikang ang kabahin sang commitment sang syudad nga himuon ang Bacolod bilang premier center for sports development kag sentro sang sports tourism sa bilog na Pilipinas. Kagamuyag to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servicio Patrol. Disiplina sa pag-aboy sang basura, pag-ahugton, reorientation sa katungdadan sang 61 ka mga barangay sa pagtapna sang illegal dump sites kapag haboy sa mga suba kag sapa, ginsugura na. 25 anyos na ang RA 9003 o kunang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Apang padayon sa gihapon ang problema sa pagmintinas sang katindo sa aton nga syudad. Bangod sini nagisa ang Bacolod Environment and Natural Resources Office sa Convenro sa pagpamuno ni Attorney Aline Love Dignadise kalang DENR, EMBNIR agud mapaidalom sugod kahapon sa duha ka adlaw nga refresher course ang 61 ka mga barangay sa Bacolod. Tuyo sang sining orientation nga pahanumdum liwat sa mga opisyales nga dako ang ilang responsibilidad sa eksakto nga pagdumala sang basura. Obligasyon sang barangay ang pag-segregate o kung pagpain sa mga mapuslan kag hindi mapuslan nga basura. Samtang ang LGU naman ang magakolekta sini. Ginpangabay man ang tagsa ka barangay nga magpatindog sang ila kaugalingon nga Materials Recovery Facility o kung MRF. Sa ikaduha subong nga adlaw sang seminar, gintalakay ang deputization sang environmental officers sa barangay level. Gintudluan man ang mga partisipante tuhoy sa husto nga pag-monitor, pag-report kag ang mga do's and don'ts sa pagdakop sa mga individual nga padayon nagahaboy sang basura sa mga illegal nga mini-dump sites. Gindugang pa ni Mayor Greg nga importante ang pagbantay sa barangay sila tagsa ka mga lugar agud hindi maglinapta ang mga basura sa mga sapa kag suba. Inihindi lang trabaho sang LGU kundi obligasyon man sang tagsa ka mga barangay nga siguruhon ang katinlo sang ilang mga nasakupan. Kagamuyad to ang balita sa Sining Oras. Ali Benedicto, Servicio Patrol.
0: Mawa para sa Batang Pinoy 2026 Kintermahan. Bacolod, padayon niya ginapabaskog ang sports tourism. Si Mayor Greg Gasataya ang naglagda sang Memorandum of Agreement kaupod ang Philippine Sports Commission para sa hosting sang Batang Pinoy 2026 sa Bacolod City. Ginpasidunggan sang PSC ang liderato ni Mayor Greg Gasataya bangod sa padayon nga pagpabaskog sang sports tourism sa syudad. Suno ay PSC Chairman John Patrick Gregorio ang kombinasyon sang sports kag tourism sa Bacolod. Isa ka dako nga bintaha ilabi na nga manamit ang mga pagkaon dire sa Bacolod kag mainit magamuma sa bisita. Kapin 15,000 kadelegado nga magapartisipar sa Batang Pinoy 2026 nga pagahiwaton sa Disyembre 12 tubtub 18. Pagati lilipon ang mga kabataan nga atleta halin sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Ginpayag man sang PSC nga dako ang kontribusyon sang sports tourism sa ekonomiya bangod kaupod sang mga atleta ang ila pamilya kag supporters. Ini ang nagbenepisyo sa turismo kag manegosyo sa syudad. Sa iya bahin, ginpasalamatan ni Mayor Greg Gasataya ang PSC sa liwat kapagsalik sa Bacolod bilang host city. Iyang ginduga nga target sang syudad ang makaproduce sang masunod nga Olympian pinaagi sa padayon nga suporta sa mga atleta. Sa padayon nga pag-uswag sang sports tourism program sa syudad, sini nga hapon pag-aiwaton man ang opening ceremony sang PRISA A National Games sa Panaad Stadium. Kagamay atong pinakauling ang balita sa Sininga Oras. Ako si Gerald Dragon, Servicio Patrol.

0: susuko.
1: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
13: XFM Cebu,
14: XFM Bacolod, sa XFM
12: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold. Coffee Mix.

0: music ah.
1: Nga, it's FM kid.
0: Ay, wala ka lang music mo tapos mag-talk up lang, may harap kayo sa mga balita. Wala sa amin, mga DJs na lakad.
2: Wala sa konkreto mo sa lahat. Wala sa katumbas na rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how di dapat.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how.
3: Tiki mo!
2: XFM 103.9.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nagwo.
0: Sanfon Gold Coffee

0: FM 103.9. Santo Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung bibig ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santo Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung bibig ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
2: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
0: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Walang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Redel. Among ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold. Coffee Mix.

0: ng music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang ng music pagkatapos mag-talk up lang. Mayarap kayo sa mga balita. Lalo sa amin, mga DJs na nalakad.
2: Wala sang konkreto nga sabat.
3: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X.
2: Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
4: Tiki mo!
2: XFM 103.9.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabatchab ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit na relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, may bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga puta.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.

0: yang music ah.
1: XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos magdapat lang mayarap yung mga balita. Lansun, amin, bigit mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how?
4: Tingin mo!
3: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mas laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akumulali sa Sister Pain para garo-garitso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tinawan na kape. Ingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
9: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo.
10: Luzon,
9: Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod, sa XFM
9: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa sinubuan lang na parang nulal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang. Santon Gold, thank you no talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sa acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Wow! Guwapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka!
7: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo?
6: Oo, oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
9: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Takumi na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa dipaygi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee

0: music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos magtakot lang. May arap ka sa mga balita. Labas, nabit ka sa mga DJs na nalakad.
2: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
3: Tiki mo!
2: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Yes, to health!
2: The secrets of health.
3: Ang dapat tatagaan, 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siya niya pagtulog.
4: Number 1, dari kung nga ang sundo naton kung may mo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang ato siya niya pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali late na nga ton kaon Sir Josiel and then mahigda dayon kita nagapahina yung pagdina sa aton sining digestion kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn kag especially kung nga aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
5: Santon Plus Gold.
3: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
4: Nagabulig li pa nami sa aton sininga pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, pabuligan nga better nga aton sininga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sininga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka ton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagkinangaton sa nga digestion. Iupod pagkinaton ng garlic na sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo kolesterol, taas mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josiel para nga nga ton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sige-sige na ton inisya gamit ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
2: The secrets of health.
4: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa smooth regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagatumar. Okay gid ang ila sininga tulog.
1: Yes!
4: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matap na nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kagiupod pagid na ito, Sir Josiel, ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, nga nagabulig pa namin sa digestion bangod siya sa nga mangustin kagiban pagid ng mga benepisyo, lakip na ang garlic, magbalansis ang kolesterol, balansis ang blood pressure. Makuha na ito, Sir Josiel, hindi lang ang quality nga pagtulog, kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
2: The secrets of health.
3: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
4: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
2: The secrets of health.
3: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leong, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
2: The secrets of health.
3: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leong, nga may collagen kag glutathione.
4: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninga lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes, to help.
3: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
2: The Secrets of Health.
6: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
7: XFM.
8: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. History reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph. Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. History reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.
9: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
10: Luzon,
9: Visayas,
11: XFM Cebu,
12: XFM Bacolod, sa XFM.
9: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. XFM. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Visionex Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Lisa. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: XFM.

0: music ah.
1: Nga, SFM kid.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos mo talk up lang may arating sa mga balita. Lansong namin pagkita mga DJs na lalakad.
2: Wala isang konkreto nga sabat.
3: Wala isang katumbas nga rason kung naka ka-ex, ka-ex.
2: Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, SFM kid how.
4: Imo!
2: XFM 103.9.

0: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinanakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagkabantyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mga butika.
3: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sansone Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gidya

0: pumunta tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.
3: X.

0: Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagpunit sa nawad na pagbiyahe ang sense the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang sense the pain.
1: Sense the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sense the pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santol Plus Gold.
3: Mga pala, sinilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santol Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Santol Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Santol Plus Gold.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: people of the world, mabuhay!
1: Hello, universe!
0: Happy Mother's Day!
1: Yes!
0: Happy Mother's Day! Hambal sang inyo nga mga umanggad nga inyo kontra-kontra.
1: Nabasaan ko to.
0: Di ba?
1: Yes!
0: Hindi tanan perfect ang pagsinalayo sang isa ka pamilya, no? Happy Mother's Day in the sense nga may mga kabataan gid man nga nagaulikid sa ilang ginikanan, ila binagid kung maayo ang ila pagtratar sa ila kabataan. May ara man wala ginpalad ang ginikanan tungod kay ang nagakatabo may jealousy nga nagaganap between umagad kag sa iya bata.
2: Ugang.
0: Anong utod man?
1: Gangan.
0: Gang. Tugpon ka na, lasala pa.
1: Ikaw, tiyan na gamba.
0: Oh. So, amo nang nagkakatabo. Pero, Happy Mother's Day pa rin po.
1: Correct, yeah.
0: Kaya may araman kung kay isa ginikanan, kung wala ka na may ihatag, nga nakadawa-dawa ka man lang, isa ka kasalbahe nga bata. May araman ginikanan, kung hindi mapagbigyan, sungak-sungak nga bata kasi o na ang nagpadako si Moman.
1: Masunggod na tayo.
0: Na. Amo lang na yung may sugpon, la na?
1: Wala na eh. Nambal mo naman tanan.
0: Ay, ambot. Ano, ako lang ginya permiya. Nag-open up sang topic pagkatapos. Mano na lang ginsaya. Masugpon-sugpon na lang ginsaya.
1: Nambal mo naman tanan.
0: Ay, ambot. Maumpisa na ang phone palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na, luy-luy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Pero nakaturbo, dietary food supplement for men.
1: Da.
0: Sugpon ni man.
1: Tig-a-tig-ana, tindog-tindog pa.
0: Ba, ginatudloan pa sa nga sugpunan man.
1: Ay, why? Kuman.
0: Diga, anan, din yung kakanto ang iyang utok. Nung kakadagdag, bala kong kaisa.
1: Ha?
0: Kakadagdag, amot kung sa diin na siya gaano, ha? Galupad? Welcome tanang nga XFM radio station sa Bugos nga NIR, Kagpanay Island. Unahon ta mga taga-Bacolod, nakakonek na, ha? Via satellite. Opo ta subong sa XFM Bacolod 103.9 with Katropang
1: Alex
0: Bacolod
1: Alex Jen Ray,
0: ha?
1: Jen Ray Chris,
0: ha?
1: Chris.
0: Sa din kita si Jen Ray o kung si Chris?
1: Chris,
0: ha?
1: Chris.
0: Ah, si Chief Junel ang duty subong.
1: Eh, ako muna.
0: Magulan sa nag-message, oh. Sa Kabankalan, mabatian kita XFM Kabankalan 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel
0: Winston Villanueva.
1: Oh, mula.
0: Kanlaon 101.7 XFM with Katropang
1: Baby Ron
0: Shooty Boy. May tarpaulin sa mga products ng Yes to Health. Di ba bang-bang? Nakatarp ng ilang mga muaks. Ato na yan san opa. Gusto mo man ipatarp yung may tsura?
1: Oh, dapat lang.
0: Pero may RIP. Deal or no deal?
1: Deal!
0: May RIP?
1: Ah, dapat lang.
0: Ano na nabutang ang ano, born date?
1: No.
0: Ano?
1: Ritubado ining paloy.
0: Sasagay o batian kita loud and clear from Northern Negros Occidental 87.5 XFM Sagay and XFM Sagay Teleradyo via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 halin sa Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, mabatean kita XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 o punta si Katropang
1: Alex.
0: Correct! Balaan niya ba? Sa Kalibo, mabatean kita XFM Kalibo 96.5 with Katropang
1: James Dean
0: Noel. Kaya ano pa? Sa Rojas, mabatean kita XFM Rojas 106.5 with Katropang
1: Jen Ray
0: Jason. Sa Antique, mabatihan kita XFM Antique 93.3 with Katropang
1: Shemaine.
0: Ha?
1: Shemaine?
0: Antique.
1: Antique gani, ah? si ano si Noel.
0: James Dean. Yeah, ama ko. Taga din tong imo na balaan. Ang imo tsakto taga din to. Iloilo lang yun, no?
1: Iloilo lang gid.
0: Sige, paluya pamayo. Manupso pamayo duga. Sige mo kapag
1: panupso. Aywa, eh, kumanya kayo nagkakambyo-kambyo sila.
0: Sige mo kapag panupso sang duga, ano? Gamango ka na dugay. Ba? Siyempre kay galaban na protina imulawas, mabuhinan ang ano, ang imo,
1: calcium.
0: Hindi, mabuhinan imo brain cells.
1: Oh?
0: Oh? Wala cells ang brain?
1: Hindi, ah, namin ko tingin protein na gayet, buhinan pa.
0: Mabuhinan gani imo protein. Ang imo galing nga brain cells kay sobrang ka sa protein.
1: Ay, amo na galing.
0: Pili ka protein o tin?
1: O tin eh.
0: Dasig si Sabat, diba? Ang oras, alas 9 o... Ang oras, alas 9 o...
1: O tin?
0: Pabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ang oras 9:23, nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Nathan Plus Herbal Soap.
1: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Nathan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
0: Nathan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Nathan Plus Herbal Soap.
2: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. XFM. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: 41 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Patas ha?
0: Patas man. Akong pinakauli no. Nagambal ko. Ikaw una bugto ginawa. Mapatas ka pa.
2: Balala ka na.
0: 1-0. Mayong gabi sa liwat, mag-aumpisa ng phone pal. Ginadulong sa inyo na sang Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga pinakanamit sa tanan nga kape. May gluta tayon kag collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, parihos ko.
2: Wow! Talaga lang ha.
0: Inom ka mo, adlaw-adlaw sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Araman ang premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rems, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide, kag sa inyo paborito kag suki nga mga butika malapit sa inyo nga lugar. Sarang kita makitaan subong sa akon nga TikTok live. Ngitaan nyo lang ang Troy Tisoy Official kag sa Facebook, Troy Tisoy 2.0.
2: Yahoo! O, pwede na ka makapanawag diri sa 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Kabalo ko nag-celebrate yun sila subong sang
2: Mother's Day.
0: Kag timing gid nga subong ang Mother's Day, Domingo.
2: Domingo nang actually ang Mother's Day diri sa Philippines lang niya. Gina-held na siya every second Sunday of May.
0: Ti anong connect?
2: Amo na eh.
0: Kasi
2: siling mo natupak gud siya sa Domingo. Amo na gani nga ano.
0: What I mean, natupak sa Domingo, it's family day. Wala mo ginapatapos akong istorya. Gasugpon ka na dayon. Ang imo isugpon mo man na Japon every 2 weeks ang Sunday kada May.
2: Ti ano lang isugpon. Oh, say mo.
0: Dalom-dalom ang latibay. Susunod bala.
2: Ano?
0: Hindi ka na lang gid magpuli alang-alang sa Baddo. Domingo gid yang imo tigbalik dire. Kaya ang imo nga panguna-una nabilin pa sa bakulod.
2: Correct. Kita mo gin patay ko gani ang transmitter.
0: Pero ang imo nga mga pagidaron mo ladol, mga Amerika kabala kag sa iban nga mga pungsod. Advisable pa na Japan nga ano nga fit to work siya.
2: Oo.
0: Pero galing kay sa klima goro, deteriorate ang imo utok sa klima.
2: Spell deteriorate ba?
0: Ay, so, dambal ko na ang ipa-spell mo sa ako now.
2: Yeah.
0: Ano, di ba? Gamatter man guro ang climate.
2: Ano ka naman yung sang detour?
0: Ha?
2: Detour?
0: Oo. Balik.
2: Yan.
0: Oo.
2: Nagbalik ang una-una sang deteriorate.
0: Ang deteriorate yan, nagkakaagna sa mga panguna-una.
2: Ito sa mga detour.
0: Pilosopo ang latibayo. May caller to sa line number 1. May gabi.
3: Hello, good evening.
2: May gabi.
0: May gabi. Doon naka-intra ka naman.
2: Hello?
0: Hello?
3: Wipa.
0: Ah, wipa. First time mo?
3: Yes, first time.
0: Matyagan mo doon first time niya?
2: Ambe, sino ngalan mo?
3: Ian.
0: Anong naka-intra na ni?
2: Taga diin.
0: Antike?
3: Nagalibo.
2: Nagalibo ka naman ha.
0: Nagulpi lumbat.
2: Pero ang tingog mo bala daw amo-amo lang.
0: Anong spelling sang Ian mo? Amo ng Ian? I-A-N?
3: Yes, to
0: yeah. Oh, pila na edad mo, Ayan?
3: 22.
0: Go work?
3: Yes, Troy.
0: Amo naman isa gobra sa swimming pool, Dol.
2: Oo, man.
0: Sakto?
3: Ibig sa
0: 7-Eleven? Sa
2: 7-Eleven ka naman sa pong. Nga, wala pa tubi ang swimming pool.
0: Yung 7-Eleven naman sa pong. Ah, ano nga branch sabi? 7-Eleven sa Kalibo?
3: Sa may Numansha branch.
0: Oh, so malayo na iya sa Kalibo proper. Numansha? Banwa it Numansha na nga 7-Eleven, correct?
3: Yes, sir. Yes, sir.
0: Okay. 22 years old. Oh, ano man ang tuyo mo? Hindi ka mag-greet sa imo nanay. Happy Mother's Day?
3: Pinabistigli sa kanya nanay.
0: Hindi ang imo nanay, ang nanay natong subong upod mo. Si...
3: Pinabistigli kay...
0: Nanay?
3: Mother... Oh. Nanay Dolphy.
2: Thank you, thank you.
0: Naka-intra na ni Sana. Dumduman ko na yan. The way siya magambal.
2: At tingog yung bala ka.
0: Familiar ka tama.
2: O, oh, the way he speaks.
0: Pero sige na lang. Acknowledge siya siya kay ti... Gwapo mo ni sa... Gwapo ka, Ian?
3: Oo, Sir Joy.
0: Amayo kay ginako mo na yun. Be, anong ngalan mo sa Facebook?
2: Oo.
3: Ian Videa.
0: Ano, ano, ano?
2: Ian.
3: Ian Videa.
0: Anong anong spelling sa imong last name? Letter B na?
3: V na Victory, E, D, E, J, A.
2: Videa?
0: Videha? Videha?
3: Oo.
0: Bali kumbaga, Ian Vidija daw mo na. Tama?
3: Yes, sir.
0: Okay, sige.
3: Yes, sir.
0: 22 years old. Amo ni ang sa may taytay?
3: Oo, sir, tayo.
0: Ati, taga-antiki ni siya. Nagpakalibo-kalibo lang. Chakto, Ian?
3: Oo.
0: Taga-antiki siya. Wala kong nagsala, Dolphy. Kabalo ka man gali, Dormang Stock, Dolph. Nakita mo, Dayan, Dolph, no?
2: Ano man
0: ni Adel? Damo-damo na sa friend. Gusto mo ang may burangos?
2: Ha?
0: Gusto mo may burangos?
2: Sa dalom?
0: Ha?
2: Sa dalom?
0: Hindi, ha? Ang burangos, dabal siya picture sa dalom na,
2: ha?
0: Sa dughan kang siya nga, ano...
2: Sa dughan lang, ah.
0: Gusto mo na may balbon-balbon sa
2: may
0: dughan?
2: May balbon-balbon.
0: Bati mag-inawayay ng imo nga burangos kaysa iya nga burangos?
2: Kalami.
0: Kalami sa ngunin yung makalami. 22 ka pala, do hindi mo nipatihan 22?
2: Do hindi mo ni 22?
0: Muman?
3: 22 na, sir. 1982.
0: Ano kasi man ka before?
3: Hindi, sir. To, hindi.
0: Ah, siman na lang sweldo.
3: Oo, oh, siman na lang.
0: Ah, siman na. Pila ka na katuig nag-work sa 7-Eleven?
3: Mga 3 years and a half.
0: Ah, malawig na. Ano, ikaw ga cashier da? O kung ano da ang imong posisyon sa store?
3: Dali may management trainee.
0: So after sina, most probably may promotion gid as managerial sa ano sang store correct iyan?
3: After sir sa mga 3 years and 6 months after kalo ipromote ako as manager.
0: Naambal ko.
2: Wow, grabe.
0: Basta gani may ano, may management training.
2: Mm-hmm.
0: So meaning ikaw na ang kandidato para ibulos bilang ma-manage sa sina ang store. Kay sa kalawig mo bala sa 3 years and 6 months so pwede na kay masa ulo mo na ang pasikot-sikot kung anong encoding anong gagawa gasulod sa mga stocks pero kauti sina amigo Ian.
3: Yes sir, sakto gid sir.
0: Oo, tapos kung may ano may short na charge gid sa imo o kung sa bilog gid nga grupo nga on duty sa sina nga time kung isang naka-short ka mo.
3: Kung naka-short, I charge ka kanakan, sir, sir.
0: Oh, sige. Madilargo na lang kita para...
2: Para hindi ka
0: hindi ka ma-short.
2: Tinga nga may picture ka, dingara ka sa barko.
0: Do, hindi mo naguro barko. Do, pulungkuan man. Oo, may ara siya, no?
2: May ara.
0: Naka-inter island ka, amigo?
3: That time, Sir Troy, nag-vacation ako, Sir Troy.
0: Vacation. Tapos imo service, amo ni ang international ship.
3: Nakasakay na ako, Sir Troy. Bali, nag-vacation ako sa may Vietnam.
2: Sosyalan!
0: Te, ano experience mo sa Vietnam? Mayad man?
3: Mayad man, Sir Troy. And then, mga tao dito, they're approachable. And, for example, may mga, may mga occasion. So, for example, may mga nina-invite man nila ako, Sir Troy.
0: Mm-hmm. Hindi kali basta-basta nga ito ng mga
2: corridor. Oo, mga sosyalan. Mm-hmm.
0: Pero masense mo man ang hinabalans ng isa ka tao kung may pinanilagan o kung wala. Amo na ko nga akong
3: yes,
0: case.
3: Yes,
0: oo. So, amo na, sa subong, sa edad mga 22, do hindi makami magpati nga 22
2: oo
0: na ni
2: man.
0: Do ka mature naman sa imo. Sigurado ka 22 ka gid man, migo?
3: Yes, sir. So, yes, opo.
0: Pila na kabilog, pila na kabilog imo nga nanobya?
3: Sir, isa lang, sir Troy.
0: Pila ka mo ka tuig?
3: 1 year.
0: 1 year? Hindi nga wala nagdugay, haw.
2: Hmm.
3: Kay nagsagap siya sa ibang obra, sir Troy, kay gusto niya ma-abroad.
0: Te, na ano niya gid? Nadayon niya gid iya ang pag-abroad?
3: Nadayon, sir Troy, ang pag-abroad niya, sir Troy.
0: Te, wala iya kagin recruit para mag-upod ka mo to sa ginaobrahan niya abroad?
3: Kay that time, sir Troy, kinakontak ko, hindi na makakontak na ng communication.
0: Ang iya guro, ano? Ang iyang account, no? So, nautod yes, inyo communication nga duwa?
3: Mm-hmm.
0: So pero ang inyo relationship wala man sing tawag sinigani, wala man sing formal break up o kung anong pagplastar o kung closure o
3: wala man sir kay that time nagambala sana ka natin niya ano tama proceed na sana another work na.
0: So para kagid kay Dolphy subong agabi.
2: Pero
0: hindi para sa imong babae, para ka kay Dolphy.
2: Hindi amo nagadi pa man kun man siya mo. Pero do you think nga if ever magbalik siya may chance pa nga maging kamuliwat?
3: Siguro sa kadya hindi siguro makontak ang ano nga CP number kay Dolphy.
2: Ah okay.
3: Siguro, oh.
0: Pero someday bala kung magsumalangay ang inyo banas nga duwa, magkit-anay ka mo tapos single man lang siya dahil single ka man, may chance guro mo magbalik kay Kitty. Wala pa man ba closure ang inyong relationship?
3: May possibility, sir Troy, may possibility.
0: So hindi ka nalang mangita sa mong nobya guro, hulaton mo na lang siya, ano? Ito na budlayan kaming ita color sa mo. Ama plug ka sa number mo. So mga taga-diin, gusto mo nga mga girls nga ma-text o kung ma-contact sa imo after mo mag-plug diri sa amon program.
3: Panay Island and Negros Island, Digil. Sir, kung okay lang.
0: Okay, gid ah. Way problema. As long mag-intindihan, na yung man lang kamo nga.
2: Ang
0: punggan tagid abi inyo utog. Ah, utog! Ang inyo nga pagpalanggaanay, di ba?
3: Yes,
0: pero ang akon gid ma-recommend mas manami gid mga taga Negros nga uyab ang imo gid seryosohon dol. Kay nga adol ano gani taga Negros dol?
2: Ha?
0: Ano gani mga taga Negros nga uyab kung iya seryosohon?
2: Mga tikalo ni. Ano ba be?
0: Tampo ha gid wala si dol. Abi ko ang isabat niya ka mga sweet sa mga girls kay nalikop kita diri sing
2: sing ano eh, sang tubo kagalamay.
0: Nan. So, mga matamis magpalangga ang mga uyab. Pero may part man kung kaisa, amigo iyan, nga may ara man na ano, maulo aslom kag parat man kung kaisa. Wala mo pa na may experience, amigo iyan?
3: Wai pa sa ito.
0: Ang maulo aslom kag maulo asin-asin?
3: Ang lumasong magkakaon ako sa mga mangga,
0: Hindi, ang mga girls na min, kuya, hindi ang mga fruits.
3: Ang wipe pa, sir, sir, wipe
0: pa. Hawaii pa? Dolph, ipatilaw gani siya, Dolph?
2: Sige, bila tilawan, tanga duwa.
0: Tilawan mo ni aslom-aslom ni Dolph, eh. Pangitaon mo gini, biskan narakan na sa kalibo. Madtog gid ikaw diri sa bakulod kung matilawan mo si Dolphy. Gakaman,
2: gakaon ko man iba.
0: Iba og sambag.
2: Asa iba lang tanay.
0: Asa iba lang tanay. Hmm. Sige. Sige Migo, ano na tong number mo kag pilang edad sa babae na pangita mo sa buong agab eh?
3: 23 to 25 years old.
0: Mhm.
3: 0927
0: okay.
3: 087 0154 0927 0870154. Thank you, sir. Thank you, ma'am.
0: Hindi ka naman gano, magsulit flag liwat. Kaya daw kadasig sa imo nga pagambal.
2: Inay-inay, yan ang paliog.
0: Oo.
3: 0927-087-0154. Isa pa, sir?
0: Sige pa, isa pa.
3: 0927-087-0154.
0: Layla ang ngalan, hindi mo pag-i-entertain, ha?
2: Layla ako, Laylay.
0: Salamat, Migo Ian. Regards sa mga taga-Kalibog, Antique, ha?
3: Thank you.
0: Okay. Thank you,
2: sige. Mga sosyalan.
0: Naka-intra na to sa akin, ka-familiar sa iyang voice.
2: Ang tingog ang the way he speaks gan.
0: Correcto. Ang iyang tono niya bala. Kay Zach Dailan, Rica Plaza, mayong gabi, Mark Jun de los Reyes Aguado, Lee Fardigno, good evening. And hi kay Mark Lorenzo, mayong gabi man sa kay Crystal Maria Joy Librado. Shout out ang mga taga Roas Capiz, especially sa beautiful mother ko nga si Maria Librado. Happy Mother's Day. I love you.
2: Hello, kagmayong gabi sa kay Asmi Esporton, sa kay Jenny Tanyales, and kay Angeline Cabil.
0: Mayong gabi man kay Ben Pasagi Cadorna sang La Castellana Negros Occidental. Mayong gabi pagid kay Valdez Febrero. And tulits Lugatiman Kayayan. Hi sa Katalbas family mayong gabi. Kay Toto Val Escalada, Nonoy Kuyagbo, and Sweet Dalen mayong gabi. Mga wala pa nabasaan sa pagbalik namo ni Dolphy, ubuso na muna amat-amaton lang. Jason Gabayeron, hi Gabayeron family, good evening. Nagapamati ka mo sa phone, pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kasi si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ineng XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
0: Mag-Santum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
0: tanggal agad ang kabag.
1: Santum Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
1: na all-in-one.
0: Sa presyong
1: magaan.
0: Santum Plus Herbal Oil.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santum Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santum Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santum Coffee Mix. Sarap!
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Nagugot-ugot.
1: Balik na sa phone pal, ginadulong sa inyo ang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with Santon Vitamin C. Pabaskuga imo immune system, pinagi sa pagtumar sang pinaka-the best herbal food supplement. Combine nyo lang ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
2: Ara man ang premium D3 coffee mix ang kape para sa may mga diabetes.
1: Laanangin ba?
2: Ano?
1: Damapatay ka na, Dol. Ang tanang ESL product sarang mabakal sa tanang Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sige, Apon Troy Tisoy, kaupod nyo sa bungagabi sa phone pal.
2: Kag si Dolphy lang ka.
1: Sa mga gusto mag-intra, i-dial nyo lang ang XFM call and text line
2: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayang gabi, anay sa mga naglantaw sa TikTok kay Tan Nix, kay Janelle Jantumaob, Boss Choi, kay Caceres Melo Jane, and Heart Joined. May caller ta sa line number 2. May gabi eh.
3: Good evening.
1: Sino ni?
3: Si Raymond Troy.
1: Ah, naka-intra naman ni si Raymond. Wala pa man isang kabulan. Intra ka naman, di what?
3: May ano, may mangkot ng call dahil sa Raymond Troy.
1: Ah, sige.
2: Ano mo pamangkot?
1: Parte sa ano, anay? Kaya basi kung hindi kami kasabat, i-prepare naman. Parte sa ano pamangkot mo?
3: Parte sa phone pal, Troy.
1: Anong parte sa phone pal?
3: Hindi ba Troy ang nagatawag? Ano, nag-theater ka mo sa nagatawag sa nag-intra ka phone pal?
1: Pagkatapos, imo naman dayon i-bat in. Nga, hindi mo ko pag-intertan na ron. Kaya tawag mo ko sa imo nga program. Amo na pamangkot mo?
3: Hindi, Troy. Oh. Siyempre, avid listener de ko, Troy. Kung din ka nga presente, Troy, nauna nga pamati ko na mo sa YouTube.
1: Ay, ang bota, nag-ipang mitlang mo naman ang iba ng istasyon. Ginakat ko na iyang nga pamitlang. Amo ni ho, mapa-avid listener ka man kung hindi, basta nga ito ninistoryahan, nga naka-plug ka naman, pag-intra mo din, naka-plug ka sa number mo, wala.
3: Ay, Troy.
1: Mabaw! Ara na naman. Manginanes lang bala kita. Kay fair man ka. Fair bala kami mag-entertain sa mga naka-intra na. At the same time, nadumduman ka man namon nga may ara ka na to naka-istorya nga uyab.
3: Subukan lang po ng intra, Troy.
1: Sigurado ka.
3: Troy.
1: Pamangkoton ko, anay, akong hurado nga upod. Hurado, Dolpe.
2: Yes.
1: Mapati ka man sa ginapanghambal niya.
2: Hindi.
1: Gindagdag tayo. Dali lang bala. Kay Dolpe, panitay, mulat ka na. Kay, dali lang
2: kay ginahukman ka pa.
1: Nga makambal ka nga hindi mo sa pagpaintrahon, Horado, Dolpe.
2: Dosang saan o malani sa nag-ano, dasun na may ginistorya man to sa ganit nga baye.
1: Na. Tapos ang babae ito na natawag diwat sa aton nga daw wala ko klaro iya ka istorya.
2: Nante.
1: Diba? Ano, sino giman ang toyo mo bala? Si Dolpe ginman o kung iban pa?
3: Kung klaro tayo sa punpalo mo, Troy, pero kung hindi si D, Troy, back out naman ko, Troy.
1: O sige, back out na kayo, hindi ka pwede. Bye-bye.
2: Ay, sa tagaan taman chance ang
1: hindi, iban. Hindi, kuya.
2: Amo na ganyan sa lingkod taga.
1: Pasulit-sulit, aton cooler na karon magwa.
2: Amo na ganyan sa lingkod taga, ang taman chansang iban.
1: Oh, abi ko ganyan, gaan mo sa chansa. Mayang gabi.
3: Mayang gabi, Troy.
1: Ari, bago ni. Oh, feeling mo, bago ni, naka-intra na.
2: Dali lang.
1: Ah, sige.
2: Mga tuta
1: na yung ngalan.
2: Sino ni Paliog?
4: Si Dave Troy.
2: Si?
4: Dave,
2: taga diin.
4: Taga Sanusi Antique, Troy.
2: Ang bago pa ni.
1: Ah, bago pa ni? Uh-huh. Hmm. Basi, bago mo lang guro na batian ang Sanusi.
2: Ha?
1: Antique lang, pero...
2: Araw-araw na. Kasi mga kwan pa, araw-araw team mo.
1: So, din ka sa Sanusi Antique, Migo Dave?
4: Taga Sanusi, Troy.
1: Sa proper, Ged?
4: Oo.
1: Pila na edad mo?
4: 28, Troy.
1: Pila?
4: 38.
1: I-mute ana yung mo radyo.
2: Oo.
1: Oo. Rikta lang sa cellphone. I-mute lang.
4: 28, Troy.
1: 28. Naga-obra ikaw?
4: Troy.
1: Ano work mo?
4: Mekaniko, Troy.
1: Favorite na bala ni Dolphy.
2: Wow, mekaniko.
1: Nga rin ginakuti, pero may iya nga ano, Boulevard of Broken Dreams.
2: Be, pa, pika pa, kumisang imo nga kambiyada.
1: Hala.
4: Ano kasi nga kambiyada, Troy? Manual o kung...
1: Automatic? Ano yung model? Manual, automatic?
2: Mas nami ang manual eh.
1: Habi ko gani, mas nami ang utogmatic.
2: Correct.
1: Dula naman niya sense of humor. Wala ka. Why na?
4: Masami gidman, Troy, ang manual, Troy.
1: Kay anong kinalain sang manual sa automatic?
4: Ay, maramang automatic. Drive lang mong. Pagkabuta mo sa drive, blaga lang na. Pero ang manual, ano mong, duro, duso mo mong.
1: Hindi ah, hindi na valid nga reason sa isa ka mekaniko nga ano ya nga pagplastar. Hindi na ya valid. Valid. Hindi ah, amo niyo, valid na siya nga mambal ka nga ang ginpili mo ano to gani? Manual. Kaya ang automatic drive lang nga drive hindi. Manami ang manual tungod kay kini sa gatong kag ang automatic expensive sa gas. Amo na.
4: Depende man sa isang nga ibar, Troy, nga kung mag-akag ang sakyan mo, kung manual man o kung ano.
1: Amo gini ba lang problema? Amo gini ba lang problema? Amo kay madibati pag inyong mekaniko, pag inyong bala?
2: Ari na lang bala o, para makuntat ka mga duwa. Depende na sa utog.
1: Depende sa tingin. Pero di ba mas maayo gid ang manual kay kini gyud man ang manual.
2: Wala labot sina ang manual ay may kwarta martsa na iya.
1: May kinta gid gani. Chato, Migo Dave.
4: May kinta pa, Troy.
1: May?
4: May six pa pa.
1: Ay, hindi ko ya si Muya. Mas, iambal mo na yung sexta ya kay Dolphy, hindi sa akon niya.
2: Kaya ano gusto mo ma-sexta? Ano?
4: Kawan ka sa drive sa akon.
2: Ba? Pilagi na magbutang asaiti man.
4: Ay, ang gusto ko sana nga tuwad balikad la.
1: Ba?
2: Amo na gani, nga asaiti lang ang kulang.
1: Oh, use o kun wala pa magamit.
4: Ay, hindi na eh. Tayo na Troy ang use oil, Troy.
1: Grasa na lang para safe.
2: Oo, para bisan paano maging grasang tao tayo.
1: O kung taong grasa.
2: Taong grasa gani.
4: Init ko, Troy.
1: Ha?
4: Init ra.
1: Tibutangan ta Vicks before rub eh. Para mapatsagan mo ang cooling effect.
2: Pagkatapos yun namang hampol mo lang tayo kasla. Tayo ano sa'yo mo.
1: Ate ka na.
4: Okay.
1: Nga nakapasakop si Dave sa phone pal. Anong tuyo mo?
4: Ano man, Troy, daw linga-linga lang, Troy, pero kung may tugrok o knakang ka papuntal dyan, ti, ampakan kay.
1: May genre na. Hindi tatan ma-zero kung tigayon man lang. Basta maayo lang ang pagplastar mo sang ginapangita mo. Pero kung uya-uya gani ikaw mag-explain sang imo ginapangita sa isa ka babayi, ti depende na sa matext kag matawag kanimo.
4: Wala ko tiya, Troy.
1: Wala ti mo huya?
4: Wala ko tiya.
1: O halata man.
2: Tinga,
1: overconfident siya, no?
2: Gani.
1: Oh, sige.
2: Tinga, 38 ka na, wala ka pa nobya o kon may nobya ka sa una o kon ano, asawa.
4: 28
1: Troy, 28.
2: Baka 38. 28 gani. Sorry.
1: 28.
4: Oh, okay. Ay lang nga, tarpin. Imo ta, Dolphy, ginagabi. Imo, mga...
2: Wala ka dyan sang ano, hindi pwede ka sa lahaw.
4: Palupok kita rin dyan.
2: Ay ko, palukpan mo lang kuya.
1: Ate, 28 years old, wala gyud timo nakauyab. Oo. O kung nakauyab timo, bisan makaisa lang, ano?
4: Troy sa mekaniko, Troy.
1: Ati yung nag-intra ka pa din, masako malang galiti mo dyan. O di, priority mo na lang imo nga, ano, imo work.
2: Correct. Kuti kuti.
4: Amo ganing nga nag-intra ko si imo, para nga ma-plastar bla.
1: Ah, kung i-plastar. Ano sige, plastar ta. May dyan takon dya, nga taraugan. Ay, gusto mo ta na ang inchik-inchikon kag chabi nga uyab?
4: Kung ano lang yan, Trey Mayada, importante nga may taugan na.
1: Sige, idayal ka dya, idayal ko ka dya ang number. Pero hindi mo pag-ibotang, i-hold ko lang ni kadali ha? Ang tawag ko kanimo kay Palutson ko ang isa ka, ano, talaugan.
4: Okay. Pero taga din na, Troy.
1: Hindi ko pa sure kay nag-comment lang siya sa akong FB account. Mangutunta sa ako, makasulod na siya. Ha?
4: Okay, Troy.
1: Ah. Oh, dyan lang, Timo. Dyan lang, Timo, ha? Kay dial ko ka dyan number. Duha gini ka number, okay, ginatag yun. 2-7. Ang lain, ibala kong bas. Ha?
4: Makaulat na ko, Troy. 20 anos sa lang ko. Gaulat yapon ko.
1: Mahulat gini, Timo, kung... San Oja ipatigayon ta ang ano ang uyab.
4: Okay, try.
1: Ari na dial ko anay. Doon mo man nanawag ka gina nga number. Basi babae na ning profile pero lalaki ja. Dali lang ha. Si Zach ngalan. Si Zach Dailan. Ginlawag ko tanan ang pangalan.
2: Basi lalaki ini sa?
1: Ha?
2: Basi lalaki.
1: Ati tong puyungon ta sa eh. Ah, amo na ang hindi. Amo dyan hindi mayad. Kay gahatag gatao kang number, tapos di ta na magsabat kang call. Dugay-dugay magsabat. Gani? Ay, hindi na lang pagsigihon, basta wala may gasabat. Ah, Migo, ngalan niya ni gani. Dave?
4: Troy?
1: Bukota na gasabat sa amon nga tawag ka dya.
4: Ano ra ba, Troy? Ano mayad ba?
1: Mayaday ah, kung mag-plug ka sa number mo kay para duro timo dyan may masikop nga mga girls.
2: Mm-hmm.
1: Ano ginapangita? Anong ginapangita mo sa isa ka babae, hay?
4: Gusto ko ta na, Troy. Edad nga, may sariya ko ta na nga, sinsinan ni Troy.
1: Bawa pa kabudlayan, wapa kuya ako niya yan. Papaistorya honta ka. Ah, basta kamaanti mo magdrama.
4: Okay man, Troy. Ay, oh. Malayan na, Troy.
1: So, ang aton subong nga dramahon, bali, ano? Pangaluyagan mo si Dolphy. Bali, si Dolphy, diri subong ang babayi.
4: Gusto ko pa, Troy, nga pure babayi, Troy. Si Dolphy na, Troy.
1: Sample gani, kung paano ka mga luyag. Bawa ka tigaman sa ulo, sino man. Masugutin mo nga masampol.
2: Sampol lang.
1: Masugutin mo nga masampol, taten.
4: Tumatay ka, Troy.
1: So, ang ngalan ni Dol, ano yung pangalan ko sa'yo mo, Dol?
2: Clarissa.
1: Oh, si Clarissa, single mom ni siya. Then, ang iya edad, 28 months, same pariyo sa imo. May duha ka bata. Ang iya nga bata, 1 year old lang ang gap. Ang isa, 2 katuig. Ang isa, manog 1 year pa lang. Nakuha mo ang lagan sang istorya?
4: Troy.
1: Ikaw, Dope, nakuha mo man?
2: Yes.
1: Hinangagana ka ron ha, mahuyan kita ni Stagantik eh. Bali, may 2 kabata. 1 year old and 2 year old. Tapos, single mom ka. Napatay ang imo nga bana. Dayon mga luyag si Dave si imo. Okay na?
2: Okay na.
1: Okay, lights, camera. Ako wala lang kuya papel ha, matigayon lang ko. Lights, camera, action.
0: Uy, nga anak ka pa ma-share ka man, Dave.
1: Hindi ama nagbalay pa sa anay, hindi pa gunahi, bala na.
2: Ara na siya dayon sa sulod.
4: Ah.
1: Dan. Siya dah, yung nag-intro nga manukto ka pa gani, di ba? May motor pa gani, timuran, nga mabatian niya nga may nagdulog ng motor.
2: Sige, ah.
1: No, sige, take to. Lights, camera, action. Kagkaroon. Hindi na naman voice over ko, anay, dali lang. Kagkaroon, yari na ang drama-rama sa phone pal. May motor ka, ha? Ikaw na dabalas ang sound effects, so anong lagan sa motor mo na? Mekaniko ka man, animal ka. Oh, sige, action! Ha? Ano? Ikaw gani? Kay ikaw, Tana, ang may ginanglan mo?
2: Kay may motor ka gani.
1: Oh, lights, camera, action. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Okay, cut! Okay, cut!
3: Ay, wala pa kami.
1: Ah, wala pa galing. Sige. Action!
3: Marisa?
1: Oh, di, wala kami kabati. Isang effects ang imo motor.
2: Hindi ko si Marisa. Yan si Clarissa. Clarissa?
3: Ito, nagagot na ko, Troy Mong.
1: Aya, rinakita sa take 103 na.
2: Oh, sige. Sige na.
1: Lights, camera, action. Busan, upang manis ang mga panuloy kay Clarissa Kadugay, Tana.
3: Marisa?
1: Clarissa, gani!
2: Clarissa.
1: Inano?
2: O, Clarissa.
1: Imo na Lisa na lang na.
2: O, mo na Lisa na lang.
1: O, sige.
3: Ipo, salam na, Belki, kay ginapaluyagan ng Tauron. Dahil ko pa
1: niya. O, sige. Lights, camera, action.
3: Clarissa?
5: Ano?
3: Ay, di, andat nga, ura kau ka, nung nasa na, kinapa ko gatawag ni mo.
5: Ay, wala man po ya. Wala man takon ka bati sang imo motor.
3: Di, manan mo nga patay gani ang motor, o mo gani nga gintulod ko lang.
5: Ambot, ay, ano na lang na, ado, pagal, palon man na.
3: O di,
5: ma, ano?
3: Pwede nga.
1: Ay, dali lang. Nailang yun. Unmatch ang inyo nga drama. Ako na lang ang babae. Ako na lang babae, anay. Unmatch ka mga duwa. Kay Doga, ano ka mo, sumpakihay ka mga duwa. Ako ni mo, balang kay Dave. Dave, ikaw pangaluyag sa akong Clarissa. Oo. Akong ngalan. Ako tong single mom. Okay, sige. Clarissa lang Japon, ha? Ako naman ang babae.
3: Okay,
1: kay unmatch ka mga daw. Okay, sige. Lights, camera, action.
3: Clarissa?
5: Ay, yes, Dave. Ari ka man.
3: Ay, naguban ako ka motor mo. Nga mura nga nag-apit ako dyan sa balay niyo. Kay nag-ride ako mo.
5: Sa kadamo-damo dyan nga balay, sa dirigid ikaw naguban dapit. Ano na, ginhungod mo gid naton para maka-adto ikaw dyan sa balay.
3: Ipos lang bala, kasi madakpan ka ni tatay mo.
5: Ay, kay do karong man sang imo nga gihambalan nun nga nagubanti mo do. Matyagan ko, hindi man naguba imo motor do. Imo-imo mo lang nga naguba.
3: Ipas lang nga ni, parang nga diskarte ko lang nga dyan sa maturin.
5: Puti, ano ginmamlatuyo mo sa akon?
3: Hindi ko gusto ako nga maturog ako sa balay nyo.
5: Ay nga, maturog man ta-

0: Si Laila!
1: Basta, basta!
0: Ay, di ba ito kayo ang kapasar kay Clarissa yan? Eh?
1: Dokabuga.
2: Dokabuga.
1: Hindi ah kabug at kaya magano ya magbug at na magistorya sa imo.
3: Correct.
1: Ari na may babae naguro may istorya kanimo ay. May ang gabi eh.
3: Hello.
1: Ay lalaki sa kakaroon na lang. Mga babae dial kamo pi kamo na lang istorya ni kay Dave kita nalingan kami ya. Ah dial nyo ang 0912 0907-6793 0912-007-6793. Hay kamaan giti mo magdiskarte kang uyab daw hindi man guro.
3: Oo.
2: Ay gapangara si nanay ko Troy kiraran ni Bob ko Troy.
1: Dahil lang gid babae ni sa pia kalinya may gabilay number
2: 1 lalaki ni Troy.
1: Ah karon ka lang intra babae ang mo ginahulat ha. Oh sige. Babae nga linya, anay, dire ka mo agi sa 0912-007-6793. Ano to, ambal mo, Migo Dave?
2: Gapangira, arga ni si nanay, Troy, nga, uraho, gano, gapon, di, niga, Troy.
1: Ari na, may babae na. Ari daw, hindi man ni babae, daw, wak-wak man ni guro.
3: Hello?
0: Hello? Hello?
4: Hello?
0: Sino ni?
1: Ambot si muda pulito ah. Line number 1, good evening. Hello, line number 1.
3: Hello.
1: Dami ni kasabat.
3: Ang mati lang saya.
1: Sa bato, dai lang gid makuha ta sa isa.
2: Mati lang trade.
1: Dai lang gid ah. Ah, mayong gabi, line number 1. Oh, mayong gabi.
3: Wala babae na kiniya.
1: Taga Antique ka man miga.
5: Oo, tagantiki ko.
1: Very good. Pangalan mo?
5: Jinaina.
1: Jinaina, ang imo anay radyo lang ga, liyog lang ko anay off sa cellphone ng pamati.
5: Sige, sige.
1: Okay. Katunog sila ng mga radyo.
3: Ah,
1: nabatian mo, Migo? Dave?
5: Jinaina, Magdalena.
1: Pila na edad mo? Pila na edad mo, Jinaina?
5: 27.
3: Wow, bagay-bagay, kid.
1: Ikaw, musta na, Jinaina, ang iyong mga munay na?
5: Okay lang.
1: Nasa diin ikaw sa Antique?
5: Sa may...
3: Sa diin?
1: Dawala pa sa katultol yun. Mm-hmm.
2: Katultol
1: na, Jinaina?
2: Dula. Ah, nadula
1: ako, Troy. Nadula, tana, si Jinaina. Ga, din ka na, ga?
5: Sa Iloilo, mano.
1: Dali lang, git bala. Gina, Antique, sumong Iloilo ka na naman.
2: Oo,
1: sa... Sa din, git bala, ah, ikaw?
3: Diin ka, sa din ka, git.
1: Ayan, buto biyahe ni...
3: Jinaina?
1: Dula na sa... Aring isaw, ah, may gabi.
3: Hello?
1: Butang man. Daw ginapatalang tas sabong sang uyab. Uyab na to tani ba? Man. Pero nakuha ko yan number, Migo. Okay naman lang guro nga. Tawagan mo na lang ni siya.
2: Oh, hindi ko try ah.
1: Ang buta ka damo si Muarte ah.
3: Oo ah.
1: Ngita na lang kami iban nga lalaki ah. Damo si Muarte. Babayi na kayo ito nagtawag. Ya, itao ko kanimo number ran.
3: Oo, iya. Tag si mo ang number. Ikaw tawag.
1: Hmm?
2: Tika. Masi,
1: snap
2: na
1: po,
2: Troy.
1: Ay, ambot.
3: Ah, tinawag tila one mo, eh.
1: Tisa, piya ka na lang station, intra. Hindi na lang di.
2: Sige lang, Troy. Batonon ko lang.
1: Ha, batonon mo na lang?
2: Send mo lang inakan, Troy.
1: Ha?
2: Send mo lang inakan number na?
1: Hindi. Ipadala ko na lang na siya.
3: Sa LBC.
1: Ipa-LBC ko na lang. Ha?
2: Troy.
1: Ano?
2: Pag-ikas mo na lang, Troy. Number mo, Troy.
1: Gaan mo kami GCash?
3: Mugid.
2: GCash number pero ikaw bayad din. Eh?
1: Ah, imo na lang na. Ah, may ari man kami din. Tampuhaw ka ha. I-send ko si imo number ka babae ito ha. Nga si sino to Jinaina.
3: Si Jinaina.
2: Send mo na ka lang Troy.
1: Hindi gani ipadala gani. Ulit-ulit.
3: O sige na.
1: Dolly anon ah.
3: Gani man.
1: Gina babay na.

0: na, babay na, oo. 10:41. Ika pa dahil ng phone palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting! Woo!

na mabibig ko, pero di ako bitter. Kung akala mo'y nasasaktan sa sinasabi.

0: the pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang sis the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
0: Sis the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Claire Skin Beauty Soap.

0: Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart, ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagi ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga-relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabigay siya. Premium D3 Coffee Mix.
3: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
4: Islamita po, Sanduban. Identity po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Asa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
3: Epektibo sa mga

0: Tulog-tulog ka muna. Ginawa mo danamon para tingaw mo tulugan, ha? Sa gyapon na po nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santone Plus Coffee Mix. Ang natural na kape, wala sing side effects para sa aton nga ikaayong lawas.
1: Ginadulong man sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap, Kutis Porcelana, Kutis Artista pa.
0: Ang Yes 12 product, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May caller kita sa line number 2. May gabi. May
2: gabi, Troy.
0: Anong mayo sa gabi?
2: Respeto.
0: Respeto man.
1: May harap pa na sa buong.
0: Respeto kung espirito. Ngalan mo?
2: Jim De La Cruz, Troy.
0: Si?
2: Jim De La Cruz.
0: Jim?
1: Jim?
2: Jim.
1: Jim?
0: Spelling bee, spelling bee. S?
2: H.
0: S? H?
2: H. A.
0: M. E.
2: M. Ingigol.
0: Tagadiin ka?
2: Kadis, Troy.
0: Din sa Kadis?
2: Mabini.
0: Pila na edad mo?
2: 24.
0: Pila na nabuka mo?
2: Wala pa, Troy, ya.
0: Ha?
2: Wala pa.
0: Baso, ya, baso? Wala pa may nabuka nga baso?
2: Banga na, Troy, eh.
0: Banga.
2: Wala pa.
0: Wala pa. Ano work mo gani?
2: Construction, Troy.
0: Ah. Bawang paborito, wow, ni Dolphy na naman. Alin sa mekaniko, asa sa construction worker.
1: First time? First time yung sagu mo?
2: Oo.
1: Oh, pues. Agi ka na sa initiation. Okay?
0: Hindi magpati. Right. Hindi magpati.
1: Shame?
0: Hindi magpati.
1: Pat. Ah. Sundon lang ako niyan, bal, ha?
0: Ambusin mo, malawayan.
1: Okay, sige. Mua-mua.
0: Hindi magpati. Mua. Uy, gago, hindi magpati.
1: Sige ka, pati, shebe. Mabuot niya nga daan. Chup-chup.
0: Hindi magpati. Hindi magpati. Hindi magpati.
1: Shame, sabutay.
2: Magro
1: na
2: po, hindi ako nakabalpa.
1: Ano? Ipatupak mo sa... Wow! Sa diin!
2: Hindi
0: nyo
2: na
0: ikaw makakato
2: ko eh.
0: Wow! Nyo pala, wow, di ko bisit-bisita na
1: lang. Hindi lang di sa isasyon, ah. Kay punimuan ta na di. Gadalan ako ng malas mo.
0: Gadamo ang tiyanak.
1: Ngadaan niya damo mandi, ngadamo mandi ngadaan tiki.
0: Tawag ni gani, din kagaw braso bong sa Kadis lang migod, shame.
2: Sa Bacolod.
1: Sa diin sa Bacolod.
2: Sa Fortune Town.
0: Ara kada sa bong sa Fortune Town.
2: Oo.
0: Ano nga lansang imo nga ginaobrahan da sa Fortune Town? Sino nagahotek man? Ako pa na una, malutgutan na nag-ahutik.
1: Mapalutgut na sa
0: chupon. Gaan sa chupon, kapalutgut. Lapit na lang ba ng Bilyo Monte kung Fortune Town doon?
1: Correct. Oo, ah, isa na nakasakay.
2: Ayun, Troy, ah.
0: Ha?
2: Hindi, ayun sa may Mansilingan na yun.
1: Uy, kalayo na yun.
0: Fortune Town, Mansilingan, din git bala.
1: Oo. Sa diin ka sa Fortune Town o kung sa Mansilingan?
0: May gautik. May gautik.
1: Sa diin?
0: Ay, ang buta, kadugay magsabat. Oo, kapatudlo. Ah. Line number 1, good evening.
1: Hello?
0: Ay, hindi lang, wala ko pang sabat. Hello, line number 1, good evening.
1: Hello?
0: Labang kasabat. Hmm. O sige na, ano na tong tuyo mo, Migo? Shame? Nananaw man.
3: Uy, man yung pulos. Ito naman kulon sa mga
1: amo gani.
0: Shame? Mapati ka na sa katudlo sa imo. Hindi ka gid ka score sa amon. Te? Ambot ah. Ibutang na lang natawag mo. Hindi naman nawag di ah. Eh, check
1: na. Kadugay si imo maga sabat.
0: Nautog di man siya. May gabi eh.
1: Hello?
0: Hmm, dapat may kasabat sa pihak. Dahil lang, ilang speaker ko ni Anay, basi ko ano. Yeah. Hello?
4: Hello?
0: Ah, ragali. Dahil lang gid, mama. Dahil lang gid. Mama, batian mo kami subong, ma'am?
4: Oo.
0: Ay, salamat. Okay. Pangalan mo gani, ma'am?
4: Ano siya?
0: Pangalan mo?
4: Vanessa.
0: Tagadiin.
1: Oh, si Vanessa.
0: Tagadiin ka, ma'am?
4: Three. Dito si Lai,
0: ha? Ay, taga Silay. Oh,
1: Silay. Diyan ka sa Silay na yun.
4: Kami ano
1: sa
4: Tubang ano? Lata.
1: O, Tubang Plaza.
0: Sabi ko gani ang palamatinan ko, Atubang sang Lata.
1: Sa may...
0: Atubang sang Plaza, oo. McDonald's.
4: Sir?
0: McDonald's.
4: Ah. Oh.
0: Watson.
1: Oh, sa Watson's?
4: Sa
1: kinadulugan, da sang series? Yeah.
4: Oh, sir, sa may tiyak lang, sir.
1: Oh, sige, oh. Ah. Oxy, ah.
0: Nga nakapamati sa phone man. Pal.
4: Nita, phone pal, sir.
0: Amo na yan.
1: Oh! Wala
0: na edad ni Vanessa.
4: 31, sir. Single mom.
0: Ambal ko, single mom gid daw.
1: Oh. Lapit ka muna sa may Gomez nga dalan.
0: Ara na gani sa Tubang McDonald.
1: Amo na gani, kaya may duwa na da ka ano. Ang isa pa ka, tumakinli mo.
0: Mm.
1: Lapit ka muna.
4: Watson,
1: sa Watson's ka gid siya.
4: McDonald.
1: Oo. Oh. Okay.
0: Sa dira, sa dira ka sa Watson's ka, obra? Hello? Hindi, hindi.
4: Kulod ba lang ako ng brand,
0: sir? Abi ko ganun sa Watson's. Kaya mamangkot kami, tani, kung may arang pada sing Santon Gold nga na display. Mayo kay labot kami da sa Silay. Anong monitor mo da sa buong ang cable o kung radyo, gid?
4: Radyo lang, sir.
0: Ah, mayo, no? Labilog bata mo gani, oh. Vanessa? Isa
4: lang, sir?
0: Padugangan mo isa?
4: Isa lang din akong bata.
0: Padugangan mo gani isa?
1: Oo, mapadugang ka?
4: Mapadugang? Kami madugang.
1: Okay. Handa.
0: Pila na lang edad sa bata mo?
4: 19?
0: At ako na?
1: Oo.
0: Pila to gani edad? Pila gani edad mo, Vanessa? Liwat?
4: 31?
0: 41.
1: Abi ko ano, tiga gina 31 kasi ko to ka lang alang mani nga mag 19 ang bata. Yan sa 31 pa? 31 pa lang.
0: Mm-hmm. So meaning nabuka sa mga 11 years old.
1: Mga 36.
0: Oh, dadira. May caller ko din sa piyaka linya. I-check ko kung parehas ka mga edad, ha? Hello, line number 2, good evening.
5: Hello, good evening.
0: Edad mo, sir, pila?
5: 28.
0: Alang-alang ka? Kay 41 niya nga,
1: monya color. 41 niya nga, monya color.
0: Oo. Balik obra, ikaw ma'am, sa Sulod Balay. Tapos, taga Silaygid ikaw kung may probinsya ka pa nga iban? Sa Silaygid ikaw?
4: Oo.
0: Okay, dahil lang
1: gid. Wow, ha?
0: Mayong gabi, line number 2.
5: Jeffrey Gali, ha?
0: Oo.
5: Taga Binalbagan, Dalmoros.
0: Oo. Edad mo, Jeffrey?
5: 41.
0: Ay, tama-tama.
1: Oh, pwede.
0: Binalbagan kang sila, pwede na.
1: End to end.
0: Ano naman niyang status yan ni Jeffrey? Ano ni, balubuhi, balupatay, laon? Ano, Jeffrey?
5: Balubuhi,
0: Ha?
1: Balubuhi.
5: Balubuhi.
0: Pado kisunabli kung magbalubuhi.
1: Mm-hmm. Oh.
0: Balubuhi, kasal ka mo, Jeffrey?
5: Hindi.
0: Live-in lang?
5: Hindi kasal.
0: Live-in lang?
5: Live-in.
0: Ha? Hindi gani, pamati, balanay sa pamangkot, hindi balanay mag-una. Live-in lang ka mo?
5: Oo, live-in lang kami, Troy.
0: May bata ka mo, wala?
5: Why?
0: Okay. Sinong hindi makabata, ikaw o kung siya?
5: Yeah.
0: Siyempre, ikaw.
1: Mahita ko sa blasang.
0: Ha?
5: Ang asawa na siya sa una, hindi magkabata.
0: Paano mo na hambal? Nagpa-check up ka mo, ha? O, doktor ka?
1: Oo.
5: Ay, kulog ko na matris niya.
0: Ah, Wala man ikaw sing ebidensya din sa doktor. Nagmatomato kay imo ya. Base ang imo ulo-ulo ang hindi makasulod siya matres.
1: Base may panit pa na. Ano?
0: Ay, ang bot sa imo na iya problema nyo na
1: lang. Problema mo na na iya pa.
0: Oh, ari si Vanessa, oy, Suryana, ikaw mo nga kayo para matinong na kami ni Dolbo Pites.
2: Hello?
4: Hello? Good evening.
2: Good evening. Sino ginangalan mo?
4: Vanessa.
2: Wow, kanami ginangalan mo, Vanessa. Di pregle ah, kagabi ng bagan. Ano pangalita mo? 41?
4: Ah, 41 ka man. Hmm.
2: Ano pangalita mo sa isang lalaki?
4: Huh?
2: Hello? Ano pangalita mo sa isang lalaki?
4: Buot lang, understand you. Ako na lang.
2: Ako na pangita mo, how I with you, how I get numb.
0: Patapusa sa balanay, hambal bala, kito imo lang na nanambal. Patapusa na si Vanessa, antes magsabat, hindi mag-overlap. Oh. Oh, sige, ikaw na sabat, ano tong hambal mo?
4: Ano pangita ko sa kalalaki mo, like this you? Understanding.
2: Oh, ako na lang yung nakita
4: mo, Liga. May obra. Ano sa?
2: Kartap. Kartap.
4: Ano sa?
0: Kartaps.
2: Kartap.
0: Karga tapas bala?
4: Ay, oy. Ay, wow.
0: Daw mo lang yung karga tapas nga pinasahi okay. Nga wala ga inom mula ga sigarilyo di ko mapati ah.
2: Tawa ito ga inom
4: ito. Hindi kami mo ito ya nga wala na sa inom ya gabisyo.
0: Oo batiyon di gani ah. Batiyon di gani. Pamati bala nay bala Jeffrey batiyon di gani sa grax ang baga mo ah.
4: Gani ka. Huwag mo sa Troy man.
1: Van.
4: Okay.
1: Ga ano na sa galikit lumboy.
0: Ah, pero mabalaan ta man. Mabalaan ta man. Vanessa, mabalaan ta na kun wala gyud man siya bisyo kay bago ka mo magkit anay, papresentaron mo siya anay sing ano, sing medical records.
1: Dapat may medical certificate,
0: dapat may X-ray, may stool exam, pati ihi. Tanan-tanan, aton i-ano?
1: May blood test.
0: Basi subong lang guro. Basi subong lang guro mag-istorya ka kay Vanessa. Wala kay gainom mag-sigarilyo. Pila ka na kabulan nag-untat, Jeffrey?
2: Ya, pulot na gano'ng katuhig, Troy.
0: Ah, lawig na. Di, patihan taman siya, ah. Patihan taman siya, Vanessa, aki gasugin man sa santuod. Pero i-required na gin siya nga magpamedikal, gina. Okay man na sa imo, Jeffrey, nga magpamedikal ka bago ka magkitanay ni Vanessa?
2: Okay lang na yan, Troy.
0: Oh, sige. Padayon ang diskarte.
2: Hindi, magiging gano'n siya. Hello?
1: Banban, ara ka pa?
2: Hello?
0: Siman, ginhutik niya sa akong siman kung iya ginapangita.
4: Sir?
0: Ara pagali. Okay. Sige. Okay, padayon. Ara na si Vanessa.
4: Sir?
0: Oo.
4: Okay. Sir?
2: Sa ako na ginapangita mo, niya ganito.
4: Ano
2: ba? Kung maging kita.
0: Handa sa kuno mag-sacrifice kung mangin ka mo?
4: Okay. Ara mo lang gali.
2: Langgaon ka ka nga. Ulay gaduhan. Nagabaling siya kung maging kita. Pagkita ko na sa inyo.
4: Mapati na din ako yun, sir. Kung tuod kong magka-personal, amod na siya.
0: Oh, amo man na ang way, Vanessa, para mabalaan mo. Pero sa subong mo palang ni ang inyong nga kumbaga una palang anay nga pagkilalahay. Then kung magkit-anay ka mo, tidepende sa imo, Vanessa, kung manamian ka sa iya, magsugtanay ka mo kung anong plastada ti.
1: Gani man.
0: Amo man ang purpose nga ang may ara ka mo sing initial nga pagkilalahay nga duwa. Wala ka ladlawan, hindi man magadlaw. Wala doon ka insulto man na Vanessa. Vanessa? Vanessa? Doon naman ka ladlawan, hindi wala magadlaw. Wala. Oh.
2: Ito ba dita?
4: Okay.
2: Pwede abrihan ka ng kasing mo?
0: Ba? Pwede ko na abrihan kasing kasing mo? Ang ano to ya, ang main gate ya sa kasing pamati bala ano Jeffrey, ang main gate ya sa kasing-kasing mulo na abrihan na gid man to ya. Manog sira karon dugay-dugay last 12 kay curfew.
2: Ya mo gid na to kung kasing mo kay makulog ko kay para nga
0: grabe gid ya magdiskarte ang mga cartaps no.
1: Ko correct ya ah.
0: Hidlaw-hidlaw gini guro si Manong Jeffrey ba.
1: Imagine bla pulo ka.
0: Di ba kay Suryahan ay kamo Vanessa pamangkota bala pamatii bala iya nga pamangkot tapos ikaw naman tapos Jeffrey
1: patapusan na si Vanessa
0: nagay bala da saga di istorya da bala nga daw wala ka man magina istorya pamatii anay si Vanessa para makatarong inyo Suryahan ay nga duwa bla. O sige Vanessa, ano to pamangkot mo?
4: Jeffrey, kung
0: dali lang lain to imo pamangkot agina. Ano man si Vanessa? Ang pamangkot mo kung may asawa siya. Oo, mga sinsiro. Muna imo yaman. Oh, sige, sige. Liwat. Nautod na lang kayo. Nautod si Vanessa. Dali lang kay Jeffrey ha. Dali lang kita. Jeffrey, ang imo balalin niya. Liyo ko biya na. Iba hindi pa i-loudspeaker para klaro.
2: Oo.
0: Hindi pa i-loudspeaker, bi. Ang to number ni Vanessa gani man nalipat na lang pa. Be hello bi ko no liwat.
2: No.
0: Kita mo ka klaro mo lang gali. Ilang gida pasudlon ko liwat si Vanessa ha.
2: Oo.
0: Ilang gid. E wala na siya ka dial mo. Ilang gida, ilang gida. Dial ko lang number niya. Taro nga man bala magdiskarte bala Jeffrey. Ganit tapos man. Patapuson mo sa hambal para hindi ka mo mag-overlapay bala. Kay daw ara kita sa ano sa koral gani Suryana eh. Vanessa.
4: Hello.
0: Oh, dahil lang si Troy ni si Troy. Oh, dahil lang kita, dahil lang kita. Oh, dahil lang kita, dahil lang kita. Okay, emerge ko lang ang tawag. Okay. Ah, Manong Jeffrey, ari na si Vanessa, oh. Sige na, padayon. Ikaw na to pamangkot, Vanessa.
4: No. Jeffrey, ba't iniisawa ka na? Hindi ko... Hello? Jeffrey?
0: Hello, Jeffrey? Hilingi naman ang ulo ni Jeffrey. Dahil lang kita. Hindi, ah. Nagambal na to sa kinang. Wala siya asawa. Oo, gani, nagbulagay na sila. Dali lang kita. Jeffrey! Number ni Jeffrey ni gani man. Dali lang kita, Vanessa. Hold on na na ya. Dali lang kita.
4: Sir.
0: Kay i-reconnect ko lang ang iyang linya. Ay, lain man nga ako na pindot man. 09. Dali lang kita, Miga, ha. Jeffrey, ara ka pa da?
1: Jeffrey!
0: Dahil lang kita, dahil lang kita. I-dial ko lang liwat ang iyang number. Ano nga, adlaw day off mo, Vanessa? Basi kung makipagkita si Jeffrey.
4: Domingo,
0: si Mula.
4: Sir.
0: Oh, sige.
4: Domingo.
0: Sige.
4: Domingo.
0: Dali lang kita, ma'am, ha? Dali lang kita. Kay pasudlon ko lang siya liwat. Pasudlon ko siya para magsulod man siya sa imo. Kaya, kita. Kido... Mayo man siya pa diskartihon pero daw ano man daw para sa imo dol. Jeffrey lang kita. Jeffrey, batian mo na kami.
2: Oo, batian na Troy.
0: O sige, padayon si Vanessa. Vanessa, ipadayon na to yung pamangkot.
4: Jeffrey, sigurado ka no. May kasawa. Hello?
0: Dali lang gid bala bago lang ko gani nagambal nga patapuson na pamangkot pro. Jeffrey pamati blanay. Hindi pag i-loudspeaker imo cellphone. Kay na kapag ginambalan pro.
1: Nag-overlap ka mo nga duwa?
0: Gani, wala pa gani katapos ng babae, masabat na. Oliwat be, pamangkot be Vanessa?
4: Nang Jackie, ba't ikong may asawa ka na balahaw?
5: Why? Why ko asawa mo dyan?
4: Huwag ka.
5: Saan? Ang trapos mo na programa. Why ko asawa ya? Bulag na kami tayo, dugay na.
4: Wala ka man bata.
5: Why? Why ko bata?
4: Sa edad mo nga 41, wala ka pa bata, wala ka asawa. Sigurado ka gigiya.
5: Oo, so, may, may asawa, pero gigiyaan ko. Dugay na tayo. Hmm.
4: Mm-hmm. Ni
5: si mo pina pagano ano hindi nga sa nga din bayan kanya. Si si law ay mo kung
4: ano
0: niya mo nga nung itapis ay bapo
1: niya. Law
5: ay tumay man ay bakit ay kuray sa batasan niya. Duchis mo sama si Vanessa no. May pagka. Mo itapis ay bapo niya si law ay lang ko karkap ng
0: Mm, di na to. Vanessa?
5: Hello.
0: Ah, nag-abot na ko nung amo niya. Vanessa, ra ka pa da? Eh, send ko. Balan, balan mo nga ginbutang yan, no? Kaya nagam na.
1: Ganyan.
0: Oo, ginbutang niya. Ara na amo niya. Dige na lang. Amo na lang ni Migo, Jeffrey. I-send ko sa iyo mo number ni Vanessa. Then, ikaw na lang tawag sa iya, ha?
5: Oo.
0: I-send ko sa iyo mo, ha?
5: Oh, sige, salamat, Troy.
0: Dali lang, gali. Dawala ko na save ang number. Are, are, are, are, are, are. Sige. Hindi mo lang, anay, pag-ibutang, ha? Hindi mo pag-ibutang, ha?
5: Oo.
0: Tapos, kuha na daan, daan, ballpen, kagpapel, kay i-dictate ko lang sa imo ang number, ha?
5: Oo.
0: Sige, uh-oh. Salamat, yun, Migo Jeffrey. Regards sa mga taga-Binalbagan, ha? 24 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ineng XFM, Katropa mo.
1: Exciting. Exciting.

0: It's 40 minutes after 11 o'clock. Nulis dose na. Time to go now. See you tomorrow. From 9 to 12 midnight. Sa ngalan sa mga tech on duty sa mga gabi, salamat gid sa pagpasulod sa inyong mga radio stations. Kay sa tanan man nga mga station managers, salamat gid. Sa ngalan sa ngamon nga boss, CEO, President, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Gonna go, gonna fly. Adios, amigos, amigas.
1: Yes, boss naman.
0: Muchas gracias and good night.
2: Exactly.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbe, siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na
0: world. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kidhaw.
3: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay,
5: wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap sa mga balita, blam, sa nami, bigit sa mga DJs, nalakan dyan.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X.
6: Simply,
2: may how, kita pa.
7: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kidhaw.
8: Timo!
7: XFM 103.9.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuwi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy ng nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa visyo na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Good supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Samphone Gold, Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag, isa ka studyante, kadagabi o

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eri. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sa kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. The Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Kag pampapaskog sa atong natulan. Pampagkaras ang utok. Kag pampaimprove sa atong immunity. By Santon. Nga bugara sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Santhon Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhon Plus
1: Herbal Oil.
0: Chronic pain,
1: ang sakit.
0: Mag-Sister Pain,
1: muscle fever,
0: acute pain,
1: kahit ano pang pain,
0: basta pain.
1: Mag-Sister Pain,
0: kangkalang pain,
1: fast and safe.
0: Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sister Pain.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayon gapa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina,
1: garlic,
0: plus collagen and glutathione.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
0: Nagkape ka na?
1: Nanakas

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee.

0: SFM Kid.
1: Inam yung music ah.
0: Nga SFM Kid.
1: Ay, wala ka lang music mga tapos magkakap lang, may harap kayo sa mga balita. Lalo sa amin, bigit sa mga DJs nila.
2: Wala sa konkreto nga sabat.
3: Wala sa katumbas nga rason kung naka-ex.
2: Simply,
0: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
0: Nga SFM Kid how.
4: Tiyo!
2: XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na worm.
0: Samphone Gold.

0: dito sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: bumibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko, kabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, ugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one. Sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga tutukan ni Lilo.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas na manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutatayon. Makapahubin pa siyang namo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Nga XFM kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga XFM kid?
4: Inan yung music ah.
2: Nga XFM kid?
3: Ay...
5: Wala ka lang music magkatapos mong talk-up lang. May harap yung mga balita. Plans yung namin bigit sa mga DJs na lakad.
6: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply...
2: May how kita pa?
6: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
7: Tiyo!
6: XFM 103.9.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee

and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Suma sa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na worm.
0: Santhon Gold. Coffee

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
2: VisionX Plus?
3: Check!
1: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
7: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman kad, kang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, rakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
7: Sure ka?
6: Oo.
7: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
7: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: System pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel Santacule. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita. Labas ang aming bigit sa mga DJs, nalakad.
5: Wala isang konkreto nga sabat.
6: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X.
5: Simply,
2: may how, kita.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Tingin mo!

0: Samsung Plus Gold. Mas pinalaga, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Santone Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid
5: na all-in-one sa presyo magkaan.
6: Santone Plus Herbal Oil,
5: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula tayo ng pain.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimok sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
5: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
11: Luzon,
10: Visayas,
11: XFM
12: Color sa XFM.
10: And Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Sa Kadichar. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: Walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mabuki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbe, siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang nabon.
0: Santon Gold. Coffee

0: Music ah.
1: Nga, it's FM Kid.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang, may anak yung mga balita. Wala sa amin, bigit sa mga DJs nila.
2: Wala sa konkreto nga sa lahat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how.
3: Timo!
2: XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: System Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. System Pain para diro-diritso ang training.
9: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sound Phone Gold. Call

Saffron Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Mangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Saffron Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santol Plus Gold.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, pananong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kakareply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
8: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
7: Historia eh! Lainy pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
8: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig o pang long-lasting.
7: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
8: Wala-wala, gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
1: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Shadadja Makalad! Good morning, good morning, good morning! Mga katropa, good morning and welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas! Subong yung mga katropa, adlaw sang Lunes, May 11, 2025! Subo ka May 11 mga katropa, mabatsaga naton ang mainit, mapaang sa gihapon. Kagkaroon, expected ang highest forecasted heat index mga katropa nga mabatsagan yung 41 degrees Celsius. So kunyara kita sa extreme caution na mga katropa. Yeah, so andam lang sa inyong mga activities. No? And balong gidamo nga tubig and inom damo nga tubig. Para swak na swak lang ang inyo daraya nga mga ganap today nga Lunes sa mga katropa. And of course, may araman sang pahanumdom mga katropa gikan niya sa Negros Occidental Operations Center. Mga katropa, yan no, tinanungod man sa kanon volcano advisory mga katropa. Ang ating miyara sang advisory 1 hour ago. Ang ating miyara sang crater glow kun banaag sa bulkan kanaon mga katropa ini cause no sang ti nighttime infrared kag high resolution nga ano no nga observatory camera sang kanlaon nga makita didto nga may superheated gas activity nga ti mga katropa hindi lang man ka isa natabo this year kundi kapila na ka beses tungod ya sa padayon nga aktibidad sang bulkan kanlaon may superheated volcanic gas nga ti ang ano mga katropa no gainit itong crater kagati naga banaag mga katropa natawag nga crater glow kon banaag makita sa kanlaon volcano. And of course, mga katropa, subong ba, nagapadayon man ang paresaan na adriya sa syudad siyang Bacol. Kusa diin ang mga universities all over the world. Charot lang. All over the Philippines. Or over the Philippines lang, Danay, ha? Ang nagkari na sa syudad siyang Bacol, agudya sa isa ka Pahampanga. Sino kaya magadawag? Region 1 ay han. Region 2, Region 3, Region 4, Region 5, hasta na bilog nga region. Ano dala ang BARM, NIR, CAR, yung iban pa. Sino kayang magwawagi mga katrapa? No? Ito na ibaluan sa mabuti ang ati May 14, ano, ang uhing adlaw sang nasambit nga patimpalakon, Pahampang. Oras natin, oras! Mga katropa, alas 4:44 na. And of course, gabamati ka mo sa gihapon. Dari sa itong programa, Exciting Pilipinas. Ikaw po niyo sa katropang Wendell Balinario. Tag, syempre, live na live naman kita sa inyong mga tag sa ka-radyo, mga katropa. Mapatian kita sa XFM Bacol 103.9 and sa 96.7. Batian kita dira. And of course, ramay kita sa itong Facebook Live. Live na live man kita sa mga katropa. Para kita-kitaon kita ho. Live kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacol News and Public Service Authority. And syempre, live man kita sa live stream naton sa YouTube sa XFM Bacol 90.3. Live kita sa YouTube. Pwede ka mo naka-live stream. Yeah. And sa mga katropa natin nga nag-upod sa itong program,

Ama subong diriya sa aton nga live stream no sa kay Sir Randy Medalia. Good morning. Mayong aga, bugtaw na sila oh. And sa ilaman dira iyan ni Tita Nanette Manalo. Good morning. Sila ni Mama Rebekif Gano dyan, good morning sa inyo, sa mga katropa naton. Nagpamatik sila mga tag sa karadyo, nga nagadigamo na. Subungya, nung mga inoras, good morning sa inyo dyan. Ayong kapag digamo da sa inyo mga sulod ano. Nung kamusta man ang inyo nga mga Lunes. Aga pa, paang na. No? Sige lang ha, mga katropa. Tiyo, subong nga aga. Kilisin ang imo dira nga bugas. Kag magtigang na. Also, ang imo dira nga mga bayo no, mga hinalay mo da, ba sinalipatan mo pa da. Planchahan ang mga palanchahon. And amat-amata na himo sa imo mga dalaloan. Don't forget your wallet, your key. Ako na yung mga yabe, dira. Ang importante pag ito, dapat subong lucky man or babayi. Nag-sunscreen agad. No, di ba la? Sa una, masanin ko lang, masunscreen lang siya kung babayi. Eh, para lang na sa babayi, ang sunscreen niya na. Diba? Pero subong no. Hindi ka saling kalalaki ka, hindi ka na mag-sunscreen, hindi. Ikaw lang mayawan, kayo mga panit, galing namin ko ang maiyawan. Dapat ya, ano man ang imo gender, no? Like you need to protect your skin against UV rays, against our sunlight, harsh sunlight. Subong, kahit grabe, nagkidya ka harsh, no? Sakit na ganyan sunlight. Sama na, sun kiss lang, gani, subong sun slap na, always yung naging na-mention. Sakit ka, mabatsagan mo, ganyan kasakit to na sang init. So, your girl man or boy, bae ka man akong laki, don't forget to put your sunscreen, especially when you're going outside and may activities ka under the sun or direct ka, hit under the sun, may, kagidabala, may mga volleyball ka under the sun, no? Or naglagaw ka mo da with your family sa resort, kasi hindi lang kuya, ikaw mo lang da. May laki ko, No, it's not like that. You should protect yourself. Kaya you know what? Sa ulihi, ang skin mo mayawan. Ikaw mo na mayawan sa ulihi, no? Dapat, always di kita mag-wear sunscreen. Kung may ara, ha? Kung may ara. Hindi man pilitay kung wala. Pero try mo lang, gid. Kung may ara lang man. Kung pwede lang man. Para pag ito pinaka-importante, pag ito... Second, lalo ko yung katatlo, ikaduha, lalo na yung sunscreen niya. Tubig. Drink more water para perfect gidyang imo yung hydration. Kasi kalaw ay nakaroon nga hindi na gani tugnaw ang palibot, ayawan na imo nga lawas sa adapt sa kainiton. Subong nga siling nila nga daw ginasang gyupsal kita tanan. O kung doon, kita sulod sa microwave or oven. No, dira. So dapat, stay hydrated, good. Stay hydrated and drink more of water. Drink enough or more pa again. Mga katrabang aras na ito, 4:49 na! Saliwat, no, sa mga nag-upload sa programa natin, good morning. And don't forget to like and share our official Facebook page para damo makakita kang makabati sa ito mga pa-shoutout sa mga aga. Sila ni Sir R. Nice Irida. Oh, good morning sa inyo dyan. And syempre, tutok na sa mga nanay na nagpamati sa ato sa bungon, nagadigamo sa mga drivers na nagpamati sa ato. Nagalibot-libot na sa syudad sa Bacolod, either sa mga taxi driver tada, in driver of driver, maksim tanan, o kung sa mga traditional and modern jeepney drivers natin all over Negros Occidental. And syempre sa mga trike driver, tata si ka driver, tada, good morning sa inyo tanan. And mayong pagpamati, mayong pagpamasada, ingat-ingat halong-halong, medyo dulum-dulum pang palibot. Sa mga nagaluto, da, mga others, mga estudyante, da, bago pa lang bugtaw. O sa mga nag-aubra nga bago pa lang papuli, halin man sa lagawan, bago na rin sa olubrahan. Good morning! Sila ni Francisco Meredo Rico. Oh, good morning sa inyo. Oras natin 5. Ako, oras natin 4:50 na. So, ano ko ba ya? Advance. Alas 4:50 mga katropa. Kagariwa. Samtang nagadigamo kita daray. Aring aton mga musika. Na-miss nyo bala si Sandara. Aring ang In or Out by Sandara Park.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.
3: Gusto

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kate.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Isa naman kabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Buyet, isa ka lulo. Grado ng sugat sa eskilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na. Para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka ba? Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
3: Exciting, bro!
4: Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro, supportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, mapapanood mo na ang favorite sports mo anywhere, anytime. Maging updated sa bawat galaw ng laro, supportahan ang iyong favorite team and go all in. Join the Philippines' best sportsbook at arenaplus.ph. Awarded by Sigma Awards 2025. For more information, visit www.pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun.
5: XFM 103.9.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: Good morning, Pilipinas! Nagabalik sa inyo mga tagsa-tagsa ka radio dari sa itong programa Exciting Pilipinas. Kamusta, kamusta, kamusta? And of course, no, mayong aga sa inyo tanan dyan. Na mayong buntag, mayong kadlaw. And good morning. Sa mga katropa peeps natin subong aga nga nagatutok na sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas. Good morning sa inyo. Sa ilan ni Annalyn Rose Villaflor, good morning. Sa ilan ni Jasmine Delgado Magbanua, good morning man. Nagapamati na sila, nagapamati na, nagaupod sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas. Sa Liwata Live na live kita sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man, ang babatian dyan yung mga tags sa karadyo. Para kita mga katrapa sa itong radio frequency called Radio Dial. Nga 96.7 and 103.9. Oras na ito na alas 5:05 na. Siyempre, ang second portion na sa nga ito niya nga gapo ko na nga programa subo nga aga. Mayong aga lang dira sa mga nagtutok and sa mga nagainit dira sa ilang mga tubig. Sa mga nagapalaligo, no? Sa mga adlaw. Sa mga wala agapaligo. Ligo-ligo man! Charala. Pero syempre, nakinang lang tayo pabugnawan natin mga self at mga kogalingon at nga lawas kay mainit ang panahon, ano, mga katropa. And of course, for our personal hygiene. Good morning sa liwat sa mga katropa natin. Nagaupod sa ito programa. So mga aga, May 11 kita mga katropa ha, 2026. Kag mga katropa, subong naman, no, tutok na sa ito niyang Facebook page. Kay mga padulong kita sa ito niyang TikTok and video, no, mga katropa. Ari, damo ni makarelate. Especially sa mga age ko pa, ano, pa, panubo. Pataas na <namin. laughs> Sa mga kaedad-edad ko, pasaka. Na, mga kagulang-gulang ko, nakagmas gulang pa sa ako. Magka-relate gid ni sila. Mga katropa, sa una, abi, wala pa sa mga social media, gid ang tanan nga estudyante, dutay lang may ara, o kayo mga classmate ko before, do may Facebook naman gid to sila. O, pero sa isa naman ka class crew, mga may Facebook, mga dua or isa pa lang. For almost 43 students, isa class or mga 30 plus ang iba, no? Isa ka section bala ang may Facebook dira mga tatlo o duwa o isa lang. Amo pa ni ang uso mga katropa, amo pa ni kung sa diin nga kada mag flag ceremony kay usually sang una ang flag ceremony every day. Yes, every day ang flag ceremony pagka patakas alas 7:15 sa aga. Mga tipo na na wala pa nang bisang una sang electric nga pang bell bala, no. Ang ngayon na pala makuha ka pa na bato tapos lampos-lampusan pusan mo ang bell sa kilid sang flag pole. Or iba, dumay nakita ko wala sila bell so ang flag pole na lang mismo gina ginapaltog-paltog. Diba? Madumduman nyo na, ma-reminis nyo na ang mga hitabo. Before, diba? So, ang muna kakatabo, o, oh, bagting-bagting. Kaya may bell-bell. Panasang na mo, bell number one. At wala ka bell naman. Asa nga, pagka 7:15, matipo na natanag. So, mong ganiya, ang flag ceremony kay like Monday lang, no? Tapos flag retreat lang sa Friday, di ba? Amo na subong. Before you summon, like, every day may flag ceremony. So, iti mga katropa, sa flag ceremony natin, syempre, may prayer, may galit ng estudyante, may nagabitma, no? For the national anthem, may usually either student or teacher ang nagabit, ano? Sang pambansyang awit nato, no? Kung ang lupang hinirang. Tapos, timera sa panatang makabayan, no? May panunumpa sa Pilipinas, di ba? May vision, mission, pagina sa una, may mission, vision and core value sa uluhon mo pagin na iaday. Plus may alma mater song pagid. After sina mga katropa, may exercise. May exercise. Ako na draga agwa mga katropa, mga saot, mga talentado ng mga kabataan before. Wala nga TikTok sa nguna, pero may amusin niya. Usually may ara na sa nga galid, no? Sa stage gid ako sa flagpole area, gid sa dalong gid ka flag bala. Mapatukar na isa kasaot and then sundon sa tanan. Sa una sa amon time, dugi na baki-baki, no? For example, ang mga dancers na, be. Dancers! Usually, may mga daw, syempre, kabalo magsaot ng mga estudyante. Na baki-baki na, okay, sa Lunes, si Weyo kag si Lucy. Sa Tuesday, si Marisa kag si Marimar. Tapos balik naman pagka Wednesday si Weyo naman kasi Lucy or lain naman nga tao. Doon usually amo nagkakatabo, no? So, kung absent ay buslan lang na sila. Sa una, mga uso po itong asawad kay mga hoops, kitty, hoops, kitty, hoops every time I see you. Tapos may nadas sa puntang danlog kasi una ang ginatindugan for flag ceremony kay ng grass. Hilamunan bala, no? Surely sa tubang ka flagpole, hilamunan siya eh. Damo pag ito mga saot before mga low, ano pa ito mga saot before nga, ano pag ito sa una, atududu, atadada, ahaha. Una, sa mga naman, pamelawan, igalaw ang katawan. Ela to ikimbat ng ganito. Ay, ganyan. Tapos pag ito mga uso sa una nga mga saot, nga ginapang saot, gedi sa tubang. Sa una pag ito na, 21. Mga Sandara Park. Kasi mga sa una, basta damo pag ito mga katrapa, muna ginapang saot before. Pero ikaw ya, kagi ka man bala, lead, kung leader sa tunga. Mga estudyante nga mga pabidabida bala sa mga santo nga panahon. Ari bala mga katrapa ko, parang mas mariminis nyo, mas maintindihan yung ato niya nga TikTok and video subong or mas ma-embrace nyo ang past through this video. Kay pating pagkuwasan nga video to ka old camera ang gidang gamit. No? Mga katrapa, live na live! Subong sa ato niya nga official Facebook page sa XFM, Bacolod News and Public Service Authority. Mga katrapa, ari na, ari na, ari na! Tik-tik na! Oh, isa ka sa pinag-lead sa exercise noon. Amo ni galing isa ka song mga katropa nga namin ko. Gangnam Style ni, ano naman? Ang paisay bala, no? Doon sa skulahan, gid na mo ng setup. Ilamunan pa bala. Na, nabilog mo da yun nga. Schoolmate. Gaupod sa imo. Diba? Pasunod na yun mo. Grade 1 to grade 6. May harap mang gasaot, may harap mang wala. May gadungan man, may harap mang syempre wala. May iba niyo, gatilindog lang gid yun, no? Ang ila, di ganiyo, damo. Sila'y nagalid yaw, hindi lang duha sa tunga. A gentleman, gali. Doon mga kaedad-edad ko ni si Taguro, feeling ko. Mga kaedad-edad ko ni sila, oh. Amo man yung mga sa anong music naman before eh. Oh, oh. Nadumduman ko sa una, may amuman yung kami nga, ano eh, nga saot. And isa ko to sa nag-lead. Sa gentleman nga to. Kanta. Pero kung ma-notice nyo, no, usually ang sa tubang lang managahataw. Ang sa likod, ah, kapinagusto ah. Mayo pa ng mga grade 1, grade 2, kaya bumabumba saot. Pero mga grade 4, grade 5, and grade 6, ah, wala na na sila yan naga. O, na yung gagiliho. Nan. Mga amo na nga dance step o sobra pa na yan sa TikTok. Alright. Dan, dati mga katropa, amo na before. Yung mga galawan. Subong ya, grabe yung nga TikTok na wala, wala kayo sa amin. Subong na, why na nino? Ito ginapalid, di ba lang, mga estudyante, di ba na wala na. Sa una, may bagting-bagting. Pag ginagani, why labot sa before ni magsaot. Mayroon, pag ginalagting-lagting, wala ang bell ko ng mismong flagpole. Ting, ting, ting. Hands forward, upward, side down. Shake, shake your hands. Wow. Gawin na teacher na mong before. Di ba lang? 1, 2, 3, 4. Dapat mga shake-shake-shake ka man muna ako. Thanks, why? No? Ito ka, ano, before, ang mga kabataan. Mga pagsik. After saot, dahil yun na, mahampang. Dahil lagan na eh. Pero diba, no? Madumduman mo, sa una, bulagaan mo kami na. Feeling ko mga kaedad edad ko itong mga estudyante nga. Ito kay amugid ang mga music na sa una. Gangnam Style, Gentleman. Alam, but ko ito pa ganyan pinakado ka reason. Ito mga may mga... Ano dito, K-pop, kami sa unang mga saot-saot. Sa mga nag-saot-saot to, for sure, subong iba may mga bata na to, graduate na to, may mga obra na to. Subong wala na ni, pero at least may naka-video ah. May naka-video nga, ay, mahambal mo, alas ang unaga mo kami na. Sa amon time, ito, wala kami to ka-video kay we don't have cell phones, we don't have cameras. I don't know lang nga sa mga teachers naman before kung mayara sila sa video to or kung buhi, kung may video pa magiging, buhi pa ang video, ay hana. Kasi nagkalaguba na to cellphone, nadala na to lang video. Pero matumduman ko, may picture ko before. May picture gid ko yung nga ako gasaot sa stage. May picture, tamo na nga, ano, kiwi pa medyo si Salaba, isa lipon. It's the tattoo ears. Anyways, no, te, amuna sang before, ano kayo ngayon? Anong meron kayo ngayon? Kasi ganyan kami before. Amo kami na sang una, di ka mo yasubong. Eh? Mga katrabaho, oras na ito na alas 5.15 na! Yan, napadayo na nyo yung mga pagpanghimos, yung mga pagtigamo, pagluto. No? Make sure hang tigang di labutanog ha. Kung labutanog ha, balda ka di dyan. Nagutom na din ang mga tao. Kaka-feel ko naman ang gutom. Anyways. Patayon sa paghimos na mga katropa, no? Sa itong mga katropa pips sa ilayan ni Denmark Gonzales Cornelio. Good morning, ang balinga. Good morning, Idol. Shout out na sa tanatanan yung mga taga-Palaka sa Valladolid. Good morning. Sa may barangay Palaka sa Valladolid, feeling ko ga amat-amat ni sila pangapi-ngapi dira. Sa tang nagahulat sang sunrise sa Boulevard dira sang Valladolid. No? Sa mga katropa natin, galiya, samtang naga init ka mo sa tubig subong, endorso ko sa inyo, ang atong kape nga healthy. Mga katropa, may rakita sang kape ng Santon Gold Coffee Mix. Ang bagong nga kape, nga produkto sang Yes to Health. Mga katropa, ini nga hindi lang kape, kundi pampagwapa pa at the same time. Meron ini sang Santon, mga katropa, mangosteen, coffee beans, malunggay, kag turmeric, kag iban pa nga mga ingredients nga mga kapanamigid sa imong alawas. At the same time, may rasang gluta upon gluta, mga katropa, no? Glutathione, kag collagen. Kung sa diin, magkapanamigid sa imo yung panit. Iniang kapinas, skincare mo pa. Manamit pa, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Oras nato na alas 5:17 na. 5:17 in the morning. Padayon lang sa pamati, no? Padayon sa pagpamati sa ilan ni Alpe Gonzaga. Aktoy, good morning sa inyo. Arewa, mga musika naman yung makapabugtaw sa inyo sa buong aga. Malazumba ba ang hanap mong musika? Ari ay kay On the Floor ang katapat mo sa buong aga. Mga katrapere, ang On the Floor by J-Lo.
1: J-Lo, yeah,

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Sister Pain! Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
5: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag-benepisyo sa Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako galing si JC, Head Security sa isa ka bol. Nakatila ako sa kape na Santon Gold Coffee Mix. May collagen galing kag-glutathione doon naghamis ang akon nga panit. Kanami galing magigot sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Di rin ako ya sa Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
10: Mga katupa, exciting!
11: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.
12: XFM 103.9.
0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.

0: Hendak babalik sa inyo mga tagseka radio. Mga katrapa, welcome sa Liwa Trip sa programa natin, Exciting Pilipinas. Sa ating third portion or third gap, mga katrapa. Na para sa ating mga greetings sa mungyang aga, sa mungyang May 11, 2026. Siyempre, good morning sa mga nagatutok sa aton. Sila yan ni Mama Rivekip Gano, good morning. Sila man ni Sir Romeo Escocio, good morning man sa inyo. Sa ila yan ni Alpe Gonzaga Actoy Ambalia, good morning idol. Shout out dra sa barangay Maaw ko na Bago City kag sa family Gonzaga kag Actoy kag sa mother niya nga si Tarsila Gonzaga Actoy nga happy Mother's Day kuno kag sa tanan yung mga mothers out there. Ambalia, I love you all kuno watching from Middle East. Oy. Good morning sa inyong dira sa family Actoy and Gonzaga sa barangay Maaw. And of course, happy Mother's Day sa iya ko na mother, si Mother Tarsila Gonzaga Actoy. Good morning. And sa Liwata, happy Mother's Day. Kalimbalated, happy Mother's Day sa tanan yung mga mothers, ano, sa aton yung mga family, sa mga nanay naton, tita naton, utod naton. No? Siyempre, sa mga mother dear. No? Happy, happy Mother's Day sa mga lula dear naton dira. No? Mayong aga sa inyo, tadaan. And thank you so much sa pagupod sa aton. Sa ila din ni Denmark Gonzalez sa Cornelio, good morning. Sila Jasmine Delgado Magbanua, thank you so much. Kay Francis Meradorico, good morning and thank you. Kag sa mga katropa peeps naton dira no all over Negros Occidental sa malambutan sa ato niyang tingog mga katropa diri sa XFM Bacolod. Sila Tita DC dira, good morning, anong ulam? Nga gutom na kita, oh, nagabutlak na. Nagamat-amat na ang adlaw mga katropa, saka nagasanag na sa gwa. Di mga katrapa subong, bugtaw na bulugtaw na. And sabi mga kantuan o kon, may mga appointment subong aga. Ingat-ingat gada. Sa Liwata ha, stay hydrated and put your sunscreen, mga katrapa. Hindi nyo napaglisong kapag inyong mga tag sa karadyo. Magbulos tugi-tugay ang The Secret of Health. Kag after that, ang atong balitaan. Mga balita sa lokal, national, kag international. Kaupod si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Oras natin 5:31 hour. Nagkita sa oras. Mga katropa, thank you so much. And of course, kita naman kita buwas sa aga. Sa dali sa programa natin. Exciting Pilipinas, ang pampukaw. Kun aga. Kaupod siyempre sa liwan si katropang Wendell Valinayo. Good morning. Happy, happy, happy Monday! Good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang paggagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga

0: Mas Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kanina.

0: Kape. Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
4: Girl,
3: di mo kailangang magtiis.
4: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
4: No more!
3: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang Bybyro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
8: Isa naman kabiyan natin ang nagpamatuod sang kanamit kag benepisyo sang Santon Gold.

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: XFM 103.9.
2: Mga katropa, EXCITE!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanong lawas. Magatudlong man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, tawag tayna nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon hindi matabangan base kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sa nga pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josh Hill. Kagamuman, gina-welcome man nato ng aton sini, tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa badabutan, sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan nga sigurado gid ako, makahatag ni kaayuhan, ilabaligid sa itong mga tao nga afektado sini.
0: The Secrets of Health.
1: Ang Santon Plus Gold, Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. E kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita yung vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
3: Santon Plus Gold.
4: Yes to Health.
1: Bisita kamo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Dari iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kag may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
0: The Secrets of Health.
1: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagi sini. Amoning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, possibly can cause further infections kag dako sininga problema si kayong lawas. Pero ang iba sini Doc Leo kon amoning nabatsyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban na ba nagapamahid paluha mo
2: kagang iban sini na magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan may mabilin pagit sa alatrasan.
0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
2: Tindihan naman nila.
1: Kaya base kon ilungguhon namon nang inyo sinamo hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabun-a, hindi magwa. Ina, bangod mga abyan, sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini, Doc Leo, ha?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae, o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganito kita constipated ang isa katawo, hindi

0: adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or dumay nabilin pa. Oh. Amo ni ang mabatyagan ko na constipated ng isa ka tawo.
1: Amo nang ginatawag nga everything nga ginakaunta ginadeposito ta na sa sulod sa ato sining digestive system sa tiyan and then ginadigest ina kag ginaprocess sa aton tiyan na mapuslan nun. Amo ni nagakadtong duga sa ato sining lawas ang sagapra kag ang ugasip kun sa lubi pa mo nang ginapagwata. Mm-hmm. Kun sa mga tubo pa balang iya sining bagaso. Mm-hmm. Amo nang ginapagwata ini na mapuslan. Mm-hmm. A problema sining kang iban, deposito lang deposito. Mm-hmm. Why ga withdraw? Mm-hmm. Bangko lang yang nisigi ka deposito may interest. Iniya kun sige mo ka deposito kag why gid ga withdraw, laban-laban sini galastuhan Dok Leo.
0: Kao gid ang maka-withdraw sini tungod sa gasto.
2: The secrets of health.
0: And speaking of constipation, Sir Josiel, ang aton pag-istoryahan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatsyag ka lang sini like kaisa sa isa ka bulan or sa isa ka semana nakabatsyag ang mga kaduha, hindi sang amuna.
1: Mm-hmm.
0: Kay parte na sang aton sini nga bowel movement kami mga times gid nga amuna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nagasuprer ka sini kun ara ka sa amo sini nga sitwasyon kun kondisyon sang binulan or iban gani tinuig.
1: Mm-hmm.
0: Nga amo ni ang ila sini nga kondisyon susulod sa tinai.
1: Pero sa masami anong kabangdanan sini Doc Leo how? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko. Dapat kun tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga ah, may amo sini Doc Leo. Anong kalabanan na ginahalinan sini?
0: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, kag diet. Naton. Ang aton lifestyle, more kita sa mga kalanon nga waising fiber.
1: Mm-hmm.
0: More may kita sa ilim nun, instead of normal nga tubig, ang may mga kolor kag may mga kalamay.
1: Mm-hmm.
0: Among aton sining mas na gustuhan. Magluwas pa, may arakid man kung kaisa Sir Josiel nga mga kondisyon medical nga nag-aefekto sa aton sining bowel movement.
1: Mm-hmm.
0: Like pag may problema ka sa thyroid, hypothyroidism,
1: mm-hmm,
0: posible makonstipate ka man. Posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experience yan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pa gid yung mga factors, Sir Josiel.
1: So, with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat natun sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod ka iti mahilig kaya magkaon sang karni sang baboy, baka, karabaw, kanding manok pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo do ka panamkon balang gadigwa-digwa.
0: Mm-hmm.
1: So ano ang pwede mahimo sini sang tao suffering from constipation Doc Leo?
0: Kun lifestyle related Sir Josiel, i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sini. Like halimbawa kulang ka sa fiber kaya hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas. Amo lang imo sini correct. Tugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos posible constipated kaya hindi ka pala yung tubig.
1: Mm.
0: Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kaya kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josiel, naghuna-una lang kita nga nagapasulod kita sa fluid o kung liquid sa ton lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na ton ng aton tugolingon.
1: Baliskad ang epekto.
0: Basta sugary.
1: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro sa linya, kaya doon namin hindi pa dulundon, hindi nagari ipanghatag isa kalitro. So isa kalitro na ito na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
0: Pagsulod sa lawas, automatic release na sa aton lawas kasi nakabalo siya hindi mayo. That's why, why sa sing benepisyo kung naman ang purpose ni mo, instead, to be good dapat.
2: The secret of health.
0: Kung nagatinamad ko na Sir Josiel maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. May ginatawag itang peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sininga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sininga higko. Kung hulag kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pa yun Sir Josiel, no? Anaro na ito ng aton tugalingon. Yung once magbatsya gani kita nga daw makanto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan mo, madula na lang na. Hasta nga malakat na lang ka, tingala ka, wala ka naman nagbatsyag. Hasta nga maanad na lang karon ng imo sining at tiyan, nga instead nga may urge ka kung tani, gusto ka mamuhin, madula na lang, hasta nga madula siya saya sininga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josiel na no, may mga tao gid nga hindi gid sila magamit sang CR, kundi sa ilabalay.
2: The secret of health.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ako. Pag hambal ba lang constipated na ako inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
0: Isa Sir Josiel, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sininga higko eh.
1: Mm.
0: Kag

0: Sunod pa gini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kun tani sang mga 5 tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
0: Ambot lang kung paano nila takso na.
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin, feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: The secret of
1: ang problema sinigaling is the design right now. Sa nga to sininga bowl.
0: Mm-hmm.
1: Ang design sa nga to sininga bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sininga paa sa imo sininga buli.
0: Mm-hmm.
1: Unlike before, sang uso pa iya sang una, sa uma, nga buho-buho lang. Mm-hmm. In short, gakatin-katin ka. Kasi kungkong. Mm-hmm. Di pag si kungkong mo, ay, kung kaysa hindi nakalisensya niya, magwa ko. Pero subong ya Dok Leo, kinanglan mo pa iya kambya. Kaya kung hindi mo pag ikambya, matyaga mo doga sagud, do ini magwa.
0: Ay, bansin na, ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito. Patungan sa ila sa tiil, samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
1: So, dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
0: Semi katin-katin.
1: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sining anal part, actuality, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
0: Yes.
1: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manugid, makipot.
0: Yes.
1: Pero kung magkatin-katin ka, buta malong conforming kada konsulo, damo man ang kada konsagwa.
0: Manami ang flow niya pag pagwa.
1: Okay.
0: Pero isa pag italan sinika problema na ito si Sir Josiel sa subong bala, kadamo sa complication. Ang isa sa problema kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin, kay may mga body aches and pains nga mabatsagan sa hawak, sa tuhod, nga sa dukabod like it. Isa pagid na. Which is ang isa sang edad, factor man sa constipation, Sir Josiel.
1: Kung naga edad ka?
0: Yes.
1: Why?
0: Kung naga hina, imong hulag.
1: I see. So, number one, you should exercise.
0: Yes.
1: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
0: Yes. That's okay. Why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga maka-release sila.
1: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na bal nila ti daw kanding kamamuhin ba?
0: Mm-hmm.
1: Gagmay-gagmay.
0: May problem na sa sulod, Sir Josiel, sa ilas rin yung colon.
1: So you should check your doctor. So cases like this, paano na ito ini mapunggan, Dok Leo? Na hindi kita mag-suffer sa constipation.
0: Ang isa sa ni, kung lifestyle related siya, di correct na ito na ito sa nga lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami pag na ito nga himuon, supplyan na ito ang kulang. Especially kung di kita palakaon utan. Kag especially kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o kung solusyon sina, hindi gyapon ta makauyon. Anong uton himuon? Gamitan naton siya, pasudlo naton ang utan through supplementation.
1: So kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at efektibo.
4: The secret of health.
0: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gid combine diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa, may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated ng isa ka tao, kaya wala isang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gali kita sa Southern Gold Capsule, pinagi sa moringa, may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool na ton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sa gut motility o kung ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sa higko. Ang isa pagid, amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kung ang unod sa mangustin sinikunding yasa rin nga panit nga nagaangkon sang santhones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation masiling na ito nga direct as lax laxative or bulk forming para makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga aton sa nga tinai. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sa ni amo ang IBS o kung constipation man. Amo nang ginahimo iya sang santhon dalin sa mangustin, ginapunggan niya ina. Pagkatapos mayara pagitsasang garlic. Amo nang manami ang kombinasyon na aton mo sa empat din sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Okay, once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josil, sa aton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Andun naman nami pagyad kimera sa sang spirulina. Ang spirulina hindi man sa direkta nga maka-afekto kung makasulbar sang ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magabal kita nga gut microbiota, tidiris ni ang mga bacteria, tidiris ni ang fungi, viruses, dira sa aton sa nga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka-resulta is constipation.
4: The secret of health.
1: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulo no kon kaldiro butangan sang sangkap panakot nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
5: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The Secret of Health.
1: Makabuligid man tuod ang malana madanlog nga pagkaon, Dok Leo.
0: Makabulig, Sir Josiel.
1: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid.
0: Yes.
1: And the vitamin D3.
0: Yes. Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, naman sa Premium D3 na ton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang ginatawag motility o kon ang peristalsis movement sa aton sininga digestive system o kon sa aton sininga colon. Isa na sa sang kinanglanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kun waay si may nagstimulate kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa didto sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higko. Isa na siya sang ginaubra o kun mabudigan sang Premium D3. Kagang manami pagid sini sa Premium D3 kay hambal mo ka gina Sir Josil, may mga oil ni siya. May ara sa sang moringa oil, kag may ara sa sang VCO o kun virgin coconut oil na makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami Sir Josil, oh, kay may fiber ka na halin sa Santhone Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: Good ang Premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO, may antibiotic-like effect pa ni Dok Leo.
0: Yes.
1: So makabulig ini hindi lang tinaita.
0: Problema bang bala Sir Josil sa mga constipation, ano, constipated? Taas imo sininga risk sa nagkarinain yung mga infection.
1: Sa aton sininga pagpulupamangkot iya sa mga medical practitioners. Delikado ina because that could cause colon cancer ngayon natawag nila, Dok Leo.
0: Maging factor good sa Sir Josil.
1: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends get, nga ting isa kasimana sila kag makapagwa. So, until lately, nga, why na gid? Huwag sa galabutan tig sobra isa kasimana.
0: Correct.
1: Asa sa ngulihi nga gin pa doktor, and it was found out, malala na, stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
0: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sininga panimalay o tulod sang duha, tatlo ka adlaw kung may mga tinae sang isda inadira o kung may mga sapay inadira sa mga karni, anong matabo?
1: Manimahogit.
0: Much more kung istak mo dira sang sinimana, di maglayo ang sitwasyon sa sulod sang aton sininga tinae kung di kita makadefecate o kung mapagwa sang aton higko, suppose adlaw-adlaw.
1: So kinahanglan gali adlaw-adlaw gid no, makapagwa gid kita higko.
6: Yes!

0: Secrets of Health.
1: Ang vitamin C was is amo ining masami kag ginarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
2: Yes.
1: Most of us nagagamit sang vitamin C. Tikod mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
2: Amo pagyud ning manami Sir Josiel sa vitamin C. Kay nga man, kun hindi mo pagkumpletuhon ang kombinasyon bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatuwag nagnami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, yung medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol plus vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
0: The Secrets of Health.
2: Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
1: Okay.
2: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke. Gina-discourage man. Kagiban pag yun yung mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
1: Kaya kung mamersa ka, ang imo sining heart na gasunod man, nagpampasasang damo ng dugo. So, delikado kay base karon kon toon may high blood ka. Tingala ka lang, nagpamuhin lang to siling niya, patay siya iya.
2: Imaginable, Sir Josiel, kung may hapo ka, tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, muna siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
1: So, kinanglano na to, if constipated, mag-inom sa Santhol plus Gold, Santhol vitamin C, and premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: Kagaman namin pagin sa ni Sir Josiel kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation at the same time ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa imo sa ning higko.
0: The Secrets of Health.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingredient nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato siningalawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that? Ang glutathione nag-detoxify sa ato siningalawas. Ang collagen na kong epekto yung sinito maintain sang manami, firm na ito siningal skin. At the same time, nagapanami sa ato siningal mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata ako, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sining brain. At the same time, nagabulig agud to magbalance sa ato sining hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nagasuffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala inang nagakabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leo, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Josiel, hindi mo na yun maka-experience ang lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pagid, muna sila nga slow but steady ang BPH o kung prostate gland enlargement. Although benign siya, pero hindi man natin makuha ang possibility, kapiyan pa kung magpa-PSA, kakadomin yung mataas, concerned to talk to your medical doctor, Gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josiel, na kondisyon sa kalalakinhan, kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
2: Oo. Ti ang iban nga muna. Ti diabetic ko yun. Ti premium D3 Coffee Mix. Templado na siya, pero hindi mag-shoot up inyo blood sugar level because ang iya sininga sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic, balancer docile, is maluya eh.
2: Mm-hmm.
3: Although di matanan ha. Wala no, may iba na kabalo na mag-manage sila sa lifestyle bisan diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix, nagabulig na magpa-energized sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka-energized, nagpapagsik sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan, ang iban gabatsya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kaya na insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initanan niya mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A. Young Building, Yolo Street. At ubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Arada nga to sininga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinal. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dara sa Lizar Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mabutika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok. Talk Shop.
4: The Secret of Health.

0: fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Call the doctor. Release sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints. Palang alay, palang nakit sa lawas tungod na constipated. Mm. Inasuggest ko na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sang Sis the Pain naton, Sir Josiel.
2: Sis the Pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secrets of Health.
1: Kung ka-experience ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo na lang yung isog. masadyas na ton, tumarga po, Sir Josiel, sang tatlo.
2: Mm.
1: Kakombinasyon na ton, tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: para mga body odor, blah.
2: Mm-hmm.
1: Gamitan mo sa sabon kami antibacterial nimo.
2: Mm-hmm.
1: Mabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ninyo lawas.
2: Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
4: The Secrets of Health.
2: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sining aguya. Sa mga kauturan ta, gamit bala kamo sa Clear Skin Beauty Soap. Kang Clear Skin Beauty Soap, may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So, Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap, sa gihapon sa suki nyo sa mga butika kag pharmacy, pwede kamo sinakabakal.
4: The Secret of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction.
1: Mm-hmm.
2: Mambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kuntani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking.
1: Mm-hmm.
2: Way na sa imo kuluhiton. Pero masolusyonan, ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig sa Sir Josiel, panami sang blood circulation.
2: Mm-hmm.
1: Especially sa mga kalalakihan, parang may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapiyan pa kung constipated, inuman sang kombinasyon na itong tatlo.
2: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: There you are, ladies and gentlemen. Naglawig kita sa ato sininga discussion on constipation. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sininga information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sininga constipation.
2: VisionX Plus?
3: Check!
2: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: The secrets of health.
5: Sa nagpamangkot, Sir Josil, ano, ano kung nakalawig ang pagtumar niya sang premium D3, Sunthon Vitamin C, kag Sunthon Gold Capsule sa constipation? So, ma-recommend na to, dapat straight-straight yun ni mo. Sa isa ka simana, kung nami ang response ng lawas mo, may manami ka na sininga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, ginarecommend na to, pwede mo gin siya sa gihon up to 4 weeks. Para nga tayo yon ang pagbalik sang kondisyon sang imo sininga tinai kag digestive system. Kag likaw sa mga makalamay, mamantika, likaw man sa pag-inom pirmi sang soft drinks. Kag iban pa nga kontra sa aton sininga ginabatsyag especially sa constipation.
4: Supple Plus Gold. The secrets of health.
6: Yes, to health.
4: Supple Plus Gold.
7: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah. That's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa VisionX Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa VisionX Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: VisionX. Epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: parang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Center. Mga balita nga una mo babalat. Diri mo babalat. Express Balita. Labas. Kag-eksklusibo mga nasaga. Pinangis sa ginti kong kapwesa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Balita.
2: XFM Time, alas 6:14 na. May nga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Karunsinig ka man sa mga bahay sa kalibutan. Adlaw kita sa buong mga katropa sang Lunes. Mayo 11, tuwig 2026. Kaginabi-abi na mo ng tanahan, nadrilan sa tonga palatuntunan ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Kagsubong aga mga katropa, kaming inyong mga kaupod.
3: Ako si katropang Wendell Balinari.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igidulong na mong sa inyong mga katropa makaundahan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa na tondra nga nag-monitor na sa radyo, ang XFM Bacolod. Mabatihan nyo kami mga katropa sa radio frequencies. Yara kita mga katropa sa FM band. Sa mga radio frequencies, nga 103.9, kag 96.7. And also mga katropa, may aramag kita sa Northern Negros, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5, kag sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman nga 106.1, kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency nga 98.5.
3: Mga katropa, kita mo na malantaw sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita mayaraman isang live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: And also mga katropa, mayara kita sa ginatawag na official streaming app sa XFM Philippines. Inyo ini ma-download nga libre tara sa inyo nga mga Android phones. Sa inyo nga mga Google Play Store app mga katropa, pangitaan ninyong XFM Radio Network. Ma-download na ninyo nga libre kag ma-access din na ninyo mga tropang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas, kag Mindanao.
3: Mga katropa, may araw magkita sa text line na dari sa itong istasyon XFM Bacolod ang atong nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6, 16 na. Mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalan sa Lunes ng edisyon sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Deputy Speaker Albie Benitez nagapati nga salin ang pinakamabugat nga articles of impeachment nga salapton sa Vice Presidente. Katapos ang Kongreso ginapaabot magaboto sini nga semana.
3: Delivery rider dakop matapos magkuhaan sa masobra 400,000 pesos nga balor sang Shabu.
2: National Prize akag kong Albie Sports Fest sa barangay nagbukas ang Sabado. Kaan para sa itong mga headlines sa National News.
0: Express Balita, National News.
2: Senator Bato de la Rosa, iga sa Pinas ang gobyerno sa iya sa lapton sa war on drugs.
3: Sakang 5 ka peso sa gasolina, kag rollback sang 10 ka peso sa diesel, sumugod buwas sa Martes nga adlaw.
2: Kag para sa tanga mga headlines international news.
0: Express Balita, International News.
2: Destroyers ng Royal Navy ang ginpadala na sa Middle East.
3: Sapta ang cruise ship nga may kaso sa Hantavirus virus naging kamatay sa 3 katorista ang nakadungka na sa Spanish Island.
2: Kagpara ka nun sa itong balita sa sports, Manny Pacquiao magalunsar sa bagong pickleball pro league.
3: Sa ito naman balita sa showbiz mga katropa, kasal ni Bea Alonzo kag sang fiancé si Ninga Ko ang hindi madayon-dayon tungod sa prenup sa pamilya si Ninga Chinese.
2: Kag para karon sa itong balita espesyal, kaupod si katropang James King mga katropa, ano ning sa likod sing istorya sang sininga pispis kun nga ginatawag ni siya o kun ginatudlo nga nagapangsunog. Alas 6:18 na, mga katropa, inyo na batian. Ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagining ginadulong sa inyo, mga katropa, sang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sang Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Ato na padulungan, mga katropa, ang mga kaundaan sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita. Local News.
2: Nangin pinakabakod nga balasihan sa mga articles of impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte amo ang iya statement of assets and liabilities. Suno o kon ini ang suno kay Bacolod Congressman kag Deputy Speaker Albie Benitez. Suno sa mamalida nga badamong nakakita nga pagsupak sa Vice Presidente sa iya ginhatag nga data kag ini ang under oath. Dugang pa ni Benitez sa mayaras ang apat kabagay sa articles of impeachment nga sa labton sa Vice Presidente apang iya salin amo ang mas mabugat. Mahimutukan sa mga mamalida nga yara sa prosecution nga ini nga bagay natala na nga magboto sini nga semana ang mga katapos ang House of Representatives kaginapaabot nga ining makakuha sang numero agudalon sa Senado samtang ang Senado naman ang imuon nga impeachment court kag magahimo sang pagboto sa tiyon nga mapresentar ang mga ebidensya sa prosecution kag sang depensa.
3: Ipasaka ang kaso nga qualified theft batok sa senior citizen nga lalaki nga ginaligar nagkuha sang tunga sa milyon ka pesos nga kwarta para sa payroll sang empleyado sang Salvation Venture Incorporated kon Savicorp sa Barangay Poblacion 2, siyudad sa Sagay sang Mayo 5. Sa index investigation sa Sagay City PNP ang ginatudlo nga nagkuha sang kwarta ang isa ka 67 anyos nga lalaki nga ginkilala sa kay alias Abel samtang ang tagareklamo ginkilala sa kay alias Chem 29 anyos kaglunsay mga residente sa Barangay Poblacion 2, siyudad sang Sagaya. Nagpadulong sa tatatapahan dahil sa ang kapulisan ang tagreklamo matapos nga ginpalabot sini ang impormasyon nga may natabo nga pagpangawat sa opisina kag nadula ang 500,000 pesos nga kwarta. Gilayon nga nga ginlunsar ang investigasyon sa kapulisan kag nakita sa CCTV footage nga ang suspeka nagasulod sa kwarta sa isa ka paper bag kag insulod ini sa isa ka itong pangabag nga aras sa sulod sa opisina. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan kag paglagas sa sospek nga nagapabilin at large.
2: Nakumpiskar sa Philippine Drug Enforcement Agency, Negros Island Region, akong PDEA NIR, upod ng PDEA Negros Occidental kag Bacolod City Police Office, ang masobra 400,000 pesos nga shabu sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre, siyudad sa Bacolod sa Maya sa Isa. Ang nadakpan ngayon kilala sa kay alias JP, 43 anyos, isa ka delivery rider kag residente sa nasambit nga lugar. Sa investigasyon sa PDEA NIR, nakuha sa suspect ang 21 ka mga sachets sa shabu nga may kabugaton sang 65 gramos kag may kabugusan nga balor sang 442,000 pesos o kon 442,000 pesos kag pila ka mga personal nga kagamitan sang suspect. Sa karon na kauno sa kustodiya sa kapulisan ang suspect kag magapangatubang ini sang kaso angot sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Establi na ang kondisyon sa konperyanteng agintiro sa wala makilalaan nga suspek sa Smile Village Barangay Salvation Banwas ang Morsha sa itong Mayo 6. Kumadumduman ang biktima aging kilala sa kay alias Rande 31 anyos kag residente sa Barangay San Jose siyudad sa Sipalay. Sunod sa kay Police Captain Hani Labaro, ang Chief of Police sa Morsha PNP na tigayon nga maoperahan ang biktima sang Sabado Mayo 9 matapos magkaagom sa pila sa likod tugas ang pagpanglutang. Dugang pa nila Baro, nagapadayon pa ang investigasyon sa kapulisan angot sa motibo sang krimen kag pagkilala sang suspect nga sa karon nagapabilin nga at large. Nagluntad ang insidente samtang ang biktima nagakulat nga maluto ang pala niya punon sang hinali na lang ining ginpalapitan sang suspect kag gintiro.
2: Nagariglohan na yung pamilya sang mag-amay nga na sideswipe sang isa ka pick-up nga nagresulta sa kamatayan sang isa ka minor de edad sa Barangay Marina Banwa sa Binalbagan sa Tong Mayo 7. Ang nagtaliwan, ginkilala sa kay alias Mike, 15 anyos. Samtang ang iyang amay, ginkilala sa kay alias Michael, 55 anyos. Kaglun sa iyong mga residente sa Barangay Mambagaton, siyudad sang Himamaylan. Kinkilalang driver nga nakabunggo sa kay alias Norilin, 35 anyos. Kagresidente sa Purok 2, Barangay Talubangi, siyudad sa Kabankalan. Sunod sa kay Police Major Jolan Vinson, ang Chief of Police sa Binalbagan PNP. Nagatubangay ng pamilya sa magamay kag mismong driver sa salakyan kung sariin na isugtaan ang pagsabat sa mga glastuhon matapos ang natabong aksidente. Gipaagman sang hepeng antes matabong aksidente samtang nagakayong magamay sang naaberiya nilang tricycle ginaligar nga sila ang nasangit sang pickup pa. Pagkatapos ang natabong aksidente gilayon nga ginpangdala sa ospital ang magamay apang ginbawian sa kabuhi ang minor de edad nga anak sini.
3: Patay ang isa kalalaki matapos malumos sa suba sa Parok Mabinuligon, Barangay Busay, siyudad sang Bago Aga sang Mayo 9. Ang nagtaliwang din kilala sa kay alias Joe, 21 anyos, isa ka mangunguma kag residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Bago City PNP, hapon sa Mayo 8, ginaligar ang biktima kubog kag nagpadulong sa suba agud mag panalom apang wala na ini nakapauli. Nagdesisyon ang amay ni Joe kag ang utod sini nga pangitaon aga sang Mayo 9 kag ilang nakita ang biktima nga nagalutaw na sa suba kag ilayon ini nga gindala sa ospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival sang doktor. Sa karon padayon ang investigasyon sa kapulisan sa natabo nga insidente.
2: Maduagon nga nagbukas sa bado sa gabi ang National Presa Games nga ginhiwat sa Panad Park Stadium. Yara si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla agon mangin bisita. Upod man sa Dayo Governor Bong Lacson, Congressman Javi Benitez, kag Mayor Greg Sataya, kag mga provincial officials, kaping sa 4,000 ka mga athletes, coaches, kag supporters ang nagpasakop sa o kung nagpasakop sa anong kanlaw nga kompetisyon. Sila ang nagsaksi sa maduagon nga field presentation sa mascara dancers kag mga estudyante sa STIWNU. May 21 ka mga sports events ang yara sa Presa Games kag ini ang ginhiwat sa nagkalain nga venue sa Bacolod Bago kag Silay. Ang STI was Negros University nang in-host ang sining nga tuig nga kompetisyon bangod man si University President Mark Molina ang sa karon Presa President.
3: Nagbukas man sang Sabado sang hapon na pinakadako nga Interbarangay Basketball Competition sa Bacolod kag ini angkong Albi Sports Fest. Ang tagsa ka barangay ang nagpadala sang ila team sa opening ceremony nga ginhiwat sa UNOR Amphitheater. Suno kay Congressman Benitez ang summer basketball sa Interbarangay nang intuigan nga ginahiwat kag ginabantayan sa padamo nga pamatan-on. Yara man ang tagsa ka mga punong barangay sa nga nagupod sa ilang nga teams. Cash kag trophy ang nagahulat sa mga winners sa diin ginapa abot nga magatapos ang liga sa bulan sang Hunyo antes magbukas ang klase.
2: Permado ng kasugtanan sa pag-host sa Bacolod City sa Batang Pinoy Sports Competition 2026 sa bulan sa Disyembre. Ini ang ginhiwat sa Sabado sa aga sa lobby sa Bacolod City Government Center. Sino kay Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, yara na sa edad nga 8-15 katuig ang makapasakop sa Batang Pinoy Games. Iya ginadayaw ang madamong facilities sa Bacolod kag Negros Occidental para sa hosting sa ginampang. Ganay luyag nila nga makabalik ang Batang Pinoy Games sa Bacolod. Masobra sa 10,000 ang ginalantaw nga bisita sa syudad sa 10,000 ang hinampang. Ang Bacolod ang unang host ng Batang Pinoy Games sang tuig 2000 sa diin si Anay Congressman Monico Pintabella ang yara sa Philippine Sports Commission. Ang syudad ang magapain sa pondo agud mangin host apang may subsidy nga mabaton ang host city samtang ang PSC naman ang magapain sa pondo para sa mga officiating. Alas 6:27 na ang balita sa lokal. Inyo nabatian mga katropa. Kagining ginadulong man sa inyo sang Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
2: Aton padulungan mga katropa ang mga kauna naman sa balita sa national.
0: Express Balita. National News.
2: Inkumpirmar ni DILG Secretary Juanito Victor John Vic Remulla ang mag-issue sa sapinang gobyerno bato kay Senator Bato de la Rosa subong adlaw Lunes, Mayo 11. Sino kay Remulla, katuyuan lang sang sapina nga ipatawag ang senador may kagtanan sa mga pending reklamo batok siya angot sa war on drugs. Liwat man nga ginataag sang Tiglicoma, nga hindi nila pagdakpo ng senador kag wala ini sang nakita nga kopya sang ICC arrest warrant. Kumadumduman, gipahayag ni Remulla nga may ginapreparar na nga hindi magdubo sa Gisbel ka mga task force nga mag-aresto sa senador kung magawa ng warrant of arrest batok sa kay De La Rosa. Ginakoman ni Remulla nga wala pa ini may nabaton nga kopya sang kung anong warrant tagikan sa ICC. Samtang nagpagawaman sa payag ang International Criminal Court kung ICC, angon sa nagalapta nga balita nga may arasang arrest warrant batok sa kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ginklaro sa ICC nga wala sang public arrest warrant kag ginpagwa nga may kang tanan sa Pilipinas kag nagpalabot man ini sa panumdom sa publiko nga likawan ang hindi beripikado nga mga impormasyon online.
3: May saka nga 5 ka peso sa gasolina samtang may rollback naman nga 9 ka peso sa bahin sang diesel. Ina sitwasyon sa presyohan ay sang gatong sa Pilipinas sa ikaduha nga semana sang Mayo. Sa umpisa lang sang trading sa nagligad nga semana sa Singapore trading nga may senyales ang pagpanaog sa presyo sang diesel kag may dako naman nga demand sa bahin sang gasolina. Ang ila rason na mo ang pagpasulod o kun ang pagsulod na sang summer season sa Europa gani madamo ang nagabiyahe sa malayo nga lugar. Kalabanan sa mga salakyan dito ang nagagamit sang gasolina, hindi kasubong sa Pilipinas kay kalabanan naman nga public ug private vehicle ang nagagamit sang diesel. Bangod yara pa sa idalom sa State of National Energy Emergency ang pungsod, amo kun nga ang Department of Energy ang may control sa pag-compute sang dapat isa o kun ipasaka o kun ipanaog man ang presyo sang gatong. Halos ang tanan nga mga yara sa food manufacturing kag tanan nga mga yara sa public transport ang nagagamit naman syempre sang diesel.
2: Ang Komisyon on Elections sa Domingo ng adlaw ang nagpayag nga na sila sa 90-95% nga preparado sa barangay kag sanggunian kabataan election sa bulan sa Nobyembre. So nakay COMELEC Chairman George Garcia, nakasugod na sila imprinta sa mga balota kag yutay na lang nga galamiton sa eleksyon ang ginahulat kang mabakal sa COMELEC. Sa Nobyembre 2 na ang natalana nga BSKE, kag sunod kay Garcia, yara sila sa sakto nga schedule bisan pa nga may mga grupo nga naghandom nga liwat isulon ang eleksyon. Sa piyak nga may nagaduso sa postponement sa eleksyon, sa mga grupo naman nga nagpagwas ang ila panindugan nga dapat na inimba dayon sa Nobyembre. Ang tagsa ka mga COMELEC offices ang natalana nga magahiwat sa ila katapusan ng Election Registration Board hearings para sa confirmation sa uli nga nagpa-rehistro.
3: Ginhilway na gikan sa kustodiya sang National Bureau of Investigation o NBI ang online media network personality nga si Franco Mabanta kag apat ka iban pa. Ini matapos ang makapiansa o makapiansa sang tinalikdan nga Sabado Mayo 9 kag ginpagwa sang Pasig Regional Trial Court Branch 167 ang release order matapos magbayad ini kag ang apat ka upod niya nga kag iban pa sang 120,000 pesos angot sa kaso nga robbery extortion. Yara sang trabaho ang korte sa Sabado nga adlaw bangod sa sandigman sa memorandum nga ginpagwa sang executive judge sang Pasig RTC sa adtong 2025. Kumadumduman nga ginaresto sang NBI paagi sa entrapment operation si Mabanta bangod sa ginaligar pagpangayo sa isang minilyon ka pesos sa kay Aray House Speaker Martin Romualdez.
2: Alas 6:31 na, mga katropa. Inyo nabatihan ang mga kaundaan sa mga balita sa National. Kagini ang ginadulong sa inyo, mga katropa, sang Premium D3.
0: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
2: At naman padulungan, mga katropa, ang mga kaundaan sa balita sa International.
0: Express Balita, International News.
2: Ginpadala sang Royal Navy ang ilang warship nga HMS Dragon sa Middle East. Sunod sa Ministry of Defense sa United Kingdom nga posible magaupod sa international mission ng HMS Dragon agud maghatag sang proteksyon sa mga nagalabay sa Strait of Hormuz. Upod ni British Prime Minister Keir Starmer kag French President Emmanuel Macron ang nasabit nga mission kon sa ringina. Ang shipping mission ang patigayunon kung matapos na ang kinagamo sa reyon. Ang HMS Dragon ang isa ka Type 45 destroyer nga naka-preposition sa nasabit nga rehiyon. Kumadumduman, kontrolado sa gihapon sang Iran ang Strait of Hormuz sa sulod sang pila ka bulan matapos gilunsar sang Amerika kag Israel ang pag-atake.
3: Nakadungka na sa Spanish island nga Tenerife ang MV Hodius o Conhodius, ang cruise ship nga may kaso nga hantavirus sa diin aging kamatay sang tatlo ka mga turista nga pasahero. 147 ka mga pasahero ang amat-amat nga nagpanaog depende sa ilang nga nationality bangod sa may natungdan nga mga sakayan nga ang kargahan kung kargahon sila. Basta wala man sang sintomas ang hantavirus sarang magkapanaog ang pasahero. Ang mga nasyon kasubong sa Amerika, Germany, France, Belgium, Ireland, kag Netherlands ang nagpadala man sa eroplano agud magkuha ang ilang citizens kag madala pa uli sa ilang mga nasyon. Ang hantang virus isa ka talagsa nga balatian sa Europa nga nadala kun dalas ang ilaga nga mahimo iyahigko ang nagkakontamina sa pagkaon o kon galamiton sang barko. Halin sa Argentina sang nagligad kabulan ang MV Honduras apang sang yara sila sa tunga-tunga sang biyahe sang nagabatsyag sa masakit ang tatlo ka mga pasahero kag ginkamatay. Ang mga pasahero lang ang ginpapanaog sa Tenerife Island apang ang kapitan kag ang crew members ang magabalik sa pungsod nga ila ginalinan kag digton lang sila makapanaog. Kabayin sang crew members ang pila ka mga Pinoy seafarers apang wala nakabatsyag sa sintomas sang hantavirus samtang sila ang nagabiyahe.
2: Alas 6:33 na mga katropa. Inyo na ba tayo ng mga balita sa international? Kaginig na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
2: Alas 6:34 na mga katropa. Kag oras na para sa ito naman ng mga balita sa sports.
0: Express Balita. Sports.
2: Pangunahan ni Manny Pacquiao ang paglunsyar sa bagong professional league siningatuig. Ang Mardica Pilipinas Pickleball Tour o kon MPPT pagasuguran sa uling bayan subong nga tuig 2026 bilang professional outfit nga ginaprobahan sa Games and Amusements Board. Gipagapasakop ini sa mga team nigikan sa Metro Manila, Luzon, Visayas kag Mindanao kun sa ring kada weekend lang hiwaton ang event. Lakip sa mga balantayan nga sa inaugural tour amo ang cash prize nga hindi magnubo sa 5 million pesos. So nasa Filipino boxing icon nga ini nga lihok kabayan sang iya mission nga i-promote ang sports kagatagan sang platform ang mga atleta agud mapakita kag mahanas ang ila mga talento. Ang balita sa sports ginadulong sa inyo mga katropa sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
2: Alas 6:35 na kag mga katropa, padulungan nato ng balita sa showbiz.
0: Express Balita, showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz, na delayed naman mga katropa ang ginabantayan nga kasal ni Bea Alonzo mga katropa kag sang fiancé sa ni mga katropa matapos sa pila ka mga issue. Mga katropa, ining si Vincent Cono nga businessman nga fiancé ni Bea mga katropa Alonzo ang isa ka Chinese kag sa karon mga katropa ginahambal nga hindi na madayon ang ilang kasal, no? Nag-atras kuno si Bea Alonzo samtang may kahambal nga na-delayed lang. Mga katropa, initungod ko noon sa mga terms of agreement sa ilang mga katropa nung kumbaga may prenup mga katropa kay tungod nga in-check ining si Vincent ko mga katropa mera sang mga dapat pagsulundan ano mga katropa antes ang ilang kasal kag kung sila ang kasal na o kung mera sang prenuptial agreement kag ginatawag may terms of agreement nga pirmahan ining si Bea Alonzo antes nga madayon ang ilang kasal. Mga katropa, ti asuno sa balita no sa showbiz sa mga showbiz ng mga online platform. Mga katropa, ining si Bea ang hindi kumbaga nag-agree o kung wala na namian o kung hindi niya gusto kung kumbaga hindi siya agree sa agreement ano, kung sa prenuptial agreement. Di mga katropa, that's why nga wala siya nagpirma. Kay una daan, ti may prenuptial agreement. Ikaduwa, kapag ginkasal na ning duwa, kung ginkasal na sila mga katropa, dapat digto sila ma-star sa pamilya, kalalaki. Ti given, mga katropa, si Bea, tanto ka strong independent woman, isa yan, hindi siya gusto yan nga, kumbaga, digto lang siya, mag-cage siya bala. Plus, may ang isa pagigalik kasugtanan na ibaluan mga katropa nga, kung magbulagay sila nga duwa, kag kung may bata man sila, ang bata makadto sa lalaki o kung sa pamilya, mga katropa, sang lalaki. That's why nga hindi namian si Bea. That's why galinga duwala na nagtingog ang ilang ginabulubantayan o kon ginahulat-hulat nga kasal mga katropa. To sa karon, ti madamo naman sang mga say ining netizen nga hambal nga grabe kuno ka sawi o kon grabe ko no ang normalas sa ni Bea Alonzo sa pagigugma from Gerald Anderson, nagolpi lang siya ginbayaan to Dominic nga siya naman to yung nagbiya. Subong naman nga kalaslo na naman siya tani no, tiligad mga katropa kalaslo naman siya tani to kay Dominic, to subong wala naman na dayon. Nagambal man ang iba nga tiamo ginabudlay kong family na ang pagahistoryan, kung inabalang pamilya na ang pagahistoryan kay budlay daan kung hindi parehos daan ang paniniwala o tradition kati Chinese ang isa plus Manila la ingid man kong ang imo balang ano ganin na tawag ni mga pamilya balas ng lalaki ko no ang gusto ka kag palangga ka pero sa karon ti no wala man isang problema kay ti si Bayaman niya ang nangindi mga katropa no kag ti iya man iya decision pero mura sa karon do hindi na badayon now no ang kasal nila yung mga katropa ni Vincent ko. Ang aton balita sa showbiz mga katropa ang ginadulongin sa inyo sa aton mga habon ang pampapati sa Yes to Health. Una dire ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent gid sa early signs of skin aging. Ini ang manami gid gamiton adlaw-adlaw isang bugos nga pamilya. Mga katropa miyara ini sa mga natural nga ingredient kay makapaputi gid sa imo nga panit, makapadula sang germs kag amoy sa imo nga lawas mga katropa. Nami gamiton sa bugos nga pamilya ang Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kahabon man para naman niya sa mga mahilig sa glutathione and kojic. Ang mga katropa, ang aton nga habon nga pampaputi nga may VCO pa kon na virgin coconut oil ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
2: Alas 6:39 na. Inyo na ba tayo mga katropa ang balita sa showbiz? Do'y kadawa na kay, ano no?
3: Mugani, kay may Dominic na nasa, ano na, kay Geraldo, do'y kalaslo na malang to. Tapos, golpe siya gin, buslan kay Julia. Tapos, ang kay Dominic to, siya naman to yung nangindi. Amo na gani, isang panggambal ng mga ibang tina, back to you ka, do'y nagabaan. Siya kuno muna, buwan sa inyo. Kinbayaan niya, golpe si Dominic pa. Ingat, kalaslo na sila. Na ganun din, nag-propose na to sa daw Spain to, no? To nag-propose na to Madrid, ito nag-propose
2: ready, ready si Dominic,
3: oo. Tapos ito lang siya lang hindi, na-back out siya.
2: Ano naman?
3: No? Tapos nag-break yan. Sa, ano man, tapos taas standard. Ito France, puro mga to, gusto yung basi... mga perfect. Yan. Pero, kato pa, France ha, magulang pa ni sa gani sa imo, ha? Ang ining si, ano ni, si ang, Bea ni.
2: Si Bea.
3: Oo, magulang isa kay ti.
2: Ilan na na sa?
3: Bata-bata. Bako ba ka to, France?
2: May 30 plus na na siya.
3: Oo, 30 plus malog 14, na
2: gid. Malog 14, di pa man no?
3: Yes, ah, malog okay. 14, nagit siya katropang France.
2: Malog 14 na.
3: Oo, magulang pa rin siya sa ilan ni Maha, katropang France mo, ni si, ano?
2: Si
3: Bea. Tubo-tubo lang sila kaginikanan ko, Charp. Medyo bata-bata lang siya. Imagine na, ako niya parents kay 40 na gani man. Mga tubo-tubo lang ni sila.
2: Gani, no?
3: Imagine. Pero, ano man, standard niya, guro katropang France.
2: Ah, siguro,
3: standard niya. Gusto
2: muna gani, no? Di ko kain chinti.
3: Kasi palangga-palangga man to siya balang katropa si Dominic. Ang buta nung ginapangita iya, basi Manggaranon. Tiyari naman kay Manggaranon, kaayo na siya sa katropang France. Chinese mo, budlay bala kayo ni Parios, ano, ang...

0: nga manggad ng laot?
1: Oo, sa bagay. Bea, manggarano man kayo.
0: May kwarta man si Bea mo, no?
1: Dako-dako.
0: Gabi man manggad ya?
1: Oo, grabe man manggad ya. Galing kay Ti Ambot lang. Ito kay Dominic Week, do, ano to eh, do, mas amuni siya pala compared sa lalaki.
0: Ah, okay.
1: Do, mas angat siya. Oh. That's why.
0: Amo nang budlay, no?
1: Mm-hmm.
0: Ka, ano, ti, mindset mo na na mo. Di mo na yan maliwat ya, di ba? Siyempre, gani man, tingila na na ya. Pero take ito pang Wendell, magamuna, mawadaan ka na lang git sa ulihin. Alas 6.42 na mga katropa, padulungat ang balita espesyal kaupod si katropang James King. Istorya, ang tanim mga katropa, ano naman ni ang rason? Kagang abilidad sang sininga pispis, gaangay gidman blas pangalan niya, ito nagapangsunog ginisa ko no mo. Pero ari balon, tanib lang istorya kay si, ano, si katropang James. Nagkato naman is kagulangan, may nakita naman siya nga muning pispis. Abi katropang James, istorya kami.
2: Mayuaga mga katropa, tiyo na naman para sa aton nga balita espesyal. Sa 96.7 kag 90.3 XFM Bacolod, si katropang James King ni mayong agas, tanang mga nakatutok. Katropa, ang topic natong subong, Australian Firehawks. Nakabati ka na bala sa Firehawks sa Australia? Pispis? Nagabugas ang apoy? Hindi ah. Inibo na katuig mga katropa ang Australia sa Aboriginal people. Permi mo na mabatian sa ila ang storya sa nga Sacred Firehawks. Ini ang mga sapat o kung mga pispis nga nagahunt sa ilang nga mga paggaon gamit ang apoy. Hindi sila nagabugas ang apoy mga katropa, kundi ginapalapta nilang apoy. O kung nagasunog sila sa area kung sa diin may luyag sila kaunon o ihunt katropa. Well, according sa research mga katropa, over the years, no, sunod sa mga firefighters, may few reports nga gakatabo ni siya mga katropa, hindi lang gani perme. Kung sa diin ang ining mga raptor species ang nagapalapta sang sunog. Ang ining mga sapat, firehawks, o kung mga raptors mga katropa, kung may makitan sila ng mga tao nga nagaluto o kung nagapangdapog, mga awat sila sang gamay nga stick kung kahoy nga gabaga, kagdalpo nila sa area kung sa din may-ari sila ginahunt kag dito ihulog ang ininga nagabaga ng stick para mag-create sang sunog. So medyo delikado ni sa galing mga sapat mga katropa ng mga pispis or firehawks kay isila sila sa mga rason sang nagapalaptas ang sunog labi na gid sa forest. Pero you know what, mga katropa, sa subong paday ng study, paday ng research at sininga mga sapat, kukun mga firehawks, kagidwariban pang mga species, sang mga pispis, kukun birds, mga katropa, nga nagapalapta sang sunog, kukun nagagamit sang sunog para lang makapanghunt or makakaon. Ina ang ato nga balita espesyal sa 96.7 kag 90.3 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabo nga mata, Magvision X Plus. Para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
0: Wow! Sa muna galing katropang Wendells, mga katropa nato, nga agin tawag nga Australian Firehawk ang ina nga pispis.
1: Ya baga o kung layo kag ipang itsa to sa mga ano mga tao nagkagulangan.
0: Galing tiga kosang ano
1: sunog
0: sang
1: grass fire,
0: forest fire, wildfires, no? So tiyan mo na mga katropa ya dito ya sa Australia ya pispis ka pang sunog. Dari sa ato niya gakadisgrasya ang tao gakasunog. No? Dati, subo nga panahon, mga tropa, grabing init, maghalong kita, ha? O, nagligad, perting init. So, tinalik na langit nga si Mana, may napatay, gid, no? May isa ka senior citizen, yung babae, bangod sa sunog, mga katropa. Hindi man kita subong fire prevention man, but, anong ta, no? Kabigong, tagid, adlaw kada bulan, 24/7 nga, fire prevention, gid, always, no? Mugi na nga ito, dapat nga dumdumon para maging safe kita, tanan, mga katropa. Alas 6.46 na, ha? Inyong ito na batihan ng balita espesyal kaupod si katropang James King. Kag katropang Wendell, mga produkto sang Yes to Health, no? Sa din tanim mo bakal.
1: Mga katropa, mabagkalang ato mga produkto sa ato mga Yes to Health stores sa syudad sa Bacolod, located

0: Under number 46 sa Vinco Building, Elizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniama bakal man sa mga butika mga katropa, no? Kung sa mga pharmacies. Mabakal sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man mga katropa online sa inyo nga mga online shopping applications sa inyong mga cellphones. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: And also mga katropa, sa mga gusto mandara nato, no, kari nagaling mga nagamonitor sa ato, no, pero mga nag-celebrate sa birthday, subong happy birthday, galiya.
2: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Oh, Lunes na Lunes, May 11, happy birthday, dara, no, kay Ella Zoe Di Paula. Happy birthday, no, kay Owing, happy birthday. And sa mga katropa, pagkita na nato nga nag-celebrate man sa birthday.
2: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Happy birthday sa inyo, ah. Oh, May 11. Dasig lang, no?
0: Dasig, no?
1: May 15, itong atungan na kita dugidugay sang May, no? Yes. Pero katropang Wendel, may mga nagpatamyaw, galiyo. Good morning, dra kay Chloe Fehidero, kay Kinichungko, kay Marivic Jory Casten, no? Kay Sarip Ihlie. Sa linimang Marivic, shout out from MJC Stainless Fabrication and Services, ah. Felisa Moms Chapter, dra. Good morning, dra sa mga katropa naton! Sa Felisa Moms Chapter de Rawa. Good morning sa inyo. Salamat, Gid. No? From Marivica, Jory Casten. Mga agad na sa inyo, tanan. Sa mga katropa nato, dira, no? Sa Barangay Felisa, Barangay Dumanan, sa Kabog, dira, no? Oh, Moms Philippines, Bacolod Members, Wanan. Good morning, dira sa inyo, tanan.
0: Katropa Mitch Lipa. Good AM ko no sa mga katropa natin nga mga moms sa field sa Bacolod members. No,
1: yes.
0: Good morning.
1: Aga
0: sa mga
1: sa
0: barangay
1: inyo.
0: Diri sa Sudan members sa natin nga moms field.
1: Correct.
0: Chapter. Good morning.
1: Oh, maing aga kag sa Kabankalan, sa Mamaylan. Sa sur nga bahin also mga katropa sa Sagay, no? Good morning sa inyo tanan, tubtub sa malabutan sang sining nga waragwagan mga katropa. Alas 6:50 ng oras na dugin ako labos na. Tutok na mga katropa kayo magabulos na ang bulsay. Batay ninyo ang update. Angot sa sining binutuhay na sa plenaryo mga katropa para sa impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. Dire na di mabalaan mga katropa kung sino gid ang magapabilin nga loyal. O konti ang magapaborman na ma-impeach ang vice presidente. Tutok na mga katropa sa aton nga Facebook Live diri sa XFM Bacolod, ako niya XFM Bacolod News and Public Service Authority kag sa radyo XFM 103.9 Bacolod. Saliwat mga katropa, kaming inyong mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawgyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gabot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3.
9: Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Babe, miss na kita. Uy, babe, kising.
9: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. One Turbo.
10: Oh, yes.
9: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganun, bago pa maglala ang palaki na gating kung kumulali sa Sister Pain para dero-derecho ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: The secrets of health.
14: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa Lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa Lusiman. Pwede gali ini makaon?
15: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
13: The secrets of health.
16: Southern Plus Gold.
15: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga niya nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natin rin niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
16: Southern Plus Gold.
13: The secrets of health.
15: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason kag utok na ton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa bang Sir Josil, ang isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent na ton nina. Tungod siya sining omega-3.
16: Southern Plus Gold.
13: The secrets of health.
14: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
15: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
14: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
15: Yes, Sir Josil.
14: And then yung lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
15: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagida ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
13: The secrets of health.
15: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasari nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
13: The secrets of health.
14: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton, Doc Leo.
15: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount tida sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man naton dira. That's why nagabulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, ang pabakot man sa aton sa ninyo kaugatan, kaya magluwas sa presence sa seryosil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
14: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santon plus coffee mix, Santon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
15: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
13: The secrets of health.
14: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santon plus gold premium D3 kag Santon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
13: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel, may ara sa sang glutathione kag may collagen.
17: Kung si

0: Secrets of Health.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Hala, ka-exciting!
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Xanthone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Xanthone kag Vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas naganig kayo nung kusang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthone kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag-Xanthone Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Xanthone Plus Herbal Oil.
7: System Pain.
11: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gado ng sugat sa Eskilahan. Diman natabilog na ako na apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthone Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sa nga ko na po kahit nagainom ako sa Xanthone Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man mag Xanthone Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka ba? Xanthone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
13: Mga katupa, exciting!
14: Likawan ang sobrang alcohol mahimong ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
0: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanaka. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
0: Sample Plus Gold.
4: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Dietings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
9: Go! Let's get it!
8: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
9: Uh-huh.
8: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
10: Available at Dietings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Mga katropa, exciting!
3: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa,

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatalakayan. Kanatalakayan.
1: Former President, and ensure a peace of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Magtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamu ang reklamo sang tao. Bullseye! Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Manyaga mga katropa, manyaga sa mga suki natin nga tayo palamati. Welcome na sa pagpakaragad tayo rin sa Bullseye. Another day mga katropa. Petsa 11 na para sa bulan sa Mayo. 2026 mga katropa. Again, panibag ko nga semana naman para sa mga workers natin, sa mga trabahante natin sa Binog na Pilipinas. Kag sa aton, abi-abi natin ang panibag ko naman nga semana, katropa. Semana antes ang pizza 15. Para medyo ma-inspire man tanan mga katropa sa sining mga panahon nga medyo gusto naton nga mag-okay pa kabuhita. Kag magbalik na sa pila ka mga sitwasyon nga ginaasam-asam ta mga katropa. Ini pagbalik sa presyo sa mga petrolyo, presyo sa mga baraklon mga katropa. Unta ni no ina ko magbalik eh. Kaya daw, once sumaka na, gasabit naman lang sa presyo nga ara. During COVID time, mga abyan, no? Pila ka mga ginarantaw naton nga mga hitabo, no? Sa nagligad pa nga mga tinuig, mga katropa, no? Ang outbreak sa mga, ano? Outbreak sa ginalantaw pang isa naman ka virus ka tropa. Ay nako. Pero sige lang ano. Tantaon ta naman pila ka mga latest update development sa aton nga pagpakakalagad. Kumusta kamuda sa inyo nga tagsa ka mga panimalay? Kumusta ang mga kauturan naton sa ila mga ginapungkuan sa inyo nga mga balay ka tropa? Kumusta ang aton nga mga pagginawi naman da mga abyan? Lapit na June ah. Oh, lapit naman aber klase oh. Na nagtipon-tipo naman ang mga ginikanan ta para sa enrollment sa aton nga mga kabataan. Enrollment sa college, enrollment sa mga eskulahan, preparasyon para sa mga school supplies sa mga bata. Amo na yung hambal na nga ang kabuhita. Amo na hambal ko bla? Weather lang. Weather may ara, weather may wala. Pero padayon lang kay Japo na.
1: Hambala pa!
0: Alright. Ako naman si Katropang Win Salinas. So, update kita. Tugtog na sa mga katropa. Upod natin sa technical side. Katropang Judery Veligano. Kagapila ka mga update. Pila ka mga balita naman. Aton nga ihatag sa inyo katropa. Sa aton nga pagpangalagad sumunggid nga adlaw. Headlines. Fuel price cut sa diesel. Posible maglabot 15 peso. Baudo ka namin. Pantayan na karon, no? Service contracting application program sa LTFRB magatapos subong adlaw, no? So LTFRB nagapanawagan katropa sa mga jeepney operators nga mag-apply sa ilang gusto, kung gusto kamo kung mag-interest sa service contracting program sa LTFRB, mag-apply kamo on or before 12 noon karon. Samta mga katropa, kampo sa mga Duterte nagapahayag nga posibleng hindi makapadalagan ang pila ka mga kandidato o kunpolitiko sa idalom sa PDP sa tion nga magboto inis sa pabor sa impeachment kontra sa vice presidente. Iba na on tara karong mga latest kag update mga abyan sa aton nga pagpangalagad. Naka-plastar man sa karon no ang plenary sa paglantaw karon buto-buto sang impeachment pila ka porsentuhan kay ti ginalantaw to sang mga pila ka mga kongresista nga magarabot sila kuno iano mo sobra 1/3 no nga kinahanglan nga boto para impeach ang aton nga vice presidente at sige we have more than 200 nga mga magabuto so hindi mga katropa dari sa lower house no? Ang matabo dari mga katropa matapos nga na nakalusot na nakapasar kagimbutuhan dito sa House Committee on Justice ang ini-impeachment complaint kontra sa vice presidente. Ang matabo sa nandi di butubutuhan talaka yun no? Ang article of impeachment may deliberation pa rin, may istoryahan ay pa rin karon. Pero mas madugo karon katropa ang pagbutuhay, no? Pagtinukaay sang kongreso pabor o kung hindi pabor sa pagboto sa impeachment kontra sa Vice Presidente. Sa mara karong pagkalantaw naton sa pagpangalagad naton sa aton paratuntunan, kag we'll keep you posted ha. Ano lang kamo ng paki subscribe lang sa aton nga page sa tropa ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube naton, pwede ka mo kabisita to sa aton YouTube ang XFM Bacolod. Pangitaan nyo lang hara man nagpangalagad man sa live dira mga katropa mga public affairs program sang XFM ara na sa YouTube, no? Pwede niyo ma-check kag ang mga updates sa mga interviews naton katropa sa aton nga mga programa. Okay, amo ning aton nga dileman an sa adlaw-adlaw, no? Alas 7 tubtob alas 10 sang aga para sa mga headlines. Kongresista nga mga buto sa impeachment ni VP kontra kay VP Sara, may tag 5 million kuno. Ha? Ini sa statement ginpahayag ni Senator Amy Marcos mga katropa nga base may ara sang tinagtagalay sa kwarta binotohay man Japan doctor believe ang sabagay no kay lagko transaction man sa kongreso no oh base wait ka ba no base may ara gid man tinagtagalay pero paglantaw sang pila ka mga turanta no matyag nyo no may ara gid man binotohay may ara gid man sang kwartahanay sa butuhay sang impeachment kontra kay Sara Duterte, no? Ato sa rin Vice Presidente. Lantaon ta, ha? Pira ka, pira ka mga update nato sa mga parangad nato mga katropa sa aton paratuntunan sa Bullseye. Pagpili naman sa Madason nga lead counsel, nakasalalay sa kay Veronica Kitty Duterte, mga katropa nga man, no? Hindi kuno makadesider ang asawa gid eh, no? Nagpangita sang legitimate person para mag-decider no to decide no kung sino ang magadason nga lead counsel ini kadungan man sa withdraw ni attorney Nicholas Kaufman bilang lead counsel sang anay presidente mga katropa no. Kagin pa siguro yaman to, nagpasalamat man to si Attorney Kaufman sa pamilya nga sa suporta kag oportunidad da, nga maka-upod depensa sa anay presidente sa Pilipinas katropa. Pero nagapabilin sa gihapon ang rason para mong kutanon kung ano gid ang tuntuod nga mga rason nga nag-withdraw ang lead counsel. Is it about sa hopeless nga sitwasyon sang kaso sang anay presidente sa ICC or may bagay pagid nga dapat natun entsidihon, no? May mga nagpalapta sa mga istorya bla sa kwentong barbero because nga medyo mabulubudlay-budlay sitwasyon sang lead counsel because gapalibot man sa iya mga abogado sang anay presidente nga persistent kayo katropa sa ilang mga opinion no isa na din si attorney Harry Roque no ara man da si anay spokesperson sa Malacañang attorney Salvador Panelo no kag ang iyang former executive secretary nga pwede man maghatag sang iyang mga opinion angot sa kaso sang anay presidente sa ICC katropa no. Lang taon talang na, no? Karon sa pagpakalagad ta sa aton nga palatuntunan because nga may ari man kita sa mga latest development update katropa. Ari ho, no? Ang isa sa mga ginapagwa naton bala mga katropa, pabalo naton sa mga kuturan ta sa paglantaw ta, pagselebrar ta sang Mother's Day kahapon, no? Palabot kita sang aton nga mga pagpanginbulahan sa aton nga ginikanan tungod sa kabuhi kinahatag nga sa aton, no? Hindi niya matumbasan mga katropa ang pagpalangga sang aton ginikanan sa aton katropa. Even kabukit ta, no? Even ang aton nga achievement nga habalta, ibalik nga mo sa ginikanan ta. that can just do so much para sa ginikanan ta. Pero ang kabuhi, mga abihan, nga ginhatag nila sa aton, hindi basta-basta, ha? Hindi basta-basta. Mapisan, mga mapisan nga nagabantay sa kag nagabaligya, si Rosana Filomino, Leia Inamno, si Satoy, Sir Satoy, owner sa nga mag-G-Core dilemma. Anong pagbasa, sir? Oh. Salamat kayo sa pagpamati diri sa ating palatuntunan. Thank you. Salamat gid mga katropa. Ang aton nga mga ginikanan, aton nga mga Iloy sa aton balay, they deserve respect, no? Nag-respeto kita kag nagkilala kita sa ilang role sa panimalay. Kung ikaw ba na katropa, may ara kada nobya or may ara kada sang imong asawa, future na sang manginginkanan kaalay mo sa imo pagpangabuhi katropa. Ang natabo mga kabiyanan, may nag-viral di sa ho nga ano nga nga nang namugbog bla nga pulis. namugbog nga pulis, no? Nga taga Malolos PNP. Ginako man ni mga katropa, no? Ang ining pulis mga katropa. Tanawal bla na yo. Amoning isa ka video mga katropa ho. Away ni sa mag-asawa. Asawa yun eh, no? Vlogger ba ni pulis mga katropa? Ariyo? Tinampa yung asawa ya? Nan, nara pa. Nagbato ang asawa. Nan! Kamu to? Isa katapungo lang. Tingkita mo, tumbalay, asawa ya. Ang ego sa asawa mga katropa mo niyo, ipakita yan sa social media. Ining police vlogger ini siya. Pero mga katropa, mismo ang Malolos PNP, nagpahayag nga ti hindi nagakadapat, hindi insakto ang ginhimo sang ining lispo sa iyang asawa, no? Wait ta kabalo kun kasado gid man sila, pero mga katropa, sa sining sitwasyon daw ka inappropriate ba? Makon mo anong babato sang asawa mo yan? Anong bato sang babae sa inyo man? Ha? Matyagan mo daw pansimbag lang. Gen kakasa ni sa pwesto katropa ang pulis, no? Matapos nga nakita tong viral video niya nga ginasakit niya ang asawa niya. Ang pulis kani mga katropa gin kilala sa kay Delmar Almeri, no? Isa ka pulis vlogger, no? Pagkatapos makita man sa insidente katropa nga na gin bugbog niya asawa niya, no? I don't know kung anong naawayan. Pero ang istorya katropa, puno pangibon sang asawa nga kuno may ara sang third party mga byan. Ang ining pulis, ha? Ti medyo nagalmaman ang asawa, no, binundakan say, no? Sumbag man to, pero ti ang sumbag yun, hindi man prosado bla. Wala man la amo na kusog bla, no? Ti nag-resback si Lispo. Pag-resback ni Lispo, binundakan sa guya. Isa pa. Isa pa, duwa na tapungol sa guya. Nagbato sa isa pa, tatlo na. Why gid ka paragang asawa? Nan, ginkilid. Liver ano to? Liver punch to pagkatapos tubangan, makon mo hapa asawa ya tumba. Imagine ang bana nga amuto ang himuon niya. Imagine ang bana nga kita iya man hindi man kasangkol asawa niya magbato. Ha? Pigin kakasti siya sa pwesto tungod sang video ni mga katropa. Nga gin pakita nato ini. I hope manginserbi ini mga katropa ng mga warning para sa mga bana naton nga bisan ano sa mga lalakihan nga may asawa. Hindi basta-basta nagupod kada, no? Nag-ginopdan mo sa bigin kung ginkasal ka mo, ginpormisahan mo sa till death do us part mo, for better, for worse. Tapos, amo ng istorya, Apollo Pangimon, binundakan mo yun. Pero patupan, nosawa mo. Ano ka klase yung, ano gid dyan masarangan? Ha? Sang asawa mo, katropa, ha? Sa away nyo kaduwa, matsagan mo, ibang katawo? O, tarablo? Ang pinunda, ay sus, Mariones, wala gabae man yung tao niyo. Ang imo nga propesyon bilang pulis katropa, huwag mo managin na baliog sa liog mo kay para lisensya, para manhimo ka sa hindi insakto. So isig mo ka tao, ilabi na kung asawa mo. Kung si Gibla, ano, ay naman ta choice na. Bulagin lang. Bulagin na lang kay Tiway naman. Di ba? Sang sa i-endorse ang asawa nyo, ang inyong, ang kamot nyo, ang bugat sa tapungol nyo, kagkunano pa nga mga sitwasyon. I hope ang ining hitabo mga katropa, hindi matabo sa pamilya. No, hindi ma-experience siya man sang pila ka mga kuturanta sa lugar sa aton nga mga parimaray, no? Ang importante lang gid siguro pa planggaon ta sa awata more than sa mga sakripisyo sa bungo, no? Amo na lang kabudlayan, no? Anyway, tiyan mo na mga katropa, no? 7.33 sa pagpangalagad natin sa atong palatuntunan. Welcome sa pagpangalagad ta. Tres Bullseye. Tatlo ka mga produkto gina-endorso natin sa inyong mga katropa para i-maintain natin at loud-loud sa pag-inom natin. Gataas depensa ta, taas ang atong sustansya, nutrients, gina-absorb sa lawas natin. Tatlo ka mga produkto. Ang Premium D3, Santon Plus Gold mga katropa, kag atong Premium, o kung ang atong Santon Vitamin C. Ginahatag natin ini nga mga produkto mga katropa para sa inyong tanan, no? Ang aton nga Premium D3, no? Isa sang mga ginakwaan naton sang vitamin nga makapabato sa lawas naton. Nami ni sa para sa aton bone health, pagkatapos gabulig man sa pag improve sang aton blood circulation kag aton nga kondisyon sang heart. Kag-gapadasig po nila, katropa, sang pag-produce sa mga happy hormones natin sa aton nga brain. Okay? Plus, next mga katropa, ang aton nga Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold natin, dakong bulig doon mga katropa, may mangosteen, may ara sang garlic, may ara sang balunggay, spirulina. Nagabulig man sa mga katropa sa pag-regulate sa atong blood sugar, sa atong blood circulation. Dako man ibulig mga kauturan, mga biyan, sa atong pagpasanyog sa atong resistensya, no, kontra sa mga masakit katropa. No, Santon Plus Gold. Uso sa mga viral diseases, mga katropa, importante lang gidya ang atong immune system, bakod lang para hindi kita mapenetrate na yun. Alright, next is Ario, ang aton nga Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C na ito mga katropa, isa ka-alkaline based vitamin C. Wala sang hapdi sa chan, way sang sakit sa chan, way sang sakit sa surok-surok at no, nami sang epekto niya. Because kati ang iya trabaho niya, absorption sa mga vitamins, minerals naton sa lawas naton sa saling panahon. Okay, nga medyo uso ang mga linat nanay sa mga balatian la, trangkaso, no, maubo kung kisa bla, kung kisa sa mga public public spaces, public areas, mayara kung kisa ng grabe paubuhon, ha, waya panabuntabun na bala kamuda lapta kung lapta. Ikaw galalain ka man sige na nutuman ba si to may mga virus to. Ti kalabanan sa mga kuturan ta ko na muna yung taga face mask na lang. Pero sa mga kuturan ta muna, kuidaho man ta. Medyo ano ka anong man ta. Kung grabing barukoy muna, tabon-tabon man ta. Para hindi maglapta mga virus ka na, no? Ang aton nga vitamin C, mga katropa. Muna yung Santon Vitamin C, alkaline base, wise up di sa chan, wise sa sakit sa chan. Total absorption sa mga vitamins, minerals nga kinanglan sa lawas naton, ang aton nga ipasiguro. Alright, baklon tari ha, sa mga butika malapit sa aton nga lugar, Mercury Drugstore, South Star Drugs, TGP, sa Generica Drugstores nationwide, ang aton nga mga produkto. Ligari, boys, bisita ka mo to. Sa aton nga mga Yes to Health Wellness Center, pwede ka mo kabisita to sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Halin sa Libertad, halin sa downtown, sakay ka mo bata, katropa, pwede ka mo ka lingi sa tuo, no? Tubangan, ginasang isa ka, ano daw, community bank. Kagkilid lang sang unhan lang sang isa ka fueling station dira sa Lizares, no, ang iya signage da Corada, yes to health wellness center. Okay, so amo na aton pila ka mga update, mga balita kantuan ta karon ang pila ka latest development sa aton patrol. Angot naman sa mga latest updates sa aton nga palibot, mga byan, sa aton talatuntunan diri sa Bullseye, pagkatapos gid lamang sang mga pahibalo.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supper Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supper Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang hangin ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayan ninyo
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagdugod sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
17: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
18: Balancing ang mga komentaryo.
19: Pwede,
18: yung nag-atrust ang public opinion.
20: Objective.
18: Prangka, kagderetso sa mga punto.
21: Nga medyo isog pa sila yan.
18: Ini ang Bulls

0: City Munch Refreshment sa Central Market. Nagapamatis na. Thank you ha. Salamat ha. Mabuhay kayong lahat. Oo. Sana gumanda pa kayo. Thank you. Salamat kids sa pagtutok mga katuro pa. Kwaon tabi na kamareaksyon sa mga kuturan ta. Nakangot sa ining possible impeachment. Possible nga binutuhay isang impeachment mga katuro pa kontra sa atong vice presidente. Now, isa nit na proseso sa atong konstitusyon para magkakas ang isa kamataas ka opisyal sa atong pungsod. No? Hindi mga impeachable officials, especially ang atong presidente, ang aton nga vice presidente, and the rest mga katropa nga mga heads ang aton nga pila ka departamento sa aton nga gobyerno nga pwede i-impeach la, no? So amo ni proseso. Una nato na saksihan ini ang impeachment nga proceeding way back sa panahon ni anay presidente Joseph Ejercito Estrada mga katropa. Ang naglaba ako nagdugay sa sunod sang isa ka bulan. Pero ang impeachment sa kay Renato o kung former Chief Justice Renato Corona naglabot kapin anum kabulan ang ini-impeachment katropa, no? Amon ang pinaka latest, no? So we will see, check naton kung ano ang paglantaw sang pumuluyo ta. May kamuklatan ba na ang aton nga mga kuturan angot sa impeachment kag mga isyu sang aton nga mga public officials nga i-impeach sila, nga kakasun sila sa pwesto, kag ano ang lantaw sang aton publiko. This time naka-standby karon sa aton nga linya si Katropang France Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang France, may aga.
1: Katropang Irvin, subong ni Edlao, rin na din atong mabalaan kung ano gini ang lakas ng politika sa puso Pilipinas. Kay si Katropang Irvin, isa ni sa mga dapat maging remarkable ini ng Edlao, Katropang Irvin, sa puso Pilipinas ang Mayo 11 mo.
0: Oo. Oh.
1: No? Kay si, not only just Katropang Irvin, during election time ang Mayo 11 mabilong sa maragtas ng Pilipinas mo.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kahit ikaw mag ang ininga bulan dahil kita parwin kag amuning adlaw masamay gining kakatabuan sa election day mo.
0: Mm-hmm.
1: Oh, especially first Monday pala kita parwin or second Monday sa Mayo.
0: Mm-hmm.
1: Pero galing kita parwin yung subong ni adlaw. Ang dinutuhay kita parwin ara subong sa Kamara ng Representante.
0: Oo. Oh, oo. Oh.
1: Kahit isubong plenary kita parwin pagpililipon sa tanan ng mga kongresista sa pila ka distrito sa bugos ng puso Pilipinas.
0: Mhm.
1: Kadri naton ma ano ka Tropa Irvin mabalaan kung ano ang kahintangan kag kun ano ning kapalaran sa ako nga vice presidente sining adlaw ka Tropa Irvin.
0: Mhm.
1: Kay tiko madugduman ta amo na ni siyang adlaw sang pagdinutuhay sa plenary angot naman ni sa ikaduwa na nga impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte sa Tropang Irvin.
0: Mm-hmm.
1: So, ang ini nga adlaw, so, panantayan gidni, kay di masobra presyon post ni tanan ka mga kongresista.
0: Oho.
1: Ang magkakapyot sang kapalaran ni Vice President Sara Duterte kay Tropang Irvin sa politika.
0: Mm-hmm.
1: Kag ti isang disinformation talang di nga nabaton, kumanabuot ang 215 ka mga buto, posible nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
0: Oo.
1: And then, ni Katropa Irvin, ang korte sa Senado na ni ang mangin impeachment court.
0: Oo.
1: Ang upo ng Senado ang mangin impeachment court na Katropang Irvin.
0: Mm-hmm.
1: So, subong ni nga daw, dari naton ginlantaw kung ano ning mga komento, ano ang paglantang mga paghahok sa publiko.
0: Uh-huh.
1: Especially sa siningan daw, Katropa Irvin, may mga napamangkot kita. There are some individuals na they are not aware, Katropa Irvin.
0: Oy?
1: Sa lakat ng politika subong sa aton sa Pilipinas. No? Uh-huh. Kaya di siyempre, nagpamalibad lang man sila nga magatag sa komento ang Otteri. Pati, sandig sa ilan ng mga panaysayon, Katropa Irvin, para sa ila, mas natindero na lang gidya ko doon nila, Katropa Irvin, ang ilang pagpangabuhi.
0: Oo, hindi na makialam.
1: Pangabuhi, ani na, kahit siyempre, mga street vendors naman sila.

0: Oh.
1: And then, kato pa, Arwin, ang kita nila sa isang kadlaw. Gusto lang gid bala, no? Na makahatag bala sa Panginanglan noon sa sulod sang balay. Sa sina nga adlaw man, kay Boss Kadlaw, lain naman na katropa Arwin ang ila problema kung paano naman nila di malampuwasan kung makahatag naman sila sa pasante nga pagkaon nga ibutang dira sa labisa para salusaluhan sa ilang pamilya. So, ginarespetar ka man ang iban kay Tropa Arwin, pero galing si Meragi Dito Subong na ang prime isang politika sa Pilipinas is isa kung napaglantaw kay Tropa Arwin, Meragi Dito Iban nga doon nagatutok kaya diba lang sa katong politika sa pungsod ta?
0: Oo.
1: Meragi man iban nga ti siyempre para si Ilaya hindi man sila kung makabenepisyo kay Tropa Arwin mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero din kita nakapangayo sa komento sa isa ka individual. Balita po ni ka mga individual ang ipangwala natin sa komento, reaksyon. Ilang ka pananawan ka Tropa Arwin. Kanto, anong posibleng mangin epekto sa pungsod Pilipinas and also bilang sa aton mga ordinaryong mga tao sa sining nagakalatapo nga impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. So di ka Tropa Arwin na arena kuhaan ay komento si Tatay Cesar. No, natabuhan tani siya nga nagalakat dire sa siyudad sa Bacolod, no, sa diri nga mga sa pila ka mga dalan diri sa pagdito sa Bulacan. Dili pa nakakuha sa mga kay Gina nga makuhaan sang komento. Ano niya nga paglantaw? No. Kay tik para kay Tatay Cesar ya ka tropa ng Arwin ko may bastante ko nga ebidensya ti impeach gid siya eh. No. Pero kung di naman, kung wala, di naman di bastante ng mga ano, ng mga yung mga dokumento na Tropa Arwin nga ti makapasakas sa pwesto or hindi na makasulod o kung makabalik sa politika si Vice President Sara Duterte, di why naman kung may maano pang publiko. Dara, I think, ang muna ng desisyon sa gobyerno sa Pilipinas kay Tropa Arwin kung ng taon ta, ang ininga hitapo subong sa pungsod ta is isa niya sa mga ano gidapat sa mga Pilipino mo, no?
0: Mm-hmm.
1: Pantayan sa mga Pilipino.
0: Mm-hmm.
1: Kahit siyempre ka Tropa Arwin ang ining mga bagay dahil niya isa niya sa mga pa-kambyo sang timon sang lakas ng politika mo.
0: Oh.
1: No?
0: Oh.
1: Di, ang kay tatay, ginano niya lang man, so nangin patas man ang payag ni tatay.
0: Yeah.
1: Iti para si Yaya, kung ano ang nagkakadapat, ngayon para sa kay Vice President Sara Duterte.
0: Oo. Oh.
1: Tiyara na niya sa kabot sa aton nga mga mamalida.
0: Oo.
1: Kung ano ginihang ilang maging desisyon sa sining adlaw sa tropang Irving, no? So, may pamatigaan talang na komento ni Tatay Cesar pala.
0: Oo.
1: Ang sa sining binutuhay sa plenaryo subong niya daw sa kamarada representante ka tropang.
0: Oo.
2: Uh-huh. Good morning. Pangalan ka ni Tay?
3: Cesar.
2: Nang Tay, isubukan mo na yung binatuhay sa House of Representatives for the impeachment ni Vice President Sara Duterte. Anong mambal mo, Tay? Kunsay mo, kinanglagit na yung impeach si Sara?
4: Amo ganyan ang siling ko. Depende sa makita ang ebidensya. Kinanglagit eh. Pero kung wala man ang ebidensya na makita, di...
5: Neutral siya, Tay? Neutral siya?
2: Pero Tay, kung... I-impeach ni Tay si mo paglantaw to mapikwag yung manapot ang politika sa Pilipinas. To impeach na siya.
4: Eh, may presidente pa naman tayo. Hindi naman siguro.
2: Pero anong mambal mo nito sa impeachment?
5: Tanda, tatay. Tanda, ha?
2: Himuon na rin sa ato. Ang impeachment na rin.
4: Eh, kung sa akon lang, hindi na tanin na yung paghimuon. Kaya magastos lang naman. May pa namang igastos na nila sa impeachment na. Eh, atag na lang sa mga tao nga pigado.
5: Katropang France, batian mo to?
1: Mabutihan kay tatay ha, kasi parang sa iyaya, hindi nga tutukan na lang kung paano masolusyonan ang problema sa pungsod.
5: Oo.
1: Hindi na lang. Amo na lang natani, kung nung atindiron sa katong ni gobyerno.
5: Hindi na lang kung may mag-himo sa impeachment kay kagasto, ulang na. Kapta pa na natong ginagasto ko, no?
1: Kaya mga ganyan katropang Arwin, kay may mga information makita na niya, ano?
5: Oo.
1: Niya nakuha. Kung eleksyon, di may vote pa eh. Di subong yung darasinin kung sino kung binutuhay, di may binutuhay. Kaya mag-o sinong mag-demlo na eh.
5: 5M ko, no?
1: Oo. Special na ko ng million da.
5: Ha? Dako ko, no? Budget?
1: Oo, no, basta dako ko, no? Budget, sila giguro ka million dito pa.
5: 5M?
1: Sila?
5: 5 million.
1: Ay, aba.
5: Hambal ni, ano? Hambal ni Senator Ivy Marcos?
1: Bago grabe ni.
5: Tigong tabo ni Paldo, eh, no? Those cut.
1: Doon na daw. Baka naman yung buon-buonan, eh. Okay, yung yata na daan nga nag-i-dang ka-preparing niya. He's very confident, it, no, for this impeachment nga nakugin ang porsyento nga makuha sa boto from the congressman, no? Katropang Erwin. Well, di, ato nga na batin si Sakay Cesar. Nga mo tayo yung ka-preparing ng pananawan, no? Nga ang ining impeachment nga desisyon ni for Vice President Sara Duterte kato Parwin ang isa-isa sa pinaka-crucial man sa iban nga desisyon sila ang kabuhi, no? Kahit siyempre kung kapartido manipan si Vice President Sara Duterte ang ano na rin pamangkot palang ang ano gid lang kato Parwin ang imo ba lang kontensya pala, no? Kung ikaw under sa PDP and also may loss sa 5 million pesos na rin niya ti pakansin mo the day for para mag-ugyon to for this impeachment.
5: Oo.
1: Eh, budday lang yung decision sa kung sino na nga politiko o kung congressman na nga kurap na tropang Erwin. Oo.
5: Ang mga blanco katropang France, damo argumento nga batian ta sa mga kulturan ta. Why not wait for the election? Para kakason kag dulaon na lang ang ining ano, why spend that much for the impeachment? Kailing ti proseso ni siya, no? May ara sa mga rason nga nakita mga congressman ta sang nga magahatag sang substance sa so, ginakatit nato ng impeachment sa Senado, no, sa Kongreso. Ti depende ni sa mga congressman ta. Ipakita tabla karong katropang France kung pila gid man ki ihabo i gastohon sa impeachment. Ginalantaw-lantaw te. Pero ti proseso na constitution te, no, kabalo man ay mga mamalida ta kuno nang ginapalindugan nila.
1: Para kay Katropang Erwin, no? So, tingnan mo tayo yung kay Tatay, no? Nang, ano, Katropang Erwin? Katropang Erwin, ang muling aton nga, no? Nga sa bahay niya ni Tatay Cesar. Tingnan mo niyang iya yung komento, Katropang Erwin, ang words yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, no? So, ang subong ni nga tiyo naman, rin naman kita, Katropang Erwin, kay Ma'am Joy, oh. Naman, kung si pwede kay Ma'am Joy, di para siya, ako na Katropang Erwin, ano sa iya, no? Why man siya ko ng question sa kay Vice President Sara Duterte yung mga, ano, mga trabaho, yung kunob na?
5: No.
1: Sa Parvin? Bilang Vice Presidente, isang funksyon ta?
5: Oo.
1: Though,
5: okay man siya?
1: Ano, kung, okay para siya, ito, okay man, naman sa ganyan. Doon man ko ng ganyan, mayo nakabati man sa isyo nga, muna ba na yan, no? At isar nga dito, may mga reklamo again sa iya, Katropa Parvin. Sa kay Vice President Sara Duterte, promiyara kita iba niya mga individual nga tinagapati sa iya nga kasarang. Sige man nga kapasidad kay Tropang Erwin bilang Vice Presidente sa Pilipinas. O pero tayong siling ni Ma'am niya, siling niya kung ang impeachment ni mo ni Tukan. Eh di ba kung nagyan ko makabulig sa kung makahatag sang sabat sa solusyon sa kung sa kapika doon kay Tropang Erwin. Kahit yung siling niya ni Ma'am yung Joy nga, alos pa lang gano'n, nagkasaka lang niya ko, man kilo black. So nga pala, kung nang ang butil ko niya niya. Kaya kini ko lang ito, Parwin, nag-aakadit sa aton sang nakukabulig na makapaganagan sa problema sa kapigadawan sa pungsod Pilipinas. Oo, si parang si Gaya, ang impeachment niya, si mas maya na lang kini ko lang at hindi na lang kini ko lang pag-tutukan ko lang. Tutukan lang ko lang ito, Parwin, ang kung paano yung kataisa sa aton magmayong pagpangabuhi kag may ang gobyerno ka maibulig nun sa aton. So, ano kita parang may pamatihan doon si Ma'am Joy? Ang iya yung komento, ang sa impeachment complaint kag isang pagyantaw sa kay Vice President Sara Duterte.
3: Ma'am, good morning. Pangalan?
6: Joy.
3: Isubong ma'am, ang muna yung buto ay for the possible impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Di kung imo mga paglantaw, ma'am, okay na siya nga impeachment man siya?
6: Para sa akin daw, hindi man okay, kasi hindi na siya makaservisyo sa publiko.
3: Oo, pero nga man ma'am, do, pabor ka man sa iya nga pang-gobyerno bilang Vice President?
6: Oo, pabor man ko.
3: Namiyan ka man sa iya?
6: Okay man.
3: Okay ma'am. Pero galing di ma'am, maripin mapot sa iyo mo, ang impeachment, kaling nga ginahimo, ano na yan, may epekto na yung makabuling na yan sa aton bilang mga pigado?
6: Para sa akon na, sa akon lang.
3: Oh, yes, ma'am.
6: Ano man, kay wala man, kay doga sinaka, man gyapon ang mga balaklon, gamahal.
5: Oh, maritira.
6: Pigado, man gyapon.
3: Pigado.
2: delikado mo diyan.
5: Mo na iya.
6: Sige lang lang sa aton naman na iya kung pisan ka ti amo na iya.
2: Yes ma'am. Pero okay. Ma'am say mo ma'am ang impeachment ni importante gid ni.
6: Para sa aton do hindi ah, sa aton lang gid opinyo na. Sa aton.
5: Sige
6: lang.
5: Po ma'am.
2: Hindi mapinaslan ang para sa iyo.
6: Oo, do hindi man ko ano.
5: Gasto lo no.
1: Kasi mo tayo reaksyon sa iban sa aton yung impeachment yati para sila yung hindi kaya mo na ka-importante.
5: Oo. Hindi na lang na kay Duka ano mas na do. Pero kita ko to katropang France mas na attract ko to sa Sulpo sa Bali Hilot.
1: Ano yung problema niya? Kasi kung matigay na yung impeachment, hindi naman dala sa kung anong hinilo tayo.
5: Ano yung hinilo? Hinilo tayo. Bali.
1: Luy,
5: Diri kita.
1: Eh, kita to. Nabukog.
5: Nabukog.
1: Si ma'am ka, alam mo na ang barang atang farming, kaya mo lang din nga, bonus set lang ang buyan, sir. Hindi man sila niya kami makatag sa amon sa gugang, gid nga pulig sa amon nga sa pigadoon ang iningalakas ng politika na is Pilipina. Eh, di para sila nga sa farming, gano'n sila mo, diba check mo tanahin sa reso na ato, bala?
5: Sa impeachment, di, wait, akabalo, kasi nakapresyo sa mga balaklun to.
1: Correct na. Tingnan mo lang ginapuntog isang ibang ka sa farming nga sa kapigado nga tanahon si Bong. Mas dugi natin din, pero ginapasurabi ko naman sa ratro farming, hindi nga mga bagay, no? Wait, tingnan mo lang paglantaw sa ibang sa ato. And then, amo niya ka sa farming, ilay ang, ano mo, nga mga pagangok pala sa, ano, sa sitwasyon sa pusod na. Eh, di, ano tanan hindi man bulag bungol kaga pa mo pero ano tanan na pero pang dandid kaga nangin ano sila ka proper Erwin nangin sensitive sila sa sining situation ta sa basta ekonomiya sa pungso ng pag-istoryahan ka proper Erwin
5: pangabuhian niya muna importante ka proper France mo isa na ano tabal na politika to i-impeach mo so mo to ti hambalon sang mga kulturan tas kiti ka impeach manubo ang presyo sang ano ta sang bugasta, sudaan ta, kuryente ta, tubig ta.
1: Tama ka na.
5: Oo.
1: Para kinaproparwing, di, ang muntay ang paglantaw ni ma'am yan, no? Bilang mga nagabrigada sa higit sa dalan sa syudad sa Bukulot. Kaabo na yung ilay ng ano katroparwing, yung ginapatayan.
5: Katropang France, pinang score gani. May isa to, nga medyo, ano siya, abstain.
1: Oo.
5: Ang isa to, hindi na lang. Oo. Oo.
1: Kani ma'am. Pero hindi kita po, Erwin, hindi kita kay ano, alias JR.
5: Ah, kay alias JR naman. Oo,
1: so, estudyante kita, si estudyante kita.
5: Aria, sa akadem. Oo, sa akadem na.
1: Kapag-sabatiyad lang. Oo, akadem kita yan. Ay, siyempre, kung ako naman yung tingog sa mga kabataan. Subong ba ito, Erwin, may mga nagsirbahan na kita, especially sa sining ng mga young generation of voters pala.
5: Oo.
1: Nandong may aras, hindi kita po, Erwin, sa mga nauyunan. So, I think kung sino ang nagpa-bore for the youth na maka, ano ba, especially sa edukasyon sa kanan, libreng edukasyon sa mga kabataan, eh kung sino din ang atroparwin na nagtanyag sa sinayang mga programa, ya, dara sila nagalantaw sa, ano mo, dara sila nagpalabot sa nilang suporta, at yung positibo nilang reaksyon. Kung lang ito kay Atroparwin, dili kita ya sa bahing sa mga estudyante, no? Namangkot kita ya kung para sa ila bilang nag-eskwila pa. Kasi siyempre, ano yung Atroparwin mo, ang ining estado sa kabuhi na ito, sa nag-eskwila kita, mo yung pinaka-importante mo, no? Makatapos kita, kasi siyempre, makatrabaho, makabulig sa pamilya na ito. Pero galing kita, Parwin, hindi kita nakakuha kita sa komento siya nga parang sa iya, nga kung may probable cause, hindi nang nanihil, bitch.
5: Uy! No? Oo. Oh.
1: So, amunin niya siya, natro pang Parwin nga paglantaw. Kung may probable cause, kag kung bastante ang ebidensya, posible nga si ma-impeach again. Pero kung wala lang man, si let us go on katropang Erwin kung sa aton pa eh. Mm-hmm. Ako lang sa iya yung pagdantaw. Pero kata pa Erwin, hindi pa mangkosa ni siya.
0: Mm-hmm.
1: Ang ining impeachment, wala makabuli ngayon.